0: sa publiko sa mga issue punto por punto o luto sa mga bardungon o salawayon sa katilingban muntayig sa angay daigon magamaginit na issue at usapin ng bayan Futuro de los Pueblos
1: Las Otso Size
2: Sa atong mga tatay, sa atong mga lulog, mga angkol nga naminaw karoon, nga igo na lang sa huna-huna,
1: Agoy.
2: Pero dili na pasarang.
1: Atong
2: solusyonan mga tatay, aniyatay extend.
1: Extended.
2: Pero dili na pampataas sa inyo ha, kundi pampagana, pampatindog, pampabasko.
1: Basing maingon si Blanca, extend patas on pa dyan.
2: Oo, basing maabot ugo sa kakilometro.
1: taas na bandikdaan.
2: Tugyan sa yuta. Telepon. Anang kwan ba? Pam, kanang iyohang pag-romansa or kalipay ninyo ni Mrs.
1: Ayaw ganis pam-pam na dyan, no?
2: Ay, maayaw na kayo tadi rin napita, no?
1: Basta experienciado na ba?
2: Yun. Dito sa ito mga angkol, oh. Kada sana imnon gani kay February? O sa oras?
1: 1 hour or half hour before sa ilang bedtime.
2: Kaya bisag usan na imnon nung kahuman ba?
1: Dapat ang kwan mo. Unay manihapon, di ba?
2: Oh, manihapon.
1: Manihapon. Okay, pag humanog panihapon, ang dramahon na lang garo nato.
2: Sige.
1: Ay, lamia sa to ang sudan langga oi.
2: Pero
1: tika langga, bro, kay
2: na
1: ko
2: na. Ay, langga. Ay, mo kinala langga. Gay langga na lang.
1: Busugan ako langga oi.
2: O ba? Malipay, di ko mabusog ka. Ay, ganahan ako sa kong luto.
1: Lami, kayong luto ni Pochero ba?
2: Ay, syempre. Lami, mangod ang kaluto.
1: Ay, onya. Pwede taran.
2: Ganun ang titiod. Ay, kaya... Busto, kay ko.
1: Ay, gwapa na dyan ka kaay lang ka.
2: Ay, syempre. Ay, di siguro ka mga sawa na ko, no, kundi ko gwapa.
1: Syempre.
2: Ayaw!
1: Lubayot?
2: Lubayot, malikay, bulag na tayo.
1: Panibin na dito.
2: Ay, may nakog panibin. Ready to go.
1: Kita ni mo niyo.
2: Ay, asa.
1: Dili ba?
2: Ay, nanunulino.
1: Extend ni.
2: Ay, extend? Mauna na mo si Creator?
1: Mana sekreto na ito, nga nung...
2: Eh, ba't ka-rubber team pagkagahiog tuwid?
1: Gaabot tagtag lima ka-rounds.
2: Ay, usahay, magka-lesson. Mayiwa pag yung unor.
1: Ato ni Aging si Mana ba na...
2: Pito!
1: Pito? Lakata. Oh, tama na, no? Okay, lahat na unaw. Okay na. Oy, bitaw mga ka-K5 ba? Extend para sa extension sa inyohang romansa diha ni Mrs. Ninyo. 1 hour before sa inyuhang kuan na dugmo-dugmo diyan ni Mrs. Ninyo mag-extend mo. Dugmo-dugmo man dyan. Sige. Last 8, nuwive na. I-shagit sa nato ni mga igsuon na to.
2: Sige.
1: Good morning to Rael Muniz. No? Good morning, Dolbray and Dolpam. Pa-shout out ko diri sa akong mga kauban sa trabaho diri sa Puan, Valihermoso.
2: Mm-hmm.
1: Victor Jerwin Rico, salamat sa pagbasa.
2: Dapod si Ana Marie Mahinay Perater, maulanong kabuntagon si Ryan and Inday Pamela.
1: Mm-hmm.
2: Always me nagsunod sa inyong mga maanindot nga mga balita.
1: Thank you. Yes. Si Jay Frax, good morning mga ka-K5 watching from Mandawi City, Cebu. Oy, salamat.
2: Babies in taga Cebu, di rin naminaw.
1: Di rin kaminaw sa
2: ato. Saktong istasyon magini.
1: Correct. Melvin Kalapuan, good morning si Brian Ma'am Pam, watching from Paglaom Village, Barangay Mansiling. Ano mga bakulo, dinong
2: Bakugo. Bakugo,
1: galit. Pero sa Bisaya, naminaw. Sa Bisaya, ka kadaghang radyo din ha.
2: Oh. ay, anak, ba't ibalik na ron?
1: Ma'am Janet Dakda Kabugwas, good EM Sir Bri, Ma'am Pam, di lang ko mo comment sa mga news, ma-stress ta. Mamati lang mi, salamat.
2: Okay. Good morning, Usab ni Narcisa Ligaspi Tadla.
1: Oho, na siya, no? Madam Rebecca Kabaluna, good morning. Thank you kayo. Good morning ninyo ma'am, ka-K5 Pam and Sir Morden, also to ma'am Shanin. Okay, sige. Ang ubang guru karuno na to, K5 Pam, no? Okay, sige. Kwan sa na to mga reporter, mga ka-K5, last 8 years na, naiusa ka 5 anyos nga bata ang nahulog sa kahoy, no? Patay yun, di ba, no?
2: Grabe, Looya.
1: Baloon sa yun na hitabo, ani. We have K5 Elmer Sagang from Canlaon.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Elmer, may buntag. Good morning.
2: Good morning, sir.
3: Kakibibre, may buntag, no? Kini patay ka kakibibre. Kinig 5 anos, pangibig nga batang lalaki. Uman, kini, yung mahulog kini sa punuan sa sarguelas o sigarilya sa kakibibre. Kaya kini matabo sa may sityo to pass barangay Makinle sa may syudad sa Gihulngana. Kaya ito din nga baga alas 4 sa hapon sa ito Hunyo Noybe. Kaya kinig biktima kakibibre. Ginaga si alias sa Tuntun, daycare student pa niyo niya, residente raw sa sampit nga lugar. According pa kay Febray no, sa tuag nasagap nga informasyon, nakuha nga informasyon nga kay Febray, kauban sa biktima, ang iya usab nga mga kadula ni ini kay Febray, nga mga silingan naman usaba, unya, nikat-kat ni kay Febray, sa kining gitawag og punuan sa sarguelas. Unya, di aligar, nga aksidente nga natapigas ang tiil sa gilatayan nga sanga kay Febray nga dunay gitas-on nga gibanabana nga naa sa 12 feet kay Febray.
1: Sus ka taas.
3: O niya, niya gingong dili unta ni matambay na kay Febray kun niya purely lang gid nga kanang hulog ra bagid unta. Pero pag abot dito sa ubos na bahin kay Febray is natusok ni kay Febray sa tuod. Kining gitawag og tuod nga unsay tawag ni langgi-langgi kay Febray according pa tumonggi daw sa iya nga dughan kay Febray
1: pataya oi
3: unya pag abot dito naka wan panay kay nanawag man ni kay Febray no ang igsuon sa kining igsuon sa inahan nakatawag kay kauban ang pudog kadula kay Febray kining maybe unnews nga bata usab igsuon sa inahan nakatawag nga kining nahulog ang kining ang anak so yang giadto kay Febray kay mga may distance ra pod kay pag-abot niya according pa sa to na kun informasyon nga 2 minutos siya mga barbana niya 2 minutos siya naabot dito kay Febray. So pag-abot na dito kay Febray wana gadin hawa kinig maoga bata kay Febray.
1: Grabiha no. Kining kahuya wala ni mga pamalay dira sa paligid or distansya ni K5 Elmer.
3: Kana nga lugar kay Febray na sa tuong impormasyon kay bukid magid ni siya nga area is kuani kining lagbo distansya gid kay Febray dili gid ingon nga kuan gid ba kanang daghan gid nga mga panimalay although kana daw nga area kay Febray kanang kahuya pirmi gid ha magdula kining nga mga kabataan kay Febray
1: asa man ang mga ginikanan ani pod nila.
3: Anang orasa kay Febray no is naa ang inahan sa panimalay. O kumpiyansa ra gid gali kay Febray baka nay wag magtuo ba nga kay matabo na kay pirme ni sila nga magdula dihan dapita anang o anang lugar kay Febray anang kahuya.
1: Grabiha no. So kuani on the spot ni K5 Elmer.
3: Oh actually kay Febray pag abot dito sa idahan ginaaswat na lang gid ni sa ginikanan onya gi tabangan pud sa iyaha nga bali apuhan ani nga biktima pagdulhog dito sa ubos para madala sa balay tambalanan kay medyo according pa no may distansya man pud ni sa syudad layo man pud ni so sila na lang gid mismo ang nidulong dito sa ospital kay Febray
1: pagkapaita maning kahimtanga mao ni lagi sa mga ginikanan to pag 5 anyos burag dili pa man ni pwede kay Feb Elmer nga dili nimo makita nimo sa tanang tinion ba aning mga bataa. Oo, kay kulang pa yun ni ilang ihibalo ba kung unsa na dira. Bisag pag 10 anyos o sahay gani, burag di pakasabot kung sa mga bagay-bagay sa kalibutan. Wala taga-blame ani sa mga ginikanan, no? Magka-serve na po ni lesson na po ni K5 Elmer nga once gani ang mga lugar na to na mga dangerous nga mga pangkabutang diha, dapat dili yun na siya pasagdan ra. Okay, delikado yun siya kaayo. Anyways, pag ingon mo ganihang nga pirme sila nagdula diha, kumpiyansa lang po kaayo ng ginikanan guru kay namurag naanad na ni sila.
3: Kanana, naanad na ginagay Febray ba kay siyempre, makadula po niya na punihang ikatong iksuon sa inahan nga may bianyos na mga silingan mawar po pirme yung kadula na diyan nga area kay Febray although distansya silang panimalay kumpiyansa na buwara po siya magtuwa po siya magtuo.
1: Kining iyang natusukan ani, burag na putlan guro ni giputol ni, unya ula masuop ba dapat gisuop na eh.
3: Oo. Well, posible ka kay Pebray no kay tuod man gyud niyo. I don't know kaning nga tuod sa langgi langgi. Ako nagresear sa Singapore unsa gining langgi langgi. Medyo familiar. Nakita na ko ning kahuya. Karon pa ko kabalo nga mo dinay tawag.
1: Unsa ang ngalan? Langgi langgi.
2: Ila ko na.
3: Uh-huh. Langgi langgi.
1: So gahi po ni kayo.
2: Daghan kay tunok kay Pebray.
1: Daghan kay tunok pod pagkapaita. Ay nako. So mao na sa maginikanan nato diha, nahitabo naman jud ni ang mga anak nato diha nga mga gagmay pa jud unya kinang kulang pa jud sa ideya, dili unta nato walaon sa to ang pananawan kay Five Elmer kay mao jud na ang ilahang buhaton jud wala na sila kasabot jud lagi. Ay nako, sige. Kay Five Elms may boses ka ni or wala ra? Okay ra.
3: Ah, wala rin bro, ako nang gikwagi, ako rin ipaswan ng guerrilla rin nire, kay gikat po sa to ang kwas niligan dinubdan ng kipabray, kini nga impormasyon.
1: Sige, oh. K5 Elms, salamat kayo, good morning, may buntag.
3: Sige, kipabray, daga salamat, mga nga tuwag na matulog na balita, karo ka mag-arasa, gato tira to sa DTX 500 MyTC o D3 Bio. Para sa programa Gia Foro de los Pueblos, kini sa K5 Elmer Sagang, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Pagkapait kay 5 Pam, no?
2: Grabe. Bata pa kayo.
1: 5 anyos.
2: Daycare.
1: Daycare pa to. Abi nangutana jud ko kung asa maginikanan kay basig naani sa school ba? Naani sa eskwelahan unya basig wala matagad sa teacher. Pero wala man daw dit naarban sa pamilya sa ilang balay. Oo. So
2: basig wala gyud to nabantayan kay February.
1: Naanad lang po siguro. Kay kinibang mga igsuon na to sa mga bukid-bukid. Pasagdan na naman guna mga bata magsuroy-suroy diha.
2: Correct. Mawang po sa mo agad.
1: Kay ang ana agad nga mga lugar, wala man kay hadlukan dira nga sakyanan.
2: Correct.
1: Ana, kay wala may dalan.
2: So, pasagdaan na nato sila nga magdula sila dira.
1: Binimog na ara diha dapita sa gawas imong balay. Actually, nanay mga hitabo gani nga nangalumos kay duol di ay sa sapa.
2: Bitaw.
1: Niadtog sapa, ana. So mga iyan ang edad, dili jud pasagdan. Kay wala pa jud na ideya.
2: Pataka ra man sila gunsay ilang kuanan god, buhaton.
1: Correct. Sa tanang minutos kung pwede lang naara na si mong atbang diha. Bisag trabaho ka diha basta naara si mong atbang. Baod jud na dapat. Sige. Last 8:17 na to ang dungagan na to ang balita K5 Pam. With ka K5 Jezebel Barbicho kay gahapon nang hatag og ayuda diris Dakbayan.
2: Wow.
1: O, lami kaayo.
2: Good news. Lami kaayo.
1: Lami kayo. Pero daghan po ning reklamo.
2: Okay, wala na appeal.
1: Wala na appeal.
2: Ay.
1: Unsa kahadyon ang kinanglanon good ani para ma-appeal ka diha?
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jess, may bunta. Good morning.
4: Yes, kay February, gahapon nanagtag og cash assistance. Gitawag to siya og assistance to individuals in crisis situations con AX.
1: Okay.
4: Sa opisina ni Congressman Jules Ledesma IV, allocated ni siya sa 1st District sa Negros Occidental.
1: Wengon tag 1st District?
4: Sa San Carlos, maabot sa 1,102 ang nakadawat dinhi ka kay February. Unya sagol to ang nakadawat ani. Na nagpo akatong gi-post ni nato nga kining balita ato kay February. Dagko nag-ingon niya gipili ra.
1: Aha.
4: So gahapon atong gipangutan na si Ma'am Chad de Lima ang kining staff ni Congressman Jose Desma nga kaming kuana, kaming assistance kay Kipebray, kadto ni mga tawo nga ni adto sa ilang opisina nga nangayo og hinabang kay Kipebray. Like kaming gitawag og hospitalization, specialized therapies, unya kana mga diagnostic tests, kana mga prescription medicines, unya napay mga katong sa financial support for kaning burial assistance kaning sa si tawag na coffin ba?
1: Okay.
4: O coffin expenses or bisag unsa wake services may anak kay February. Unya na po sa education adto. Kato po ang mga estudyante niya kanang support ba para sa mga indigent students kay February.
1: Tapila ni.
4: Tag 5,000 pesos sa ilang nadawat gihapon kay February.
1: Kuridas ni.
4: Sa kuridas.
1: Akin ang pareho tanan ba?
4: Oh,
1: tarito na. I'm sorry.
2: Namo ko na sabog na kuridas.
1: Ilonggo term na eh, no? Well, ano sa Bisaya na?
2: Pag, oh, Akoridas lang.
1: Akoridas, sir.
2: Oh, Akoridas na ta.
1: Tugaw ka sa Madinis siya.
2: Bagunbun.
1: Bagunbun, hindi siya.
2: Say Akoridas.
4: Sorry, nawala. Nawala ko sa unsay Akoridas.
1: Tag-5 mil kada usa. Aha. Katong mga giingaw ni mo, nga gipanagaan because nga naay mga hospital bills, naay mga kinangot sa tagnato na mga resita nga ipaliton og bulong.
4: Di ba, dahil mo anhi days to, magdala og resita.
1: So, mauna sila gipanagaan.
4: Mauna silang gina-assist na to sila.
1: Aha.
4: Nga i-addo dito, kaya wala sila ikabayad eh.
1: Aha. So, katong mga nagreklamo diha, nga nung wala mo na-appeal, dapat malipay mo. Nga naman, wala mo'y balatian diha. Okay, di ba? Usahon na nato pagsulti. Dapat malipay mo, kay wala mo'y balatian.
2: Magunsa man ang ayuda niya, puno kas balatian.
1: 5 mil ribya na.
2: No.
1: Pero diri ko mangutana, unsay requirements sa mga estudyante nga nakatilaw-an eh. Diri ko mangutana, Kipep Jess.
4: Kuan na, national ID, kakip, kuan, valid ID.
1: Valid ID
4: ra.
1: Dayon?
4: Mora.
1: Maura na. Wala ni gipili nga pigado ka ing ana.
4: Dili, ang sa estudyante kay February, kadto ni mga estudyante, gani adto po sa opisina ni Kong Diyos nga magpa-under sa scholarship.
1: Oh, maniklaruhon na to ha. Ang estudyante kong ipangutana katong mga ning reklamo nga wala sila katilaw, okay na to kay kinang mas malipay mo diha, no? Kay wala mo gitagaan para sa burial, wala mo gitagaan para sa resita, in short healthy mo diha. Although nga ang lawas sa tao mo usab-usab man jud na.
2: Yes.
1: Diri ko mo question sa estudyante kung unsa ang mga requirements. Kay daghan ra ba kaayo ang kinang gusto mo eskwela or gi-eskwela na nga pigado basig wala pug katilaw. So muanha ra sila sa opisina ni Kong Jules ana.
4: Di ni adto sila sa opisina ni Kong Jules kay kini bang nag-expect ba nga unta matabangan sila.
1: Okay.
4: Moto, gilista ilang alan dito. Mm-hmm. Isulat ilang alan. Moto nga, dugay na to kay February, ato pa itong naging tuig.
1: Ah, dugay na rin kayo. Pero, ana, kung gilista yung pangalan, ang pangutana na ko, unsa ang basis? Kay basig, bisag si Kinsa na lang, muadto dito arong palista ra. Unsa ang sitwasyon sa gitabangan?
4: Kana, may kwan, kanang kay, bali, ang estudyante nga ni adto dito is gilista lang iyang ngalan kay kabalo guro ang opisina nga talabangon kayo ni nga estudyante ya mo tuloy palista ra pud ilang pangalan.
1: That's why unsa ang ilang basis ana ilang
4: adto wala man sa igi kuan nga basis kay February
1: basta palista lang ka. Okay, kay daghan ra ba kayo ang mamintaha ni Jess.
4: Nagpaigayan sila og katong orientation sa katong tanan nya nagpalista.
1: Okay na.
4: Gipa dala sila og voters certification.
1: Okay na, murag screen sila. Murag screen ni sila nga okay, ikaw pwede jud ka kay pubrika, wala kay ani.
4: Bali na po interview ato kay February.
1: May interview. Namao na kong gipangita kay Pep Jess.
4: Pero wala lang ko kakwad og unsa to nga interview kay ang mga estudyante ra magi kan dito.
1: Bro, okay siya. Makatabang-tabang ni ani ano. So from the office of Kong Jules, unsang departamento ni asa ni gikan? DSWD.
4: Ang nanagtag hapon isang DSWD-NIR.
1: Aha. So mauna basta kugihan ang congressman kay Pep Jess, mga mangita og ideya. So usbo na to ha, ang mga congressman dili na kay gikan sa ilang kwarta, ilang bulsa ng kwartaha or gikan sa ilang opisina. Kundi sila murag kwa na ni sila ra nining lobby didto sa DSWD aron nga makapagawas og kwarta si DSWD nga ihatod diri sa distrito. Ana na siya ha. Dili kay
2: sila ang instrumento.
1: Instrumento, that's the right word. Nobor sila ang dalan. That's why nga natay congressman every district kay sila na mo represent dito sa kamara. Onya kung kugihan sila nga mo example bi naay problema sa taytay diri sa tua. Dito sila ag DPWH. No, soroy sila ag DPWH. Muhangyo sila dito aron nga maayo ang taytay. Ana, pero nakoy nakita ang usang balita kay 5 Jessa. Balo ko nakaabot na ni nimo. Nga kini daw ang airport nga buhaton sa San Carlos gikan sa bulsa ni Congressman Jules Ledesma.
4: Kana wala na ko kuan na ato na yung palupon.
1: Ka palupon nato ron ha. Grabiha na purting mahala na oy. Pero i double check nato dili pa na sure ha. Pero na ako'y nadunggan anak kay Pep Jess. Nga ang ipain or igahin nga funds or allocate nga funds dili gikan sa gobyerno kundi personal nga money ni Kong Jules.
4: Wow,
1: grabiha.
2: Grabe. Di ba na ano?
1: Oh. Yes, tinuod na kay Pep Jess. Unya, ang bisag di naman sa gani mo hatag og kwarta kay nga yuta nga gamiton iyaha mga daan. Di ba no? Di ba?
4: Mm.
1: Oh, kay burag ihagit pa ni siya go daghang kay mga taga San Carlos or uban pa diri giingon nga asa naman tong airport? Asa naman tong airport? Di ba gay nga naman na sila? Guro na pungot guro si Kong Jules. Ah, di ay. Gilagot ako na lang, ako na lang gasto ani be.
2: Lagot. Ito, dagdag mo na ko kwarta ba?
1: Ito, yung pigado ko ha.
2: Litsi. Litsi.
1: Litsi.
2: Dili po litsi nga kuan, pamalikas. Let's see.
1: Yeah, mga kuyawan ko ato ni mo
2: da. Let's see. Sa yung pronunciation.
1: Sabi na akong nang namalikas na kadiha.
2: Let's see.
1: Oh, let's see. Let's see. Bye. Let's see. Grabihan na, so ato nang kung ano na, kay grabihan na nga balita, magpabarog kag magtrabaho kag airport is not that easy, K5 Jess. Abay, abay mo, gidrawingon na na. Tsaka? Oh, kita mo ang gobyerno Pilipinas, gani, dili, gani, makapatarong sa NAIA, K5 Jess, ang National, ano na, Ninoy Aquino International Airport. Dili, makapagwapo ang gobyerno sa Pilipinas. Kabalo mo kung kinsay gauyat na naroon, private na San Miguel. Oh, San Miguel na nagauyat na naroon. Giprivatize na, kinablang PPP ba? Oh, PPP nga ginitawag. So, kapakita, ang gobyerno Pilipinas di kasarang prudaghan kayo silang kinawatan. Nakaroon kay napungot si Kong Jules. Ingon daw siya nga, ah, ako na gasto, anabe. Oh, burug maulaw na ta ana kay ang yuta pa lang daan iyahan na, di ba? Iham na kay Pep Jess, no? I-donate niya.
2: Grabe. Oh,
1: na siya pa joy mo patindog ana personal money ha.
2: Palagot man gonyo si Kong Jules.
1: Oh, kung mahitabo man jud na nga siya goy mo gasto, sigurado ko maningil buri sig dako-dako diha sa mga tools.
4: Sa kundi ko masala ka kay February, marag na sa 50 hectare na siya.
1: 50 hectares? Grabiha, no? Digdakua. Siyempre, di basta-basta mo pabarog kag airport.
2: Kay mukuan pa ba na mo? Ano pa ba aeroplano?
1: Ang runway palang daan, pila na kakilometro.
2: Taas na kayo na daan.
1: Oo. Oh. O niya, ang runway, dili lang kay Ana. Dagan isang tuyok-tuyokan din ha. Aron nga mo parking ng aeroplano. Pwede na kuha ng aeroplano. Di ba? Ga parking.
2: Tuyok na. Sabi niyo, tricycle ramo parking.
1: Uy. So kung matigayo na, nindot maka-create ng dakong job diri K5 Jess sa atua sa San Carlos. Daghan kayo ang makatrabaho, ana. So, papungutan ninyo, palagutan ninyo si Sir Jules aron nga mahitabo.
2: Kayo umba, sugda na dayo na. Palaguta.
1: Ako na pangitaon ba kay murag na naadyo na na
2: ako. Sige na lang yun akong fly away. Ay, fly away.
4: Katag, naka-remember kaki February, katag pag bago niyang nakadaog siya, di ba, isip representative sa First District. Interview na siya sa mga tigbalita about sa kining kwan, iyahang airport.
1: Aha. O niya?
4: Na-anap ko siya nga kaming ongoing na siya ang kaming gitawag og master plan.
1: Okay, di man na basta-basta.
4: Airport.
1: Di man na basta-basta nga pag ingon ni mog patindog ang airport. Oh, araduha dito na yon pa inyo nang tapana diha na ipison. Oh. May mga feasibility study na K5 Pam.
2: Gadili na basta-basta.
1: Nga like for example diri no. I-check pa man na nila kay basic umabot ang panahon K5 Jess. Nga naatay mga building diri sa San Carlos nga moabot og tag 20 to 13 floor. Dili na siya pwede ana nga may airport sa tapad sa city.
2: Aeroplano.
1: Oh, kay mabangga man ang aeroplano.
2: Sa building.
1: Sa building.
2: No.
1: Mao na nga ang sa Bacolod, di ba? Ang airport sa Bacolod naa sa sulod sa Bacolod sa una kay nang airport dira. Giwala na siya, gidala nagsilay. Oo, sa Singkang. Gidala nagsilay kay may mga building na mga tagaas kayo nga posible masangit siya, masanggit niya. Na dirira ba sa San Carlos, basig mo abot og mga building din mo toko tag 110 floors, ana. 110.
2: Tubuhin
1: ko na. Katawa siya.
2: Ayaw, na 110 kinar by 8.2.
1: May 8.2. PBCOM lang, PBCOM. Kinang PBCOM sa Manila kay 110 na floors mo. Oh.
2: Ah, grabe no.
1: 110.
2: La, imagine.
1: Ting taasa. Mm, sa Ayala na, sa Makati na siya. No? Sige, K-Pop Jess, ugmao na to ning kuana. Ang sa to ni? Ugmao na to ni ang airport ta kung kanus adyo ni o niya, pila adyo ni.
4: Bitaw.
1: Bitaw. Okay, goods na, goods na. Okay na.
2: Kina kay magtrabaho sa airport.
1: Uy, abi mo ko may airport, daghan kay makatrabaho diri. Bisag manog tulak lang ka diha sa kuan, mga karito diha.
2: Mga oh, bagahe,
1: ana. Guyod kag eroplano.
2: Dili itog po, ana. Tigtog po, mga apply di kong tigtog po.
1: Oh, dili kining paghakwat ka sa mga manita-manita diha, isa kay sa di ba? Daghan kay makaka-create na dakong job diri sa Dakbayan. That's why nga dili basta-basta ang airport nga gitawag kay Jess. It will spend ka nag millions kay Jess dinhi basta-basta.
4: Okay.
1: Kaya nakain ni kong Jules, yung Mrs. Kaya, gani kaya. Si Miss Asunta. Asunta. Oh, purti ka negosyante na sila no?
4: Mm.
1: Imagine mo si Ma'am Asunta manggarano na nakayo sila Sir Jules pero na maligya pa siya gbix ha, na maligyang gbix.
4: Essentials.
1: Na. Oh, tinuod na.
2: Grabe, no?
1: Namaligya siya Vix, uy. Ana siya ka...
2: Ana ang mga dato, magpaka-dato po dyan mayo.
1: Mauna mo dato, kakikugihan ka.
2: Kaya pong babili, tarayin oh,
1: na. Kaya ito mga tamaran, sige na lang yung lingkod-lingkod, wala dyan kay ganahon, ana.
4: Oh, dawat limpyo.
1: Nandawat nagaglimpyo, pero kulang lagi.
2: Kulang.
1: Nantawa na si Ma'am Jess, okay, daghang kayong mga businesses ni anak niya ron.
2: Daghang kayong siya?
1: Oo. Nikita ni mo yan. Ginaoy! Ma'am Jess, salamat kayo. Good morning!
4: Sige, kibibay. Maraming nag-report alam sa programa Foro de los Pueblos K5 Jose Belbo Bicho para sa kampiyon na balita serbisyo publiko o kalingalan sa Negros. K5 News FM.
1: Gikutasan siya.
2: Gikutasan siya sa kwan ay airport ay.
1: Nindagan sa airport. Sige, anyways, last 8:33 na tong oras mga ka-K5. Pakaruno na lang nato to ang illegal drugs ni Sir Jong sa Odto, no? Kay Burag kulabos na to sa time K5 Pam. Pam? Oh. Auna ka pa diha.
2: Nakatagpilaw po gamay.
1: Dile, kay kini, adrita sa isyo dito sa nasyonal mga ka-K5 ha. Namanggoy ning gawas nga desisyon, no? Nining gawas nga desisyon mga ka-K5 nga gi basura. Kini may connection ni sa Senado ha. Oh, diri na punta sa Senado kay para ma-update namo mo. Nay desisyon ang Supreme Court nga gi basura ang petisyon nga gi file sa usa ka high school teacher nga si John Berry Tayam K5 Pam. Kining si Sir John Berry Tayam ning file ni siyang petisyon atong ni aging simana nga ang petisyon niya gaingon. Gusto niya nga i-deklara sa Supreme Court nga usa ka valid ang paglingkod nila ni Senate President for Tempore nga si Senador Win Gatchalian og ang mga 11 pa ka mga senador nga nag-uyat ron sa bag-o nga mga bag-o nga posisyon sa mga chairmanship nila kay Faye Pam. Na mao ra man iyang point. Aha. Mao ni iyang point kung ngano nga ning file sa ditong petisyon nga ideklara jud sa Supreme Court. Nganong gibuhat man ni sa maong maestro kay Faye Pam? Because sa gitawag nato diri nga faction karon. May wall kumbaga ang Senado. The group of Gatchalian and the group of Cayetano. Yes, ana. Kay si Cayetano, teka, nabasaon sa nako ang kay Sir Jules nga kuan ha. Sir Jules kay Sir Boy Nofable. Sa akong nadunggan Sir, pero correct me if I'm wrong nga niingon si Jules nga igdili mo finance ang national, mangita sila og budget gikan sa congressional or local funds. Posible. Ah, sige. Ah, okay. Ah, di na ko to atribita.
2: Katong 12 ka senador.
1: 12 ka senador. So karon kining gitawag nato kay 5 pam nga petisyon. Gibasura gahapong adlaw. Sa unsa nga rason? Sa legalidad mga ka-K5, according to Supreme Court, nga kining si Tayam ang iyang pag-file og kaso or petisyon, ang mga nahitabo dito sa Senado, dili man kay diretso nga kini siya personally apektado. Ana day na?
2: Pinahanglan pa di ang apektado ka, no?
1: Kao, apektado dapat ka. Uy, Supreme Court decision ni Kipay Pam, ha?
2: Grabe na.
1: Siguro, pag Anthony mong Supreme Court dito, gakiang-kiang ka.
2: Kay apektado kas kagubot.
1: Apektado kas kagubot.
2: Apektado.
1: Ana, guro na, no?
2: Inana siguro.
1: Oh, unsa pa, Jod?
2: Kwan. Kawalan og legal standing usapat na basihan.
1: Walay basihan.
2: Walay basihan.
1: Oh, anyway, ang cost ko no sa nahitabong gubot sa Senado, gitawag nga wala man siya na damage personally. Nagpabuwang-buwang unta ka. Or wala man siya ga-suffer ang iyang lawas kay 5 Pam. In short, walay labot si Tayam sa gitawag na itong kaso or wala siya'y right na mo appeal kung ins-unsa diha ang mga kagubot karon sa Senado. Pero kwan siya eh? Filipino citizen siya. Apektado gyapunta kay 5 Pam.
2: Oh, apektado majuta.
1: Ang gipasabot guru ani guru sa Supreme Court, personal siya. Dapat nga mapiktuhan. Pero ang iyan po ni sa maestro, dili ni kaya kung personal nga apektado in the whole.
2: Anon.
1: The whole Philippines apektado na ron. Murag yung ana guru unta na. Basig pwede sa appeal dito.
2: Maliki dito be, inatanan imong gipasabot.
1: O tanan ingna nga dili ako ang napiktuhan kuno tibuok Pilipinas.
2: Ay kung ano ko di sila kasabot na Senado nga wala ata na ipiktuhan sa ilang gibuhat ni aron.
1: Na ana on nimo dito pagbalik. Ana no?
2: Ana
1: unta. So, klaro ho na to. Diri ta sa desisyon. Kay daghan ra ba kayo kay 5 Pam ang nalipay, nag-post dayon sa social media. Nganing ingon nga gidesisyonan sa Supreme Court ang gitawag nato nga kinang dili valid ang grupo ni Gatchalian.
2: Lipay kay Cayetano.
1: Lipay kayo ang mga grupo ni Cayetano o ang grupo sa mga taga-suporta sa Duterte. Pero klaro ho nato nga ang desisyon sa Supreme Court dili sa valid or invalid ang sesyon nila ni Gatchalian. Kundi ang desisyon for Tayam only. Para lang sa maestro. Na, klaro na, klaro na?
2: Klaro.
1: Para rato sa petisyon sa maestro. Wala ning ingon diri ang Supreme Court nga valid or invalid ang sesyon ni Gatchalian nga grupo nga muingon ang Supreme Court nga walay quorum kay 12 la sira. Atong niagi nga John 3. Oh. So, lahi ang gidesisyonan sa Supreme Court kay 5 Pam.
2: Lahi di ay.
1: Klaro na na siguro.
2: Klaro na kay lahi di ay pagsabot sa uban.
1: Oh. Klaro na na guro, no? So, hinaot unta nga next time di jud ta mo mga lipay dayon.
2: Mm.
1: Kay ato sa sabton ang balita. Putilipaya sa uban. O, ni Anna. O, lantaw na. Kuha na. Nagpahalata, Jod, nga DDS, Jod.
2: Di sa muka na rin si Kuan, si Tayam.
1: O. Oh. Dili kay... kay ilabin ako.
2: Hasta kuno ang mga legal experts, nagkakagulo na sila.
1: O. Oh. So, pwede man siguro ni siya mo kuan mo file usab. Unya, ingno niya dito sa Supreme Court, I would like to correct my first nga petition. nga dili ako ang gaantos. Oh, kundi ang Pilipinas.
2: Chata na to ron.
1: Na, chata si na to na ron. Ana. Mm. Pero sigurado ko, basing mo appeal ni siya or wala. Pagklase na dito si Ronnie, klase na ka, sir. Sige ka, pag-appeal-appeal, dire.
2: Tiglase na ron ba?
1: According sa Supreme Court, as much as possible kay Fabpam, dili sila mo intervene daw sa internal nga mga struggle or co-equal branch karon unless either daw nga ang mga senador maoy mo file og case before sa ilaha kay Fabpam. Na. So ang Supreme Court naghilom-hilom-hilom sila.
2: Mudawat ra sila naiduso nga petition.
1: Maora na ilang hulaton.
2: Bitaw.
1: Hindi man jud sila ka-appeal.
2: Wala sila labot dira.
1: Oh.
2: Lahi man na ilaha.
1: Lahi man po na nga branch pud ilaha. Kung naay mo file, oh, dawaton. Stadihan na nila
2: desisyonan
1: kung guilty or not guilty. Pero salamat gyapon ni sir.
2: Bitaw.
1: Kay nag-try jud siya siyang best ba. Pero kay
2: sir ba nag-try pod?
1: Oh, ang uban naghilom-hilom, sa uban sige rin nag-istorya.
2: Pero uban ay bahala, kung sa mahitabo.
1: Oh, pero si sir atong pasalamatan at least.
2: Ni action jud siya no.
1: Ni action siya.
2: Pero lagi gibasura pod.
1: Oh, kay gibasura naman na sir. Pag-klase na dito sir. Pero may plano po ni mo, Senador Bataan.
5: Ngayon mo lang nalaman?
2: Ngayon lang nalaman.
6: Ah, grabe po.
1: Okay.
2: Okay.
1: Na-check ni mo, Ma'am Jess? Na-check ni mo kay Sir Jules? Wala pa. Gipangita na ako, nawala man diri. Salamat kayo, Sir Bueno Fabli, ha? Pero ang abot na ako gud nga hung-hong sa balita, mauna eh. Oh, siya si Sir Jules daw mo gasto personal sa airport. Di ay kay mangitag kwarta dito sa National na mao na nindot diha. Oo. Kinsa man to naghunghong na ako, wala kay ayo sayop imong balita do. Sayop po na ako, tuo po ko na yun ba. Di kay ni hunghong na ako.
2: Wala man po gani nga dili pa ni sure sa to.
1: Oh, dili po sure.
2: Dili po sure.
1: Di kay ni hunghong na ako, kwan man po nga tawo good, masaligan man pod. Ipahamak man tani mo do, makit-an na kausab da. Okay. Si Vice President Sara Duterte mga ka K5 in connection sa discussion. Ning pagawa siya og statement kay Fabpam. Sa gubot karon sa Senado. Kote, ato ni Agi, si Marcos, ning pagawas mag-statement, no? Ang ingon ni Marcos, balik na mog trabaho.
2: Gani.
1: Diba, anak to niya, ha?
2: Oo, pabalik ko niya, kaya wala may tambong-tambong.
1: Wala na mo, session-session diha.
2: Oo, ani sulod.
1: Oh, pagbalik na mog trabaho, wala na siya uban pang gisulti. Kipay pa, mora na?
2: Mora.
1: Panrabaho na mo, burag ing anak, no? Wala siya gi-blame, wala siya gi-basol.
2: Wala man.
1: Wala ma, basta nang hangyo ra siya nga trabaho na mo.
2: Nanawagan naman to siya nga, pabalik ko ni sa trabaho to. Mga senador.
1: Karon, si Vice President Sara Duterte ni pagawas og statement. Blaming the administration kung unsa ang gakahitabo karon sa Senado. Sir MJ, may na akong ipadala ni Madam Sara diha. So, atong ipadungog ninyo kay giingon diri ni Vice President Sara Duterte sa kinang mga nahitabo ron diha sa Senado. Tungod na sa administrasyon.
2: Yung gibatikos ang administrasyon. Gibasol.
1: Pero dapat hinumdumon niya nga kining gubot diha. Klaro na jud kaayo sa hayag bisag naapay dag-om kay Fabpam. Nga Duterte and Marcos na diha ang gaaway-away ron nga mga senador.
2: Ha? Na, makita ang yun.
1: Maklaro na, di na ito binutig, pwede na ito ma-deny ng tinuog diha, mga ka-K5.
2: So, si Kwan de ay, administration din, wala de klarong dalan. Wala klarong dalan nga gipakita.
1: Ingon diri, waiting ta, no? Ingon diri ni Sir Boy, wa is manggod ning mga DDS? Sir, nga bisag kasabot na sila da tinuod nga rason sa SE o ila lang gi-highlight sa ilang mga komento nga gi-dismiss para malingla ang mga tao. That's why. Oh, dapat dili pwede anaon. Ato, pasabton ang tinuod. Niya si Madam Sara Duterte.
5: Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon,

0: nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas.
1: Bakit para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black?
0: Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward. Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin na ng leadership ng administration.
2: Okay, K5 Pam. So, maoto, no? Sa mga ingani, unta din at magbinasulay ba, no?
3: Gani.
2: Kuha
3: na lang unta para masolusyonan.
2: Oo, para kung unsa dira guro, suguon na lang na ilang mga bata-bata diha, kay mga bata-bata man yun nila, nga pagtrabaho na mo dito, mag-unite na mo.
3: Correct. Maghiusa ba?
2: Purti ng gubuta. Naapatay linog, pero, di ba mga disaster?
3: Unsa man? Magbasulanay. Humana na to, bago naman sa palasyo.
2: Oo. Ano ba no?
3: Gubut.
2: Purting gubutan na unya ato paging dungagan pa jud nato ang mga istorya. Aron lang jud nga mo gubot pa jud og taman kay Five Pam. Isip usa guro kadako nga official instead nga mo basol ta diha. Tabangan na lang guro nato kung saon ni pag hilom ning problema ha.
3: Oo. Para malinaw na sila sa Senado.
2: Galing kay di po nato maingon si Sara nga makuan na to siya. Kaya kining kong ipakig-away nila ni Sir Alan Peter Cayetano, not only for the flood control controversy, K5 Pam, nga maunin ilagi project karon. Also, appeal diha, aron nga dili siya ma-impeach, K5 Pam. Maunin tinudanay dira nga istorya. Kini mga flood control controversy, nga kunuhay ilahang pagawason sa ilahang grupo, imbestigahan, dili lang kay mauna ang pinakadakong tumong.
3: Naapoy lain.
2: Ang pinakadakong tumong dira, is to ma-avoid or ma-stop ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga may giila nila ron nga hari-hari or ranaray na sa ilang grupo diha. Ana raman na ka-simple. No? So, kung kano ang hantod, kanus ani ang ing-ani na hantod ni sa 2028 mag-ing-ani, tanong saan na lang naroon ang Pilipinas kung maging ana ta?
3: Gusto na lang makuha sa Pilipinas. Unsa na yung mabuhat nga kayuhan, wala na.
2: Wala na.
3: Buwan nga. Mga problema nga dapat solusyonan, dili na.
2: Wala na eh. Sus ko, mana lagi nga sa pagka-gubot na yun kaayo, mga ka-K5. So, ato aning atangan, karong adlawa, may mga bagong mga balita ang ato ang bantayan rong karong adlawa about aning giingon nato mga ka-K5 nga gubot dira sa Senado. K5 Pam? Mao na ato ang atang-atangan ron. Sige. Sa balita about airport sa San Carlos, I stand corrected. No? Pasensya lang ko ninyo, ganiha burag lahi jud ang ako nasulti. Pero personal fund. No, nainingon na ako. Ning tuopod ko kay masaligan pong tuhana ba? O niya, pero burag mauman po na ang tuyo. Pero ay, bahala na di, ay!
3: Importante na i-report.
2: Oo.
3: So, maabot nga panahon.
2: Pero, dako-dako ning gastuhon.
3: Dako-dugi pa na.
2: Mangita dyan ni si Sir Jules Ogkuan, oy. Hinabang ba?
3: Hinabang budget.
2: Oh, bitan sa nasyonal.
3: Bitan
2: sa nasyonal.
3: Hindi na basta-basta ang gastuhon, ana.
2: Ay, dako kayo na. Ay, airport. Di na nga pati tukod na kag tangkal diha.
3: Kurums manok.
2: Masala ka na. Grabiha, no? Na ako ipakita kay Five Pam, si Kuan D.I.O., si Iloilo Congressman, Janet Garing, mga ka-K5. Garing? O, Garing D.I.O.
3: Garin.
2: Nag-file og kaso nga cyber libel and perjury dito sa Department of Justice or DOJ, gahapong adlawa, against kay Attorney Levy Baligod. Og ang 18 ka mga former bodyguards or ni former congressman Zaldico.

0: Because kining si Congressman Janet Garin, mga ka-K5, usa ni siya sa mga gisulti lang sa atong 18 ka mga ex-Marines nga kinang nakadawat pod og malita kay 5 pam.
1: Appeal bito ni siya.
0: Na-appeal ni siya nga kadawat pod malita daw. Grabiha, no?
1: Grabe, ang sari ko yung kitinuoy.
0: So, kining sila ni Garin, usara ni sila sa mga daghan ng mga congressmen diha sa kamara nga maoy ga kinibang gadihon o mga hearings against the impeachment of Sara Duterte.
1: Kapahit kayon.
0: Aha. O niya, katong Quadcom last 19 Congress nga si former President Rodrigo Duterte na appeal po dito no? Sa mga hearings kay 5 PAM no? Against Duterte. And ang uban pa, so kahapon, ning file na dyan siya o kasong cyber libel and perjury. No? Against
1: batok sa 18 kamarins.
0: 18 kamarins o ang ilang abogado nga si Attorney Levy Baligod.
1: Ani laging marins, murag magpasaan lagi ng mga kaso?
0: Ha?
1: Magpasaan ng mga kaso?
0: Oh,
1: dili. Kay kato ilang ipangalambigit, musang at mo siguro to.
0: Musang at ang kaso nila tanan.
1: Na.
0: Oh, kay kinang ilang mga ebidensya ba?
1: Nga kulang, dililikon.
0: No? Oh, burag dili authentic jud.
1: Atoy karga-kargag malita pero wa ta ka balog unsay sulod.
0: Taga migration gani ko no to. Oh, onya si senador Rodante Marcolita karong adlaw nay untay ingon kay 5 PAM nga hearing sa flood control controversy sa Cayetano Black. Ganahan raman sila, no?
1: Nya, yeah, pwede pa din nga dili naman daw to pwede magpahigayon pag hearing ang Cayetano.
0: Gani, ganahan naman sila. Pero ingon gani din ni Marcolita nga dili daw ma dayon karong adlaw. Basig nakahuna-huna na ni sila nga bugos mangyapon itawag nato ani.
1: Walay kwinta ba, no?
0: Oh, mismo gisulti na ni Marcolita sa usa ka programa, ha? Oho, nga anyways, sige, ato nang atangan karon kay wala naman ko, no? Dili lang usa. May mampod, may linog sa Mindanao, unaha sa ninyo to.
1: Correct. Ito sa ito ba nga? Kanya na nandirang away-away.
0: Nasuko ni Saron sa mga media.
1: Si?
0: Si Marcolita. Kay gidukduk siya kuno sa mga media dyan karon Pam.
1: Gidukduk?
0: Oh, siya dyan birajo siya maayos sa mga media. Siyempre, nasuko ang mga media. Kaya manggiingon nga ang mga media, nagdawat o bayad.
1: Ay,
0: oh,
1: ito.
0: Ana, oh.
1: Siyempre, alangan mong katawang media.
0: Lasot kay paminawon ba?
1: Mm.
0: Kay wala man ko katilaw din he.
1: Wala katilaw. Abot.
0: Ang pangutana po ni maingon si Rodante nga skinsa jud ka.
1: Right, Rodante sa Gias Pilipinas.
0: Maghilom dira Rodante kay kuwa bin ng Pilipinas.
1: Kalinugon
0: ta ni.
1: Alam ka naman, mag-isingisi rin ang media din ang gaya, mag-ipasangin lang
0: po. Oh, pero yatong i-justify. Siya wala mangkoning ingon nga tanang media.
1: Ay naa di.
0: Oh, na ako na yung mga burag duha na pro.
1: Giinar ta tuning duha ka media.
0: Bisan palasot gyapon kaayo.
1: Gani maangin biya tanan ang dungog sa media ay.
0: Di man ato matago kay 5 PAM. Na man yung mga media nga.
1: Ah dili pod.
0: Oo. Na gani media nga wala bayre pero burag black timer na.
2: All right.
1: Ha?
2: All right.
0: Burag black timer na sa usa ka kandidato pero wala man na bayre. Ano ba? So normal na. Oh. So, kung naaman dyan, Dira Marcolita, pila-pila po ta din.
1: Pabot ito na din. Ayaw may Western Union?
0: Oh, ayaw may pasinganli. Ano?
1: Pasinganli. Pasinganli? Na din ako kagbalo. Pasanginli.
0: Ayaw may pasanginli din, he. Ayaw may apila. Kay wa dyan may kadawat, bisang singko din, he.
1: Okay na ba kung may kadawat kayo, pwede rin yung suko-suko.
0: Ah, okay ra kayo. Ingon din si Boy Nofabli, ninduta ni Sara Musulti, no, from the heart, gyod, pero dili from the brain. Ang grabe yung Sir Boy. Oh.
1: Asa ikaw, tagikan, Sir Boy? Oh, sa likod?
0: Sa likod. Wala tayo oras, kay 5 PAM. Ugma na punta, mukutso-kutso.
1: Kutso-kutso, rin ugma. Sige. Panahon. Uh-huh. Sige, Lord, dagang salamat. Ani nga adlaw, Lord, nga maayra mong panglawas. Mm. Salamat po sa mong bossing, si Dr. Ramil Uy. Salamat sa among station manager si Ryan Verden. Din hila tako to. Ako na lang ang Queen of Olivia ning Dakman kaki 5 Pamela Peratrika. Tawa lagi.
0: Salamat Lord, salamat Doc Ramil Itang. Uy, ako si KK5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. Ugma na punta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
7: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
6: Husto.
7: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
7: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
6: Wow.
7: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
6: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampiyon jud ang antibacterial, kampiyon ang antiviral o kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
7: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Mao jud. Kay kung mudaga na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
7: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
7: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
6: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
7: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
6: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
7: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
6: husto,
7: Sir GP.
6: Husto.
7: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
6: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio.
3: Yung may D3.
2: Kapalit sa mga
3: bulika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
3: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong napanit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
15: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant. Og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
15: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
16: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
15: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
16: Mauna, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
15: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor.
16: Mm.
15: Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
16: Mm.
15: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron mong proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500!
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
17: Mapalit sa mga butika.
16: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
15: Correct.
16: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
15: Oh.
16: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
15: Correct.
16: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
15: Pagkataasa na, Doc.
16: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
15: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
16: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Ang tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
15: Wow. Maong
16: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
15: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
3: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
19: tulo pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit
19: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
21: Two times a day.
20: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni lang nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo!
16: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po ng oxygen ang imong mga muscles.
15: Mm.
16: Ang taas nga demand sa oxygen, mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Ah, maulagi.
16: Dere na mo sulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
15: Mm. Kung
16: nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500,
15: ug
16: Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
16: Mm.
15: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas.
16: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
16: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
15: Correct.
16: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kaan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
15: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
15: Absolutely, Doc.
17: DTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
17: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Pabalik sa mga Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka Dio Fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya'y kitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: dala na natin sa GP sa added benefits.
15: Austo.
16: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
16: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
15: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Muna, igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
15: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
15: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
0: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio na ay DTX 500, ako gitrayo gino makakapsula sa Osaka-Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
0: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
5: Kasayuran sa mga ayong panglawas.
24: D3 Bio Health News.
25: D3 Bio.
26: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
27: D3 Bio.
26: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses og mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
16: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
15: Oh.
16: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
15: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
16: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
16: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
15: Mm.
16: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mutindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3 Bio.
28: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa yan ha, pagdita na good mo.
16: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot yan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
15: Mm-hmm.
16: Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
16: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
15: Mm.
16: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
15: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
15: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
15: Mm.
16: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
15: Oh.
16: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
15: Bitaw ano?
4: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud ka ay.
4: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
15: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
16: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang
15: wow.
16: Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
15: Mm-hmm.
16: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP.
15: Mm.
16: Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
15: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
16: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
15: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
16: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
15: Uh-huh.
16: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai.
15: Mm.
16: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: D3
1: Bio.
8: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
16: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
15: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
16: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontra anin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
15: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
16: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong ang GERD.
15: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
16: Kanang kasigi kag kaog mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
15: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
16: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
15: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
16: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy ni nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusuhon.
24: D3 Bio.
9: O si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Taas na dahil kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
9: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
10: Nalaman lang akong blood pressure.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
24: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
24: D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C pinakamayon ni

0: tag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C.
1: Mm.
0: Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
1: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color dock should be medium to dark brown.
0: Mm. Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho.
1: Mm.
0: Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong.
1: Oh.
0: Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
1: Almoranas.
0: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
1: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
0: Mm. Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir GP.
1: Mula'y the best.
0: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement.
1: Mm.
0: Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP.
1: Mm.
0: Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
1: Dahi.
0: Normal ang type 3 o 4.
1: Mm.
0: Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
1: Mm.
0: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
1: Mm.
0: Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan.
1: Mm.
0: Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
1: Mm.
0: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall.
1: Mm.
0: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
1: Mm.
0: Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication.
1: Mm.
0: So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Linero. So,
0: kininasab si Dr. Miloy siying mayong lawas ampingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na
5: pag 1 month kape
6: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. P3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
8: P3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: P3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay physio. Ang physio gamay Tier 3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: upaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant,
3: sobrang kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
3: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Paso sa kubay. Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
11: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
10: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Three, bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
5: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
4: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dutch Center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: And then it's on, and then it's on, and then it's on.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may visio.
0: Ang visio
1: nga may D3.
0: Kapalit sa mga balika.
1: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Hi. I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: 2026. Binosangalan naman sa Tibuk Pers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM, Kanlaon. Oging unman mga ka-K5 sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Og ang 87.9 K5 News FM Gihulga. Sa naandan, gyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
16: 11 Mbps.
15: Ari na nga tog nga mga headlines. Dia 5 anyos sa Gihulgan City. Nahulog sa punuan sa kahoy o natusok sa tuod, patay. Samtang CISSG, may pag-asog patag kabahin silang organisasyon nga gipasangin lang intel sa militar. AUV, naka-side sweep sa duha ka tricycle, isa angol. Sa 61 anyos nga lalaki, sikop naman sa kasong murder sa Gihulgan City. Grade 11 student, nakuhaan sa 1,000,000 pesos nga shabu. DILG Negros Oriental miapil naman sa gipaygan nga RTF LCAC meeting. Samtang website sa Senado gitarget sa mga hacker. Audit naman sa mga building sa mga lokalidad o LGU gimando sa DILG human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
16: 11 Mbps.

0: sa makausapa, may ngod to mga suking atik paminaw. Welcome na naman sa Tulumanon. Ang 11 Mbps mga balita o public service.
1: 11 Mbps.
0: Ang tuntala una, unya, sa dili ko pa sugdan kini mga balita. Ang mga dagko tagbalita, karungod tuha mga ka-K5 dari sa tong Tulumanon. Ako saning ipaathag ninyo kay daghan manggod na usahay nga kanang naay mo post sa social media nga kunuhay ang Supreme Court ning kuan unsa tawag ani ning nagpamatuod mga ka K5 nga valid sila si ang pagka Senate pro tempore ni Gatchalia. Ang uban pod niingon nga wala gi o gi-dismiss mga ka K5 tungod kay si Cayetano Gyapon ang Senate President. No, dili na mao explanation. Kanabitong makapatalang manggod sa tao mga ka K5. And ako yung gikuana ni gisubay. No, regarding na nini nga maong mga hisgutan mga ka K5. Because ang kani manggod nga petition kini nga petition mga ka K5 nga gisang-at batok nila ni Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Ligarda nga gi-file sa isa ka John Baritayam. Maestro ko nun eh. No? According manggod sa iyahang nga petition nga ipa-declare mga ka K5 nga valid. Ideklara mga ka K5 nga balido ang quorum sa 12 ka senador atol sa Senate session niyatong Hunyo 3. So according pa sa spokesperson sa Korte Suprema, gidismiss ang maong petition because of the lack of legal standing. Unya pa kaya siya sa pag-establisar sa gitawag nga nagakaigo nga legal interest sa pag-challenge sa maong issue ngadto na mismo sa Korte Suprema. Unsa may pasabot mga ka K5? Magtinambanta para dali masabdan sa tanan. Ang kani manggod nga petition mura ni Sabita, for example, sila si Senate President Cayetano, Senate Pro Tempore Gatchalian. Moni ang managsuon. Managsuon abiron or granting abi managsilingan. Ang managsilingan grabing away. Kay lagi niingon ang usa, niingon ang usa mga ka-K5, for example, silingan bay og bay, tapos gaaway sila kung kinsa ang kanabitaong kinsay unang gisugot. No? Tapos, sigis lag-away, nahasol mga ka-K5 ang kininga si uban nilang silingan sa ubos. Karon kay siguro basig amigo siguro niyang usa or nakasaksi siya sa usa nga maogi una ni file siya og petition mga ka K5 nga ideklara nga kat kay nahasol man siya. Nahasol siya mga ka K5 kay sabaag nila noon tungang gabi mag-away, magsinagitay. So ning file siya og petition nga ang kanang usa balido na siya, siya na'y una. Karon, pag-abot sa korte, niingong korte, huwag mo kay labot. Tani, ang imuhang ireklamo, ang kanang ilang kasabaan. Kuha ninyo? Kuha ninyo? Huwag mo kay labot silang away. Because ang away nila is more on the question of constitutionality. Monang away nila eh. Then even though you are a taxpayer, but when it regards to the legality or constitutional, lahi na siya nga kwa dapat ang concern mo ay mo-file og petition. Wa man gani file og petition ang concern mismo. Ikaw pa. Dapat ang imuhang ireklamo ang kana ilang kasabas tungang gabi. So pasabot ana mo na gingon nga sa to gani lack of sufficient legal interest to the challenge. Lack of legal standing. Mo na ipasabot siguro kung ang ning file og petition mga KK5 siguro ang unsa ni? Ang Office of the Sergeant at Arms kana pwede. Kiniingon ang Sergeant at Arms nga Supreme Court desisyon na ikon na ba kagalibog na may kinsay sundon. Kana pwede. Or for example, grupo Sergeant at Arms, Senate employees it all. Kana pwede. Okay, pero kining isa ka magtutudlo, lack of legal standing siya. So meaning to say, there must be a connection. Nga nung ni file ka, because ang kaso manggod, it must be focused sa kung kinsa ang nag-petition, nag-file, complainant. Ha? Gika na po niya sa kong amigo ng abogado, ha? Pero money explanation. Money iyang pag-explain sa kuha. Mao manggod na, sir, dili pwede nga ang issue manggod is not all about the political money. When it comes to legality, when it comes to constitutionality, it doesn't differ on the political views, but more on the application of the law and the constitution itself. English to, ha? Mauna siya ang pagpasabot. Dili pasabot nga legal si Gatchalian or legal si Kisane, si Cayetano, legal tong 12 kabuok nga nagkurom. Dili. Kung dili, gidismiss because kulang lang yun sa gitawag na to nga legal standing. Mauna'y punto sa kuan, punto sa may pod ang Supreme Court, no? Kabalo gyud siya maglugar. Kabalo gyud siya mga KK5. Parto explanation ako tuo ko to explanation sa usay. Nganong gidismiss nila katong kabato? Nganong gidismiss nila mga KK5 according pa nila kun ilaha tong actionan, meaning to si according pa nganing ning angkon sila nga may sala gyud. Katong naitabo ni former President Duterte. Unya kung ilaha pa gyud pong actionan karon mga KK5. Meaning to say, they already accept that there was a problem on the judicial system sa Pilipinas. Oh. Kay bisag unsaon mga KK5, may mga oral arguments dito sa Korte Suprema. Gipangutana kining mga petitioner. Unsa man? May di na ba effective ang ato ang kwandre? Wala na ba ga-function ang judicial system sa Pilipinas? Kapansyon pa man diyan. Diba? Sumona ang punto mga KK5. Sige, alas 11:30. Alis masabtan sa tanan. No? Kay ang akong, ako alam po'y pa, kung ako lang po'y pasultion good mga KK5, katong naitabo, ha, pamati ha, katong naitabo sa katong paglingkod ni Senate President Cayetano dayon right after ni ana daga na tug mga questions, daga na tug mga kwandira, until such time mga KK5 nagwalk out karon naglibog lang kung anong si Senador Cayetano di man gyud sila magsesyon, tani gyud sesyonan nyo na lang. Because sa karon nga number of kwan, para nako quorum na. Quorum na mga KK5. mao ni ang maayong istorya. Katos di man ta dili man ingon nga unsa dira. Because during that time nga naga ang ako tanis, ang ako gang gusto ipasabot sa tanan, kung nag-session sila and they declared quorum, tapos naghisgot sila og mga balaod nun, mga isyo sa Pilipinas, mga isyo sa mga mag-uuma, mga isyo regarding sa mga mangingisda, isyo sa mga taxpayers, or even isyo sa korupsyon, mga ka-K5, pwede. Quorum sila. Pero pag-elect nila og pro tempore, pag-elect nila og mga chairmanship, dira sila na nagka-problema. You know why? I challenge you to read the rules of the Senate. Ilan ang balaod? Ilan ang balaod, mga ka-K5? Because it was been stated there that the quorum, pwede sila maka-declare og quorum, mga ka-K5, in the absence sa mga dili makatambong because of some legalities or whatsoever, pwede sila maka-quorum based on attendance, but except for ang rule, mga ka-K5, sa pag-elect og officers. Ay, lana na! Ano magpalibog, banta? Sila'y palibog garon because on 2028, may election na naman. So, kamo dira, mga ka-K5, I'm not saying nga, morning inyong butara, morning inyong kwan, kamo'y huna-huna. Ah, kamo'y paminsar, kinsay nagsturyas tinood, kinsay wala. Oh, kamo'y bahala, mga ka-K5, kung unsaon na ninyo pagtimbang-timbang, ari ba mo sa kining part sa nini nga mga senador, ari ba mo sa pikas, matimbang naman na ninyo, God. Ha? Di ko moingon nga, oy kanisya, kay mo ni tinuod, kanisya, kay namakak ni, dili pong ko. Di ko gusto mo husga, mga ka-K5, but I have my own judgment. Ha? I will not drag you to this because katungod man na ninyo, mga ka-K5. Katungod na ninyo sa pagpili sa mga lideres. Basta ang ako lang, think twice, thrice or many times. Ay, hindi nyo pagpalibgayin yung ulo karon. Sila ni Bahay.

0: banded na nga di ra bagid na mulaban nimo. Mawad an kag pamliti, mawad an kag panglod. Mawad an ka mga ka K5 og kining. Ah, di ka kabay sa mong tuition, di ra bagid na mo kanimo. Gawas lang sa uban nga naa poy mga nakas proyekto. Mo nay gingon ba? Para go nag cross ka K5 Carlo. Ibutang gyud sa balang kasulatan nga kuan na siya. Pabor na siya or advantage siya sa mga nagtuo. Kung wala, mapod. Diba? Pareha po na mga ka-K5 sa isa katao nga kuan. Isa katao, isa ka-leader. Kung ikaw nakapulos ka sa iyang pagduma, natural, pabor ka sa iya, ha? Pero kung wapo ka kapulos, aw, tidyo ka pabor sa iya, ha? Ana ramang guna. Alas 11:36 ang DTX 500. May disugard sugarcane extract, may dahon spalia nga kabalota mga ka K5 mao gini ang pangontra sa diabetes. The same time ang atong D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplement. Og ang Mighty C the alkaline based vitamin C DTX coffee mix nga maoy paborito ni ka K5 Elmer Saga nga maoy musunod nga mo report onya DTX premium coffee para sa may mga diabetes nga sobra ka sweet nga mo na siguro ni ang report ni ka K5 Jongpod kining sweet dili si Elmer ipasunod ko lang. Mga sweet. Dayon ang ato nga prebio coffee, ang kape nga may probiotics unya may moringa, may paasa ni, may malunggay. On the same time, mga topod nga extend food supplement o ang ato ang DTX Beauty Shop o Klinika Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Panamyaw sa to nga mga KSS leader diri sa siyudad sa Canlaon sa pagpanguna ni Ma'am Rogie Villando. Ma'am Rogie, good noon. Kang Vice Maribek de La Paz dira sa may Ledesma Lower Pula. Ano sa may Pula? And also kang Ma'am Giselle Pasinabaw Lando! Mingaw ako siyang TikTok, ha? And also, may ngudduman kang Ma'am Ana Barwado and si Ma'am Aning, no? O kang Ma'am Nating Jimena dra sa may Yakwana. Ato pong kasunod dira sa itong tulumanon ato mga KSS leaders na no? Sa may gabok, may ngudto ka ng tanan, ha? Sige, onya kang Ma'am Chalene Delobio and also kang Ma'am Lynn Gudoyo, kang Jane Delobio, may ngudto ka ng tanan, ha? Rory Macredo, may ngudto kang Madam Dia, og sa tanan-tanan mong pamilya, may ngudto. Ma'am Marilo Bataluna. Ma'am Norlit, may ngod to. Sige na sa linya, kining na itabo mga ka-K5. Uy, ari pamati, ha? 5 anyos, nag-cut-cut ni siya mga ka-K5 sa punuan sa, dyan eh, Sir Guilas. Nahulog, naigo sa tuod, nakabsan sa kinabuhi. Sus. Ari sa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka K5 Steve, no, patay kining 5 anyos nga batang lalaki human kini mahulog sa punuan sa Sarguelas o sa grilya sa K5 Steve. Diya kini sa Sitio Tupas, Barangay McKinley sa siyudad sa Gilngan mga alas 4 sa hapon na itong Martes, Honi Maybe. kining biktima mao si alias Tuntun Diker student panika K5 Steve o niya nag-residente naman sa nasampit nga lugar o niya according pa sa tuwa nga nakuha nga impormasyon nga before ni natabo ang maong aksidente nga kauban sa biktima ang ihausap nga mga kadula ka K5 Steve nga silingan ra usab o niya kalakip usab sa kuyog ni ini ang igsuon sa inahan inuwang bata ka K5 Steve nga noybi anyos niya masayran nga kining 5 anyo sa Silver Steve ni kat-kat kining sa punuan sa Sarguelas o niya galigar nga aksidente nga natapigas ang tiil sa gilatayan nga sanga ka Silver Steve nga according sa no sa gibanabana nga naa sa 12 feet ang gitasoon ka Silver Steve. So pag abot sa ubos nga bahin sa iyang pagkahagbong ka Silver Steve dunay nga tuod dito di ay nga pumunggid na tumunggid sa iyang dughan ka Silver Steve matod pa hey. Nga gitawag og ganin tuod gitawag og langgi-langgi ah, matod pa ka Silver Steve nga maoy nakatusok idi gidugan sa maog ang biktima ka Silver Steve. That's why ang kining nga mga kauban ni ini kining nga mga bata nga mga silingan raw sa kalakip na niining igstuon sa inahan nga bata naman pod maoy ni dagan didto sa inahan nga Silver Steve kay may distance ni sa panimalay. So niingon didto ka Silver Steve nga mao na natabo na hagbong ang anak niya. So gidagan sa inahan ka Kifay Steve ngadto sa maong lugar kung asa natabo dito na iyang nakita ka Kifay Steve nga nagluko na ning bata nga wa na ni maglihok pa ka Kifay Steve.
0: Uy. Kaning tuod mo ni kanang pinutol nga kahoy no nga naglabaw.
2: Oo.
0: So nadala pa ni ospital ka Kifay Mer.
2: Actually, ka Kifay Steve no, sa pag adto sa maong inahan, kaya ang inahan gid mismo ang una ni adto dito, dayon gitagbo na lang ni sa akuhan para idulong dito sa tambalanan Kifay Steve. Isa lang yung nagdala sa tambalanan, pero na, dito na rival na Kifay Steve.
0: Uya taon. So tungod lang yung kat-kat-kat, no? Ano, hindi man na ito may bitar, kaya kita bitaw, kusog man tamang at-kat sa unang panahon. Na aksidente ra gyud na natapigas sa gyud siya. Problema lang kay wadam hang iyahang na natungnan na hagbaan may tuod no niya natunong sa iyang dughan.
2: Hmm.
0: Sura. No? So ang karong bata na noon gig dana sila ha.
2: Oh, nakahaya na ni sa ilahaga parimalay kay Kifay Steve kay kini mo wala gyud mag-expect niya ginikanan usab ni ini kay kining mga lugar is perme na pud ni sila nga magdula ni mga bata oh. Ya na nga maong kahuya kay Kifay Steve.
0: Oo, pero kaning kuan kining duhar ni sila ka box sa dinay tabo.
2: Edi na napaginilain kay Kifay Steve nga mga bata pud nga silingan ra pud.
0: Mm, so mo ni sem ni katkat sa taas. Oh. Natapigas dito taw natusok.
2: Hmm.
0: Sura. So wala po ikuan sila no. At least na kuan man lang nila nga muna na aksidente gud nga nahulog.
2: Oh, kapano jud kay Steve kay mismo kay naam po dito kining igsuon gud sa kining inahan ni Steve nga ibi anyos kay mamong ni unang ni paibalo dito nagtawag may inahan nga mao may nahagbong gid ning mga bata.
0: Sige mer.
2: Sige, kaya kaya sino, mauna itong gabaturol, kaya magabalita, karo kaya magaurasa, gatun ka nato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM, kampiyon report.
0: Muna mga K5 kinang yun at pamkato, gining, anon, 5 years old. Muna kinanglanon yun na ito mga ka-K5 nga gina-check man na ito pero kisa mo kayo magdahaw nga mo cut-cut ni taas. Oh, sige lang. Muna naman eh, mga manigingon nga di man gina ito may bitar mga ka-K5 ang disgrasya. Oh, sama lang, paabot na sa pasubo o sa pamilya. No? Alright, sa Pikas bahin naman mga ka-K5 DRCIS SG may pagkasog patag kabahin silang organisasyon nga gipasanginlan nga intel sa militar. I-check ta ka-K5 Jong Bersales
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
3: Da, K-5 Steve, may pagawas o clarification. Ang CIS, o kining gitawag ka K-5 Steve, o Community Information

0: Vince, may side effects din siya, Jong. Sana all butong. Grabe, effective. Grabe ang effect. Effective. Grabe po siya side effects. Pag so good pa lang.
1: Okay. Oh. Okay, yun. Nagpagawa sila ng open letter sa ginagawang grupo o organisasyon sa mga or usap sa mga organisasyon di tawag o force multipliers na din sa mga intel operatives o mga iba sa militar operative, mga intel nga operative ba. May kalandagitan yung ilang ipagawas nga press release or open letter alang sa publiko. Kabayan kung may tabong at mga pata ito sa civilian Mumar, Alingasa. Itong nakalabay yung Biyernes sa Bili, basta ang 45 caliber niya yung armas representar ng pre-press na itagawa sa Roslyn palakit mangod sa pre-presentar sa Roslyn ang IT ng Umar na siya is si Isaac. Now, only political parties are katagan sa clarification at po, kining CIS. Iyon din yung sila nga press release at sila nga person na humang sa nakabungin ko ang grupo sa NBO at ito ka nangangkot nga dunang sila yung na-recover na CIS sa ID sa sabiktila. Panalit sa kini niya mga nagawas nga report sa daw sa patuod na ang victim at isang sa government police and death. Ang clarification sa CIS Force Multiplier today ang ilang attention hindi intel sa detective ang ilang mga membro lumpay sa mga civilian tapos sa organization nga aktibitin sa pagkakitansi ang pagka eto silahang ito sa pagkakitansi sa pagkakitansi sa management o ginagawang pag-report kung ano yung mga insidente na may kapo ng sa pagkakitansi pero silahang hindi sa kanya dito sila mga pagkakitansi. Wala sila gatanggayan ng mga surveillance undercover work o sabisa kaya ang mga trabaho at sa mga organismo ng mga principal ay laan yung support at mga tao example sa kanila at trabaho at nag-monitor. Now, sa part na saan ano ni Mumar, ipaatag sa nandito pang 2024 in active na daw sa piling active na ang grupo sa CIS. Ipasikan nila na sa katong nag-cover ng ID. Ano, mga panindig, wala kayo current population at ang

0: mechanics defense team.
1: Mm-mm.
0: And then Ilahangi Claro defense. Claro mong daw sa ID nga.
1: Pero ang Jong, mangutan na lang ko ba? Wala problema na kay kabalo taon sa mga katuyuan na nila, force multiplied daga man sa San Carlos, Calatrava. Pero ang pangutan na kaning mem kaning kwan membro gid nila.
0: Yan ko nila nga membro nila before pero dili na aktibo.
1: Ah, dili na aktibo. O okay. Dako kina nga problema oy nya majuno nimo. Ang PNP may gipagawas nga kwan, may gipagawas nga statement, no? Mm. So at least karon nasayran nga kini kuang gid nila kanang matag nato nga member before pero inactive na.
0: Mm-hmm.
1: Ah, okay.
0: Yeah.
1: So at least may kuan ano, may
0: online ani kay Grand City, wala lang klaro nga kining na mislead mong godan kining tuba.
1: Mm.
0: Biktima, lakit na ang ilang organisasyon. Na nalahi ang label ba? Pero tapos lang ang intel, pero matatal ba? Ako.
1: So, kuala ni siya? For, basta ka ni force multiplier.
0: Yes.
1: So, this is for public safety, kalinaw, no, anti-crime. So, oh. Muna yung mga kwan dira. Oo. Oh.
0: Muna yung lahang kalihukan, no? Mala man na, so far, kasi times two, no? Ang ilang gusto mo taabot, no?
1: Oo. Gani. Jong, kalantaw ka sa live, Jong?
0: Wala. Nga naman.
1: Oh, basi makalantaw ka sa live. May gikwan ko nga dapat, Jong, matumargid ka sa DTX 500. Lantaw sa live. Dapat malantaw ka sa live. Kay kung butong lang ang imo nga kanon, wala kay DTX 500, malimot ka.
0: Dili kay ang kining virgin coconut oil ko pa, diha na gikuha ko sa butong, di ba no?
1: Pero i-process pa siya.
0: Okay, pero diha siya gikuha.
1: Oo, lantaw sa live, Jung. Amo ni siya'y kuan, basta butong alone.
0: Oo, oh, ganaman.
1: O, basta butong alone, amo gina siyang iyang epekto. Lantaw nga live.
0: Hmm.
1: Kita ka sa live?
0: Oo.
1: Oh. O, lantaw, ano mong gigunitan mo?
0: Tara, huwag mo mandiri. Delayed mandiri.
1: Delayed? Delikado ng delayed. Ano na?

0: Pasalamat ka sa Supreme Court, ginpabutangan niya pa sa pula.
1: Ibag-shot ka na, ano
2: eh? Asa mo na buto?
0: Sus. Ay. Kung dili pa lang ko maigo sa Data Privacy Act, wala na ginang pula. Ay, abot. Sige, Jong. Sige, Jong.
1: Sige. So, muna kita si Matong Abaton ga-report ka naman ito para sa programang 11 Mbps dahil sa ito sa 3-3-7-0 Mike Tiyak. At kita si Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita sa BCB ko peringawan sa Nagros kay Padus. Adan.
3: News FM Kampiyon Kampiyon Report.
0: Kanigad nga Data Privacy Act ba? Eh kung pa wala pa Data Privacy Act, wala na itong pula. At alis gutan ko nga gayang i-report ni KK5 Jong para masabtans tanan. Sige, alas 11:56, standby na arin ang K5 Mighty Network News.
3: 11 Mbps KK5 News FM. Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
5: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
5: Ano man, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
5: Mm.
6: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
3: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Dikulikta deh, Kadok.
6: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
6: Nga
5: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay manggo, Doc, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog.
6: Mm.
5: Oh, ning mga anak.
6: Awayay.
5: Kay, oh, awayay. kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agree d'yo guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, na wala sa plain ditri.
6: Karang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
5: Kampiyon.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is kitons from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
5: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw og abusohon.
8: Asa ulo naman nagbabagang balita. Bilang naman nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas. Mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas nakaalerto para sa Independence Day ayon sa PRO6. VP Sara Duterte kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. 2 patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling mahawa ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa matag Obelete. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, 2 arestado. Labor na tulak ng droga sa Aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
9: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avax sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao at kamakailana. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ng mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation effort habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimulang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa riyon sa mga nakalipas na taon.
9: YTC Network News.
8: Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO6. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
10: Naka-alerto na ang 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers, at At 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa direktor, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Win Gatchalian. Anya naka-fix sa 44 ang bilang ng mga senador. Mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalian block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalian ang pre-trial conference sa June 18 kung saan inatasan ang parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita at naman ni kay K5 Don Chavez.
11: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa 2 anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliba ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, 2 patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ng sakit. Balita hatid sa atin, Teka K5, Jojen Murillo.
12: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng 2 nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa paniyam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gabot na doxycycline sa mga sentro. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
8: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Kabuhan detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
8: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Balita hatid sa atin, Deka K5 Gilbert Basho.
15: God, ang tinatayang 26.6 milyon pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu L-Truck habang nagsasagawa ng offline sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na ilegal na ipinasok at biniyahe sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang sospek na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: KC Network News.
14: KC Network News.
8: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5 Carlo Arisgado.
16: Nasawi ang isang 45 anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa Barangay Naulayan, Matag Oblate. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng Barangay Kawayan, Kanangal, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang sospek na si alias Des 62 anyos matapos itong arestuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na sospek ang itaka na ginamit ng biktima at dahil sa matinding galit at pagtatagol sa sarili, ginantihan ng sospek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen at kasalukuyan nang inihanda ang kaukulang kaso laban sa sospek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
8: Samantala, laborer na tulak ng droga sa Aklana arestado sa bypass operation. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Viray.
17: Muling naresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDU Aklan sa may Barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manumbentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Na-recover din ang bypass money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos Jose. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso. Ngunit nakalaya matapos manong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: AC Network News.
14: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang malawakan manhunt ang mga kapulisana ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga sospek sa pamamaril na ikinasawi ng 12 individual. E hindi naman bababa sa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisan ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimena. Inaalam din ng otoridad ang naging motibo ng mga suspects sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar.
13: YKC Network News. YKC Network News.
8: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Calibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
20: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
21: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
20: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
21: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
20: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
13: DTX 500.
22: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
21: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
20: Correct.
21: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
20: Oh.
21: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
20: Correct.
21: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
20: Pagkataasa na, Doc.
21: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
20: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
21: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, is Negros. Tan-aw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
20: Wow. Mao
21: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
20: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako sab si Doc Ramil oi saying maayong lawas ang pingan.
20: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
23: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
24: Tulong pod kakapsos sa gabi.
25: Simana lang nawala jud ang sakit.
26: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
27: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gi-double dose.
2: Mga kapsul sa buntag.
3: Mga sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
14: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa di ATM dito?
14: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
13: Daghan magtawo dito, good.
14: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
13: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all na ay i-parking.
15: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
16: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
17: Asa magagikan, bay?
18: Gikan ko bukit, bay!
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
18: Bitaw, mabakaros, ganyan ko?
17: Oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
18: Bay, dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
17: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. M. Championing the lives of the Filipino.
22: MBPS. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Alright, balik tama ka kay 5 Derigya Pons. Itong tulang manon, kiniang 11 Mbps mga balita o public service. May ngod mga ka-K5 sa kay Ma'am Josephine Mabos dahil sa may boundary Masulog 1, Masulog 2. And Ma'am Marlene Antulo, may ngod to. Kang JL Antulo da, may ngod to. And kang pare, ano, kay parente Taridani, may ngod to. May ngod to man sa itong Big Boss, Dr. Miluy. Thank you, parente ah.

Mga ka K5 ang cold press extra virgin coconut oil sa matag kapsula sa D3 Bio, isa ni ka gold mine sa medium chain fatty acid sukon MCFA. Isa ka nature most potent weapon batok sa mga makahalit ng mga mikrobyo, viruses, bacteria o fungi. Malapang 50% sa MCFA sa D3 Bio, lauric acid. Isa ka remarkable compound nga mag-transform sa so i-transform sa itong lawas nga to sa monolaurin. Kini isa ka powerhouse nga dili lang makapatay o pakigbatok sa pathogens o physically makadistrupt sa mga protective membranes, mag-neutralize sa hulga nga mapatay niya ang mga kagaw. Gikan sa common bacteria sama sa Staphylococcus aureus ngadto sa isa ka complex lipid-coated viruses. Ang MCFA sa D3 Bio mag-aakto bilang isa ka natural nga shield. So kini mga ka K5 ang matag soft gel sa D3 Bio maghatag sa extra virgin coconut oil sa pinaka puro cold press. O perpekto sa tong matag adlaw nga makinahanglan sa tong lawas sa pagbaw sa antiviral defense o magapabilin nga ligon o baskog ang ato nga immune system. D3 Bio available na sa mga butika sa inyong lugar, available na sa tanan nga mga branches sa Klinika de Alternativo o mga KSS leaders, mga ka-K5. Sige, padayon ta sa unahan mga ka-K5. Dere gyapon sa tuag nga tulumanon. I-check sa nato si ka-K5 Joseph Bulhano. Kining isa ka AUV. This is an AUV, Asian Utility Vehicle. Nga aksidente nga na side sweep kining duha ka mga tricycle. Nga dito naglingkod kining isa ka lalaki. Naangol mga ka K5.

Standby ka kay 5 Joseph. Alas 12:34 na mayong malandungon nga kaudtuhon. Dira naman sa may biyak na bato. Kang mamnit sa aboy dira. No, sa tran-tran nga mga ka-K5 na to, mayong udto. Mayong udto dahil sa kay Alexis Ferrater. Kang Ma'am Ana Marie Blanca. O sa to nga KSS leader nga si Ma'am Angelina Bulahan. Marilo Karatorg, mayong udto. Kang Ma'am Jana Mag-aso. Kang Ma'am LV Litio, mayong udto ha sa to nga mga KSS leaders karon. Kang Ma'am na Kang Jasmine Octavio Baya, mayong udto dra sa may linutangan sa may Allied. No, kayog kang Valentina Narciso. Ma'am Jessa Sulusod, may ngudto ah. Uy, si Ma'am Julita Maligmat di ay may ngudto ma'am. Sa itong mga ka-K5 dira and the same time, kang Ma'am Wilma Gador gali sa may biyak na bato. Ma'am Virginia Magbanwa, Ma'am Vanjie and Pick sa may pula. No? And of course, kang Ma'am Ruina Timtim, mayungod to dira. Kang Ma'am Rhea Hortalisa, kang Ma'am Nene Igiya, mayungod to.

kang Ma'am Marifel Sibalios Maingodtoa. Wala siya. Good day. Sa pikas nga bahin. Excuse me po. Dami na. Ang daw may gagsulod sa ba ko ba? Kagahapon ba to? Na-report mga ka-K5 nga isa ka grade 7 nga estudyante nga nakuaan nag-turnover sa isa ka drug paraphernalia sa isa ka syudad. Now, sa Bacolod, mga ka-K5, ari. Isa ka grade 11 student na dakpan sa isa ka bypass operation. 18 years old na siya. Legal age na. Kabalo mo, pila nakuha sa iya? 1,088,000 nga balor sa suspected shabu.

0: Mao ni mga ka K5. Mapasakaan gid siya sa kaso because legal age na siya. Section 5, Section 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pila na ning kwan o 18 years old eh. So gikinanglan mga ka K5 amo ni sa mga ginikanan, it doesn't mean nga maayo performance ang atong mga bata. Masalig lang ta. Because usahay mga ka K5, may mga kabataan nga medyo secretive. Ah, kanabitang wala nag-istorya nga may mga problema, mana dapat ang komunikasyon. Wata ka ba lo mga ka K5? Nga ang isa ka bata medyo may mga problema na. It could be may mga threat na siyang kagalingon, may mga tao na sa palibot niya nga nagapwersa sa iyaha, or even sauban pa nga mga problema personal. Mabalaan mo na lang, nadakpan na. Mabalaan mo na lang nga nagka-problema na. Ang problema ni anak kalisod, kung mabalaan mo na lang kung wala na. So, Moni, isa ka pagtulunan. This is a warning sa mga ginikanan. To double check naman. Double check sa inyong mga kabataan. I-check sa nato si K5 Sefri Serio. May tungod mga K5 nining sa 61 anyos nga lalaki nadakpan sa Gilgan City sa kaso nga murder. Ari sa linya si K5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Steve, usa ka sa 61 anyos nga puyo karon sa bilangguan sa Gilgan City Police Station nga gipangita sa kasong murder aro sa atol sa pagserbi sa warrant of arrest batok sa kaniya dito sa barangay Poblacion, Gilgan City, Negros Oriental kagahapon. Ang akusado bigla sa kapulisan nga si alias Oscar Minyo Oga, residente sa barangay Hinakpan, Gilgan City. Gipangulangan ng operasyon sa mga intelligence operative sa Gilgan PNP nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Ang warrant of arrest deserve sa suspect na di-issue ni Adtong Hunyo 4, 2026 ni Honorable Maria Ana Priscilla Parida, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 102 sa Gilgan City alang sa kasong murder. Ang piyansa gigapakda sa korte na nagkantidad og 50,000 pesos alang sa naturalyong kagawasan sa akusado. Gigamit usab ang pero sa operatiba ang body worn camera at tool sa gipagdilong nga operasyon. Ang akusado gipaybalo usab sa iyang katungod ubos sa konstitusyon og sa iyang kinaiya sa kasong iyang giatubang. Sa pagkakaroon anaan sa kustudiya sa Gilgan PNP alang sa hustong disposisyon. Mga na ito nakuha ang balita karong orasa hatod ganito sa Direct 500 D3 Bayo MyTC. Para sa programang 11 Mbps, ako si K5 Sefri Serio para sa kapin nga balita serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Sefri Serio. Si ano, Joseph na lang, no?

Sarayin pa mga balita, mga kakay-fi. May appeal sa Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict on RTF-LCAC sa Negros Oriental Region ang DLG Negros Oriental. Ubos sa pagpanguna naman ni Provincial Director Farah D. Bahintuya, pinag-usab ni Cluster 1 Head Anson Baruro dito mismo sa may Vettel Guest House sa Dumaguete City. Among tigom gitambungan sa Secretariat sa LTF-LCAC, si Arnolfo Ferdinand Baharin, Norpo Provincial Director Police Colonel Timar Alam, TESDA Regional Director Connie Ninia Dud. O gipangunahan naman ni Alternate Cord NIR Vidal Villanueva III. Atol sa mga kaliukan, si Cluster Head Baruro mihatag siyang panabot atol sa opening remarks sa mga nahimo nga pagpatuman sa Retooled Community Support Program o Support to the Barangay Development Program sa probinsya. Gisgutan din sa GTRF-LCAC ang mga updates sa Communist Terrorist Groups, Threat Situation o pagsulbad sa gipakusog nga CTG activities. Ang kaliukan natapos,

Okay, sige, balik tama kagi mo kulbaan mo punta na yung kanya. Alas 12:45 mga kakay-five. Sa Pikas Bahi naman. Eh, try balik si kakay-five, Joseph.

Gan sa lawa sa tao may kagalingon nga body clock. Kinigumikan sa mga proteins nga nagakontrol sa selula sa lawas nga nagasugo sa ilakon nga kanus-akin ni mahimong aktibo. May mga chemicals gikan sa itong utok nga insynchronize sa circadian rhythm kung ini nag-aapekto sa kagutumon, kainiton sa lawas, kung ikaw tulgon. Mauna ko ba insomnia ang isa katabot pasabot disrupted ang imuang circadian rhythm. Dapat bastante ang melatonin hormone aron makabatsyag sa ato mismo nga gikatulgon. Ang DTX 500 nga nag-stimulate sa melatonin production. Mao kining first sign sa pagka-epekto o epektibo sa DTX 500 mao ang pag hinanok sa katulgon. Dagan nga mga factors nga nag-disrupt sa circadian rhythm sama sa suga, kulor, pag-travel o mga unhealthy habits. Wala nagatulog sa parehong oras, palapulaw, pagkaon sa daghan kung gabi-i, pag-inom sa kape o soft drinks kung gabi-i, paggamit sa cellphone so kung gabi-i, mga vices, sigarilyo, inom o uban pag ang mga bisyo. Kinitatatanan ang uban pag ang mga health conditions naka-apekto sa itong body clock. Aron mahinanok sa pagkatulog matagabi-i o dili magka-insomnia, mag-DTX 500. Dungagan po sa Mighty C isa man ka alkaline-based vitamin C nga isausab ka antioxidant. Available na sa mga butika diri sa Canlaon mga KK5. Available diri sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, diri sa may Sed Pharmacy. Mapalit na dira mga KK5. Mapalit sab diri sa San Carlos sa may Butika Santo Niño, diri sa may City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog Pharmacy diri sa may Likods Merkado, napod sa Klinika de Alternativo, San Carlos Branch o Canlaon Branch. Ha? Sige, alas 12:48 na mga KK5, padayon ta sa nandari gyapon sa tuwang tulumanon. Dia, may na-report mga KK5 nga gi-deface sa mga hackers ang website sa Senado karong adlawa. Sumala pa sa Cyber Security Advocacy Group nga Deep Web Connect, unang nga ginatake sa grupo nga NullSec Philippines ang opisyal nga website sa Senado, og dai naman kining giangkon pinaagi sa pinaagi naman sa ilang Facebook page. Oy, under maintenance gyud ay no? Under maintenance subong o karon mga KK5 ang senate.gov.ph. Pahayag sa grupo ilagi paandaman ang public officials nga gilabantayan sila sa mga tao. Human ang pila ka oras gi-deface naman sa hacker nga si Sentinel 9 ang news release section sa Senado o gibatiko sa hacker ang cybersecurity posture sa lang website. Sa karon dili pa ma-access ang website sa Senado. Mga KK5, mo na ning giingon anyway kani manggong kining intrusion sa social media or sa online pag-hack, no? Normal ni siya mga KK5 bisag asa bisan sa sina sa Estados Unidos sa uban nga mga nasod, mga dagkong nasod nga high-tech na gani kaayo, advanced technology, pero ginasulod pa mga KK5. Because you know what? Even kini sila, kining mga klaseng tech group, naga-advance nga naga-advance man sila. Ang Pilipinas, puron gid mga KK5, and we all know nga di nato nasla kaya. Paano ta makaya sa Pilipinas mga KK5 nga ultimo cloud storage di kapalit? Ha? Pagbutang og database mga KK5,
Kasi parang wala.

0: manggod ang attention dira. Sa uban nga mga nasod manggod mga ka-K5, lain ang ilang attention eh. Ang ilaha dito, okay, ako ron presidente. On the plan sa tibok tuig, may mga corresponding na nga mga designations nga mauni o para ni nga budget para sa kuan, mauni nga budget para sa kuan, mauni tanan-tanan. Ginakuan nila ang priority. Kung may mga priority mga ka-K5 for so long, sa kuan pa default na nila. Sa Pilipinas lain, mas namigid ang may infrastructure project. Kinahanglan man nato ah. But sad to say, dili convincing and the same time frustrating mga ka-K5 ang output. Okay lang sa mga nakatunong og lugar nga maayong pagka-building unya katong mga flood control nga wa gyud taon. Ah, bisag asa gikan. Ana din gikan nga kwan nga tuig. Panahon pa ba to ni former President Duterte? Panahon pa ba to sa unang panahon mga katong kang the late President Pinoy? Katong pila to ka milyon mga ka-K5 nga taytayan? Nahugno lagi. Ingon na, manggod nami, manggod dira. Kaysa naman mo procure ka mga ka-K5 nga pila-pila lang. Supposedly dapat ginaginalan taon ini. Sa mga kwan, may mga enhanced. Sa Estados Unidos, for example, may mga hacker mga ka-K5. Ang ginahimo sa gobyerno, secretly ginapangita nila. Lahi man ang istorya sa media god sa press. Ginapangita nila, matingala ka na lang nga wala na. Ang ginahimo dahil gina-acquire nila mga ka-K5 eh. Gina-hire nila. Full expense. Because ginagamit na nila instead nga ginalantaw nila nga problema. Para guna sa ano ka-K5, Carlo? Venom. Diba? Ano man ang pangontra sa Venom? Venom man! Dreamang good ang mindset sa pipila ka mga officials Pilipinas lahi. If you are a trash, you will be a trash. Kung bakterya ka lang. Ah? Sa ilonggo pa, kung higko ka gid. Higko na, kagid pa. Dito lahi. Lantaw niya ngo, this is our problem and let them be one of us. Ginakuha nila. So para po na mga ka-K5, kung ikaw na pakan kagbitin, nagka-venom ka, ang pangontra is venom man. Oh, the same na nga konsepto mga ka-K5. That's why, from time to time, nagaligon man ilang anti-cyber, ano, ilang cyber security. Oh. Sa Pilipinas, ultimo, cloud storage, di kapalit. May budget ha, pero di kapalit. Because, para nila, dilit daw. Siguro necessary. So, ikaw natin kong oras mga ka-K5 sa tong tulamanon. Sakala lang sa kong mga partners karong gutuha ang si ka-K5 Carlo Openya, sa San Carlos ka-K5 Monjay, ka-K5 Rico Malabago. Sa to naman nga station managers ka-K5 SM Brian Morden, SM Francis Edward Garcia Soba. Sa mo naman, sangalan sa to ang VP for Operations Sir Erzin Castaño, sa to nga CEO Doc Remiloy. Giniga pong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Bakoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month campaign,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
4: bitaw
5: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
5: Gadahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
5: ug Mighty C. Mo na importante.
4: Aron mataas imong antioxidant.
5: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
5: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
5: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
4: JP. Bankrap, Jod.
5: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusohan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
8: D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
8: gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingtingan ko man tag nami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Namit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

right time, it's 1:07 in the afternoon. This is your DJ Barbie for your favorite radio program every afternoon. This is Afternoon Heartbeats, mga langga, ang mga nagkalain-laing gipitik sa inyong kasing-kasing. Dirilan nyo madunggan sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Kaubansab na to karon ang 100.1 K5 News FM Canlaon and Fabulous Tobosa Radio Click FM. Your DJ Barbie is live on Facebook, mga ka-K5. K5 News FM, K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7. And for this afternoon, mga langga, aduna na sabtay bagong hiskutan nga usa ka istorya. Nakaibalo kong mausab niya inyuhang ginapaabod while you are having your late lunch or sa mga nagtambay diha karon sa ilahang mga tugkaran, sa ilahang mga trabahoan, sa ilahang mga payaga, sa ilahang mga umaog uban pa. Share our live stream, mga ka-K5, sa inyo ha mga Facebook pages, sa inyo ha mga Facebook accounts, especially if you have your friend karon nga nagpaminaw, nga aduna bitaw problema, mga langga, sa addiction sa online nga sugal.

0: touch the sky. Oras ikaw from News of Amalauna, 9 na mga landa. And this program is until 3 p.m. karong adlaw. It's Thursday. Tomorrow is June 12, mga langga. Og wala mi pasok bukas. I mean, si DJ Barbie lang. But our K5 News FM office is open gihapon tomorrow. By the way, sa itong mga kaigsuunan diri sa San Carlos City, antes ko magsugod sa atuang story, I just want to give you an idea. Labi na ka itong mga wala pa jud, naka-open sila mga Facebook, mga ka-K-File. I-announce na ko ni ano, especially sa atuang mga listeners diha somewhere sa Toboso o Calatrava. Kaya ito aning i-inform jud ang itong tigpaminaw. Kaya dili man na tanan na itong mga kaigsuunan mga langga is babad sa Facebook. So aduna ni sila yung mga information nga na miss, okay? Mga dili nila masubaybayan. So for now, i-charge na inyo ha mga cellphone. I-charge ang inyo ha mga phone, ang inyo ha mga importante diha nga mga gamit. Kung aduna yung mga, unsa kanang ginatawag ka K5 Jong? Ano ba itong marag na oxygen, kinahanglan diba na o kuryente? Nebulizer? Yes, kinahanglan kuryente. Kung aduna mo yung mga pasyente sa inyo, mga panimalay, mga langga, i-secure na ninyo for now kay adunay brown out, mag-brown out karon. Please be advised that the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP has implemented manual load dropping today due to limited power generation in the Cebu, Negros, and Panay nga subgrids mga langka. CNP. So as a result, the following feeders and areas within the NECO's coverage are affected based on the schedule below. Alas 2 sa hapon mga langga. Pero ako ang luwagon, ang pipila ka mga barangay dari sa San Carlos, kay tungo dili man bilog nga San Carlos ni ang affected. For the San Carlos Substation Bulwangan feeder mga langga, ang affected areas sa San Carlos City o Calatrava, mao ang Barangay Guadalupe, Barangay Bulwangan, Barangay Rizal, Barangay Nataban, Barangay Prosperidad, Barangay Kudkod, Barangay Quezon, o ang Barangay 2 diha sa may Don Juan Subdivision, Margarita Village. And of course, some parts of Barangay Palampas, mga portion na rin siya mga langga. Labi na dyan diha sa Vasconia to Sitio Cabunao ng mga area. Also, maging apektado sa karong alas 2 sa brownout mga langga ang Barangay Punao. Labi na diha sa Sitio Mahayahay, Sitio Maluluyon, o Bye-Bye Refoyo. Check to, sir. Refoyo ng pagpuna. Refuejo? Ah, okay. Refuejo. Barangay 5 naman mga langga affected sa may Calatrava feeder, affected areas sa may Calatrava, umaurag yapon. Okay, sige, ako aning lawagon usap. Barangay Punao, Barangay Bagunbon, Barangay Refoyo, Refuejo. Unsa man imong Refugio ang spelling? Ah, Refuejo. I see. Now I know. Kung tag-i-transfer niya ang idri sa PICAS, uy. Pwede i-transfer. And also, mga langga affected sub karon ang Barangay Buena Vista, Barangay San Isidro, Barangay Patunan, Barangay San Benito, Barangay Kabungahan, Barangay Agpangi, Barangay Maaslo, Barangay Bagakay, Barangay Bantayanon, Barangay Suba, Barangay Look, Barangay Tigbon, Barangay Dulis, Barangay Menchaca, Barangay Malanog, and portion of Barangay Cruz, sa Barangay Anii, sa Barangay Lagaan, Barangay Lalong, Barangay Ilaya, and portion of Barangay Kalampisawan. Kalampisawan. Maabot yun ang panahon, makabisado dyan din ako mga lugar. Asensya na, hindi kasi ako taga dito. Pag-charge na mo sa inyo ha, mga phones, mga ka-K5 ha. Uy, dito di ay sa amuang area, sa Barangay Bulanon. Okay, mag-brown out sa mga. Sige, sa also sa may barangay dyan ay, oo, sa may magsaysay, sa Bugang, sa Magtikol, sa Minautok, sa Hinabungan, sa Minapasok, sa Marcelo Park Charge, na mo diha, mga langga. No? Let me double check kung unsa pa jud ang mga kuang panglawagon nga duol diri sa tuang area kay para intawon maka-charge kita. Oy, kaluyaan sa Barangay 4 diri sa San Carlos City, Moragola sa listahan. Okay, maputol jud as si DJ Barbie kung dili mag brown out since wala man ang Barangay 4 sa lista, mga langga. Kay naa man ta sa Barangay 4 karon. Padayon atong programa hantud alas 3, but for some of you nga naa sa mga affected areas, magkita-kita na lang tapuhon. Noneco reminds all affected consumers that this manual load dropping is being directed by NGCP due to generation deficiency in the Cebu Negros Panay grid and is beyond the control of the electric cooperative. Oh, okay. Dili na ni siya kontrolado sa electric cooperative. And thank you so much, ha, NGCP. Noneco, salamat kaayo sa inyuhang notice. At least sa tuang ma-inform mga tuang mga kaigsuon ang mga ka-K5 na pinalangga para makapreparar sab sila. Labi na itong may mga pasyente, mga ka-K5 na nasa ilahang mga panimalay. Luoy kaayo, no? Labi na kung mukalit o brown out tapos walay notice, maayawan na sila. Labi na itong mga naka-nebulizer, diba? Lisod ka, iluoy, jud kaayo. So, thank you so much for the advance notice. At least, makapreparar ang ito ang mga tigpaminaw. Madud pa sa Noneco, mga langga, we sincerely ask for your patience and understanding. Updates will be posted as soon as they become available. Uh-huh. So karong alas 3 sa hapon, unsa man ni unsa until what time ni siya ka K5? Wala ko na kitanda. From 2 p.m. until isa kong i-double check, mga langga, para at least makahibalo mo unsa ang unsa kaduga yun. Ah, okay. Wala, Dre. Wala naka-indicate, no? Alas dos lang, Jod. Ma'am Jess. Alas dos ra, Jod, no? Hantod what time? Wala ragi butang. Okay. So, wala ragi butang, mga langga. Basta, ah, alam nyo na. Mamadaliin lang din naman nila yan. Oras sa K5 News FM, alauna 17 na, mga ka-K5. Again, your DJ Barbie is live on Facebook and magbasa tag story taod-taod. Let me just share the live stream real quick, mga langga. So, tanang mga naka-follow kay DJ Barb, sa kuang i-share sa kuang Facebook page, Barbie Perolino, ang ito ang live stream today, just in case wala pang po naka-follow. So, K5 San Carlos Digital 95.7. Alright, mga K5, ang ito ang mga tigpaminaw na nakatuto karong hapon na. If you are aware of the online casino, makinibitang mga ginaka-usikan og oras karon sa itong mga kasagaran, no? Sa itong mga kaigsuunan, itong mga silingan, family members, or kita mismo, na involve aning online sugal or online casino. And today, mga langga, for our program, aduna kita'y basahon nga usa ka story nga related sab sa online sugal ang iyang problema. Matod pa diri usahay ang pinakalisod nga makigbisog dili gikan sa mga tawo nga ato ang kontra, kun dili gikan sa mga tawo nga atong gihigugma pag-ayo. Kung unsa, kung ang usa ka ginikanan malulong na sa bisyo, ang anak mahimong mag-atubang sa sitwasyon nga kinahanglan mo pili dali sa pagtabang o pagpanalipod sa kaugalingon. Pero hantud asa man, mga ka-K5, ang pasensya og sakripisyo sa usa ka anak alang sa ginikanan nga dili nakahibalo mohunong sayahang sayop nga binuhatan. For this program, mga langga, ang tuang problema, no, sa story is ang inahan sa tuang letter sender for this afternoon, mga langga. But we're gonna discuss more about this topic this afternoon, mga langga, no? Kay dili man lang umagi ni kanan ang affected aning online sugal, ang mga nalulong, ang mga na-involve, daghan pa.
1: Panahon ang pagkakataon, may babalik ba?
0: That is the question, if ever malulong na ta sa ginatawag na sugal or bisyo, may babalik pa ba ang kahapon kung aduna na'y dako nga damage nga nahitabo sa tuang kinabuhi karon?

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Papalit sa mga
1: Dietary Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Pabakas sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
2: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Philippine Standard Time, it's 1:43 in the afternoon. This time check is brought to you by VitaC, the alkaline vitamin C, mga ka-K5. That's for your immune system and at the same time, para sa mas makinis na kutis. Kung gusto ninyo nga mas muhamis ang inyong kutis, mag-VitaC, the alkaline vitamin C. We also, the eye ang spore biotics, mga ka-K5. Yindut pud na siya no, for the skin. Kung doon na mo yung mga acne, nag-breakout mo, you can have your probiotics mga langga and prebiotics. Kauban na diha. Mag-take og spore biotics every day. Mapalit dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good afternoon, Benjamin Delubio. Mayong hapon kay Ma'am Lourdes Berha. Oh, si Ma'am Lourdes Berha, familiar. Ikaw ni Nay, ang bata ni Ma'am Medelina Yamazaki. Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Good afternoon, DJ Barbie. Shout out ko din ha sa Kampisawan, Calatrava, ni Lourdes Berha. O, diba? Maujud siya, Jud. Lourdes Berha, uban ang yaha mga apo, DJ Barbie. Thank you so much. Thank you also for tuning in, mga nanay na to diha. And sa Toboso, kay Sir Dave sa Limbot from Escalante City, kay Jennifer Gumbandrua from Phase 1, Phase 2 of ang Barangay Paraiso. Good afternoon, Ma'am Jennifer. Ang atong mga KSS members, mga KSS leaders, mga KK5. Kay KK5 Alan Takapain from K5 News FM La Carlota. Mayong hapon ni Mudiha, no? Nasudaan sila og putsero. They are having their late lunch, mga KK5. They touch me through. Kanamit sa putsero. Bob Sabi, good afternoon. And kay Sir Mellard Mata Kalyaw from Gihulngan. Sige mga langga, why gambling is so addictive? Mga to ang mga tigpaminaw karon, mostly, no, wala nag-add to sa mga casino dyan. Dira na sa mga online casino, mga ka-K-fan. And it's sad nga, daghan na sab kayo ang nanga-addict. Adunay uban nga ni Asenso. Pero kasagara na, nagkalubong-lubong. Good afternoon, Drake. Interview.

sugal sa pagpanabong, nga moadtog mga or sugal sa mga periyahan nga asang fiesta tuon, or ang sugal sa unsa may klase nga mga sugal pa mga ha K5. So ang common karon is ang online scatter, no? Daghan tag mga kaila nga ga-online scatter pero they know how to manage. And, matod pa rin ni K5 Edward, mga langga. Ang sugal, dapat pastime lang o dili himuong kinabuhi. True. Ang sugal daw mga K5, if you see someone, for example, a business owner, manggarano na, aduna na ni daghang kuwarta, nagkasugal-sugal. I mean, kasagaran nagtinir na sa mga kasino. Kanan sila mga langga, they are using their extra money. Ang extra money rin nila ilahang gigamit. No? Pwera na lang to sa mga nang-addict dyan. Pero kasagaran, ang mga nagsugal mga langga, ang adunay mga kwarta, ilahan ng extra money. Gikan siguro na sa ilahang extra-extra nga savings. Pero if you only have 100 pesos nga nahabilin sa imuhang wallet, tapos imuha pa niyang i-cash in, kaya nanimpalad ka nga basin makadaog kag scatter, basig og makatulo na diha ang mugua niya na dead spin, tiwas. Kapuyan ng sugal, oy matod pa diri. Signs of gambling addiction, mga langga. First, permi na kang maghuna-huna og sugal. Wala ni muna, abini mo lingaw-lingaw lang. Pero di ay na-addict na ka. Bisan sa imuhang pagtulog, makahuna-huna na ka nga. Napabakay mata nga mga ano ron. Nga manug cash in, basig pwede pa siguro, no? Ang ubang tingali, mga langga, bisag magbit-bit og cellphone dito nagpagwa sa hugaw sa banyo. Nag-spin-spin paghihapon dito. Ug mo sugal mo man gani, adto na lang kastawo nga ako'y gusto. Asa si Jamel, kadamo na balaan. Also, mga langga, another sign of gambling addiction is spending more money than intended. For example, you only have 50 pesos nga nahabilin sa imuha nga pangsudaan na lang unta nimo. Or let us say, sa usa ka adlaw nga estimated expenses nimo is only 500 pesos for your foods, for your pamlite, padulong sa eskwelahan, padulong sa inyuhang trabahoan. Tapos, nadungagan pa jod, or let's say, ang imuhang budget abis sugal na una is 100 pesos. Tapos, nahulog og 1,000. Kay nahurot imong 100, ni cash in kag balik, nahurot, awa, natiwas na talaga, no? Parang hindi mo na mapipigilan ang iyong sarili. Parang, kumbaga, tinatawag ka na talaga. Tinatawag ka na ng scatter. Tinatawag na ang imuhang presensya nga ayaw tulog diha. Magsugal ta. Diba? Ang hambal gani ni K5 Carlo, sugal lang bala sa pagpalangga. Sugal lang sa gugma. Another sign nga addict na ka sa pagsugal mga langga is maabot na ka sa punto nga pareha sa mama ni Jennifer nga tong letter sender nga ginapangbaligya na ang unsa-unsa nga mga gamit, gibaligya na ang motor, gibaligya na ang ilahang mga gamit og nag-attempt pagani nga ibaligya ang yuta ni Jennifer nga naggamit pag mga peke nga dokumento. Og aduna na'y mga tawo nga gapaningil sa ilahang panimalay tungod magkautang-utang na lang para isugal. Ang utang mga langga, naging part na siya sa tong kinabuhi to survive. Ang usahay, adunay utang para i-invest sa negosyo. Adunay utang ay pangtapal sa kakinahanglan. Adunay utang pang survive kay wala pa layo pang sweldo. Pero kanang utang nga gamiton sa sugal mga langga, duhar na'y padulingan. It's either magdouble, triple, unsa na diha, imuha magpilo-pilo, imuha ang kwarta, or mas malubong pa dyan ka. Kaya na-perdi man di ay. And also, you're lying about gambling activities. Feeling ni mo di nakakapahuway or irritable na kaayo ka once tistingan ni mong undang. So, yung ana mga langga, if aduna na yung ana nga case, it's important also to consult sa mga professionals. Kitong order,

0: pa sa research. Na ay research na giubra ang World Health Organization. Standardized global estimation of gambling mga langga harms has been limited, but estimates suggest that 1.2% of the world's adult population has a gambling disorder. Na insa man ang mga taong apektado aning sugal? People experiencing significant life events, including separation, retirement, injury, or the death of a loved one, may be at increased risk. Social stressors such as poverty, discrimination, or other disadvantage also increase risk. Ang heavy promotion of gambling online and through sport also poses a risk of normalizing gambling for children and young people. Matod palangga, no? Kaya may makita man ta diri sa social media. Common naman na kayo karon ang ginatawag na online sugal. And even ako mismo na offeran sab ko ani. Matod pa nila, kanya-kanya lang tabala style sa pagpangabuhi. Hindi nyo bala kami paghilabde kung mapromote kami sa sugal. Sakto man na siya actually. Kailan aya pamaagi para mabuhi sila. Ilahan ang pamaagi para masustain nila ang ilahang panginahanglan. Maingon pa na ang mga reasons mga langga. Ano nga? Promote lang naman kami. Naarama na sa inyo kung magsugal mo. Like inyo ha magyapong control, di ba? Every time nga adunay mo call out aning mga social media content creators, especially when they promote online gambling. Ang ilang reason for me is promote lang man good me. Kamo na bahala kung musugal mo. Di ba? Pero ang pangutana mga langga nga ato ang hinumdumon per. Ang question nga ibilin nako sa inyo hang tanan nga nagpaminaw karon. What do you think is the reason kung anong kining mga online gambling sites nga mga tag-iya aning or nagpalikod aning online sugal? What do you think ang reason kung anong willing sila mo pagguwa og kwarta para mo hire og mga promoters? Simply because influence works. Kahibalo sila nga ang influensya ninyo gagana jud. Some promoter actually don't play the gambling platform exactly. Aduna na sila'y kwarta mga langga. I mean, ang kini mga gambling promoters, hataga na sila o kinabitan mo sa system sub siya. Sa system nga, kuno, padaugon na daw na sila. Di ko ninyo mailad kay tungod ako sab gi-offeran sab ko ana. Gi-offeran sab ko nga okay. I'm gonna pay you 100,000. Actually 100,000 ang offer. Diba? Tapos gipili na akong mag-antos. Gipili na akong magkautang-utang. Pwede raman dai ko mag-promote og online sugal. Diba mo na siya? Usahay makapamalandong ko nga mabutang pud gyud. Grabe temptation ning utang jud. I mean ang sugal mga langga. Grabe temptation makaingon gani ko usahay. Unsa man ni? Kinahanglan kayo kong kwarta. Pero labag sa ako ang kalooban ang mag-promote og sugal jud. So muna, ano ko, sige na lang, uy, ako na lang dyan yung antuson akong pagkalisod-lisod kay dali naman gihapon ni mawala ang kwarta, sunggikan sa ingon ani nga paagi. Pero sige lang langga, sa tanan naman ng mga online promoters sa sugal karon, you can also share your insights. You can disagree with your DJ Barbie o pwede sa mong mag-share dali sa inyo ang insights para ito ang pasahon o mapamatian sa nato inyong punto. Diba? This program naman is not only about one side. Like, willing man or open ang atuang programa para sa pikas nga bahin sa mga opinion. And it's 1:56 in the afternoon. Let's have a short rest, mga ka-K5. Mabalik na tao-tao si DJ. Tili lang yapan sa K5 News FM. Stay tuned. Coming
1: at the K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag naa natanan?
4: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
3: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
4: Uy, pampatulog na.
3: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Unsa man na, Dok?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
4: Aron mugawas ang melatonin.
3: Oh.
4: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
4: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
4: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Correct.
4: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
3: No.
4: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio.
4: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
3: Oh.
4: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
4: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
4: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
4: Nga pag inom ni mog D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
4: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
3: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy, mayong panglawas. ipadayon
3: ayaw abusohon.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
14: to shop for all! Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa! Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: guys, stick around, mga ka-K5, and it's 2:11 in the afternoon. You're still with your DJ Barbs gihapon. DJ Barbs lang kanunay mga langga. Basta ingon aning oras pag mag-relax ka mo. Good afternoon sa mga viewers once again. Labi na diri sa San Carlos City. Adunay gi-publish diha karon. Ang K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5. Kabahin aning linog-linog. It's important for us to be well aware. Kini mga balita, aduna ko'y nakita actually sa K5 Jong nga, usa ka comment dito sa K5 News FM Bacolod nga, waay kuno pulos kini mga update sa mga linog-linog kay ginapakulbaan lang daw ang mga tao. What do you think? Kung dili mo hatagan og balita, makapreparar ba mo? Kung dili mo mahatagan og mga balita, makapangandam ba mo? Makapangita ba mo og asa mo angay nga mo evacuate og magkinahanglan? Makahibaw ba mo og kinsay angay nga kutakon? Makapangumusta ba mo sa inyoha mga pamilya, sa inyoha mga kaigsuunan nga naa sa laing lugar? We are giving, or the media naghatag og update ninyo, not because magpanic mo. Dili na nato malikayan nga magpanic jud ta. Lisod jud na siya pugngan, and that's totally understandable. Pero do not blame the media for giving you information nga makapakulba ninyo, because the main purpose of the news is to keep you being informed and maging alerto. Karong hapon na mga langga, ganihang adlaw, naningkamot ang K5 News FM San Carlos na mag-coordinate sa CDRRMO, especially kay Sergio Alingasa. Siya jud ang gi-interview sa K5 News FM para maghatag nato og dugang pa jud nga impormasyon about aning dugay na natukiban ng mga active fault diri sa San Carlos. And these informations are provided for you to be well-informed. Dili para pakulbaan ta. Ako ang basahon diri langga ang caption sa usa ka news, but it's for you to find out kung unsa pa dyan diri gi-discuss na Sergio Alingasa, okay? Matud pa diri sa balita mga langga, active fault sa San Carlos, dugay nang natukiban. CDRRMO San Carlos adunay mahinungdanon nga pahimangno sa publiko. Gibutyag ni San Carlos City CDRRMO head Sir Joe Alingasa nga dugay nang natukiban sa FIVOX, ang active fault line dinhi sa dakbayan sa San Carlos. Sigun pa sa pangulo sa DRRMO, kaniadto pa aduna na sila'y gihimong pagpangandam sa posibleng sangputan kung pananglit nga mutumaw ang pagtayog. Pero taliwala ni ini, may giluwatan ang importanteng pahimangno sa publiko, ang buhatan. So kini mga langga, i-discuss ni karon for sure sa El Castigador, right? I-discuss ni karon, ha? Sa tanan nga programa? Ugma na siya ma-discuss, mga langga. Palawman pa jud ni siyag maayo. Pero kung ganahan mo nga mahibawan kung unsang gisulti ni Sergio Alingasa, pwede sab ninyo i-visit ang K5 News FM, K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7, naka-upload ang video 38 minutes ago. It's for you to check, mga langga. Again, thank you also kay Sergio Alingasa sa paghatag og pagtagad para makakuha pa jud og dugang impormasyon og mga pahimangno ang media personnel. Alright, Sir John Bersales is with us right now. Sir John, ang kauban niya ganiha ni Ma'am Josabel, Sir Brian, dito kay Sir Joe.
1: Anyway, K5 Bob. No?
0: K5 Bob? Sige na lang, uy, K5 Pam. Salamat ka. Ayun mo. Muna na hinungdan. Lagi, sige, inom og butong. Kaya kalimut-limut.
1: Miss Barb, anyway, sorry na good.
0: Di ko madalag sorry. Madala ako sa butong. Ima ko nga tagag butong ron kaya mag-uli. Ay,
1: nag- ugma.
0: This one.
1: Ugma na lang. Kuan, kanang ganina, nindot kayo ang explanation actually ni Sergio Alingasa. No? Kung unsa ni siya ang active fault. No? And lipay kay ta kay as per him, kitara ang media nga nangutana ni.
0: Ooh, yes. Yes, because we are very curious.
1: Sani siya, dapat pagini siyang kadlukan or dili, which is, kung ato ang i-emphasize, ang iyahang explanation kaganina is, dili ang iyong kahadlukan, pero kinahanglan yun ang mangandam.
0: Dili ang iyong kahadlukan, kinahanglang pangandaman.
1: Yes, oo. And parang kinini ang dili, tabati o kahadluk, then normally, dapat, maubito ka kinini ang paradili, tawag balaka, dapat ang mangandam, it is because the reason is, according kay Sir Joe, ako wala isa maraisa, ang emphasis sa iyahang mga gipanghatag kaganina ng mga koan. Ang ipanghatag niya kaganina ng mga instructions. According to him, ang kinimanggod nga matang sa kuan, ang kinimanggod matang sa calamity is very unpredictable.
0: Exactly.
1: Wala pa usa ka technology nga na-invent nga ma-predict in advance ang kining matang sa calamity.
0: Mm-hmm.
1: The only thing na obserbahan lang karon sa mga experts is kung doon na may usag ka matang, no, nga maka-detect early or earlier ani nga matang sa calamity is ang animals, but yet according ka ganina kay Sir Joe is dili pa gid na siya conclusive gani kay kinahanglan pa na siyang istudyuhan, kinahanglan pang tun-an, pero pwedeng ma-relate according niya sa current situation. Kay, maybe, ang animals, bisan dili sila parehas na tuog kini ang intellect, no? Or knowledge.
0: Kasi sila og senses.
1: Pero grabe ang ilang senses manggod.
0: Yes.
1: Oo. So, morning nga, layo pa lang, ang pagpasabot ka ganina ni Sir Joe is, mas bintaha gyud nga kini ang kita as mga living individuals is, panahon sa mga ganing emerhensya, dili na ito isalig tanan sa ito ang gobyerno ang kinini ang pag-secure sa ito ang kaugalingon.
0: Yes.
1: Securing ourselves also starts with ourselves. Ako yes. din niya kaganina.
0: Personal nga preparedness.
1: Yes, oo. So, ang pinaka-highlight sa iyahang kuan kaganina, paabot nga pahimang no is, sa tanan nga mga families and individuals nga makadungog, no? And nakadungog karong mga orasa, ang iyang gipahimugatan is naana ni existing na ang active fault line. Kay bawa pamug asa ni dapit according kay Sir Joe is naa siya diri somewhere in Buluangan. Hingsaka siya diri going diri sa may areas of Palampas. Rekta na dito pa Bagunbon, rekta pa Calatravar, diretso dito pa Toboso. See? Now unsa ang gikusgon daw sa kinini ang
0: mauna ni
1: intensity.
0: Mauna ni ang
1: dadun ani. Ang prediction sa PVOX is pwede siyang mo create og devastation. Una sa devastation kining pagkapukan sa mga structures. At about mga almost 6 point something magnitude depende sa depth or gilad mo na Miss Barb sa kinini ang epicenter niya. Sa kining iyahang linog. Kaya kung mas
0: mas low,
1: mas grabe ang
0: yes.
1: vibration. So, mauna gani nga kinini ang sa tanan nagkadungog karon dapat aware ta how to evacuate. Kaya dili naman bago sa tuwa ang kinini ang mga
0: natural
1: information.
0: Disasters na ni siya eh.
1: At the same time, ang mga information drives nga gina-share sa tuwa almost every day sa mga eskwelahan, sa mga offices. Gina-practice naman nato ni, di ba? How to vacate. So, ang ato alang ani is, be cautious lang. Kaya according kay Sir Joe, kinimanggod nga matang sa calamity. Again, tungkol kay dili nato siya mag-predict, pwede siyang mutumaw udto, pwedeng gabi eh, pwedeng buntag sayo, anytime pwede siyang mutumaw. The only thing nga ito ang pangandaman is, dapat kabaluta, where are the exits? At the same time, ang ato ang mga families, how will kini ang paano na to sila ikuan, paano na to sila i-reach out,
0: okay.
1: Paano na to sila i-reach out during sa ingon na ini nga mga sitwasyon. Okay, ang pagpatag ni Sir Joe is mauni during calamities, ang ato ang mga linya sa komunikasyon dili siya reliable.
0: Yes, yes, dili. Kay mawala ang signal.
1: Oh. Kay even ang ato mga telecommunications, yes, posibleng usa na sa maapektuhan. Mm. So that's why dapat natay mga separate measures nga himuon unsaon ni siya pag-overcome.
0: Mm.
1: Mm. So diha sa video nga ato ang gi-published sa page, diha gi-explain tanan-tanan ni Sir Joe, please. Mahangi man ninyo din sa K5 News FM. Take time to watch. Kay yes. Importante kay na siya mga ka K5.
0: Be informed.
1: Oo, and be informed. Tanawa niyo, taas kay gituyo na kuno nga dili putlon ang mga important highlights sa kinini ang mensahe nga gusto ni padangat ni Sir Joe kay para masubaybayan ninyo diha mga ka K5. Dili ni ato adin ni pagpanghulga ha.
0: Yes.
1: Kundi kini ato adin he is mo lang na para ma-aware mo dahil unsay mga angayang himuon.
0: Kaya kumuhilom ang media, hindi may magsaba-saba mga langga.
1: Kasulo na po ninyong gobyerno.
0: Gobyerno. Bas, kuan na tanan, di ba? So, yes, kinahanglan dyan nga maging well-informed kita. Kay dili sa tanang higayon, makapreparar kita. Kaya tungkol mga bisita sa itong panginabuhi. Mm. Also, kung K5 Drone, maupagin siya ang alarming. Nga naman, kung adlaw mahitabo, simba ko, aduna tayong mga estudyante nga nasa eskwelahan.
1: Yes,
0: adunay mga employees na sa mga offices. Mm. So, sa eskwelahan, it's important nga balik-balikon yung pag-discuss kung asa ang mga safe nga area, mudagan ang mga estudyante kung adunay mga panghitabo.
1: Mga trabahante sa kuan, trabahante sa mga establishments, mga government offices, private entities. Minan na, oh.
0: Okay, for example, ang kining duck cover and hold, dako man po ni siyang tabang, no, pero not all the time. Kaya for example, for me lang na siya. For example, naamo sa first floor, tapos wala na to na-anticipate nga mo collapse ang building. So, mas okay jud siya nga. Pwede man, kung bago pa lang, duck cover and hold, samtang makasettle mo diha. And then, you look for areas outside the building, layo sa mga tumbahanan. Kung nakita na to, yes, kung nakita na to dito sa Jensen, actually we have a viewer from Jensen karon, si Japet, na dool ra sila itong usa ka food establishment ka K5 Jong nga na-collapse, nga ubos ra sab sa usa ka radio station. Just imagine, aduna pa'y usa ka tawo dito mga langga nga nag-attempt nga mubalik pa di ayon ta siya sa sulod. Kay abi niya basin og aduna pa'y lain dito sa sulod nga gusto sab niyang isalbar. So mo to nakagawa sila. Kini mga tawo kahibaw ni sila eh. Kay naan yung mga orientation sa ilang establishments eh. Sa Ibuhaton.
1: Mga na ang hangyo ni Sir Joe, Miss Barb. Sa tanan nga nagka maka-reach to or maka-reach out sa ito ang i-publish nga video, message ni Sir Joe. Ang iya lang is, dili lang ta mag-ginahi unta sa ito ang ulo. During kinini ang dunay mga preemptive measures nga ipatuman ba? Dili ta mag-kuan, dili ta mag-ginahian. Kay mamang Japon, what if kinini ang mahitabo ang wala na ito gilauman? Ang pagmahay raba, di na rabagin na siya mawakuan, di na rabagin na siya mabakwi.
0: Sa Bilog, Pilipinas ka K5 Jong, doon yung mga active trench, di ba? Dito sa, and usa sa mga active mga langga is ang Negros. Negros Trench. So, di dito ta makaingon nga. Luwas na tas linog dito sa itong lugar.
1: Hindi. Dito makaingon. That is why, kinini ang layo palang po gani. Kinini ang ato ang CDRRMO duna na sila yung measures kay K5 Pam ngagi. Miss Barb
0: yes, yes kay K5 Pam.
1: Sorry na duna na sila yung measures. Duna na sila yung mga inspections sa mga establishments. At the same time ang gato mga areas nga kining na train na nila ba nga na diha dapita ang kining kuan na diha dapita ang mga possible
0: fault lines.
1: Oh, mga fault lines. Lana na dihang gipang hatagan og mga advisory ang mga nagpuyo dihang dapita. Nga kung nga dili sila mupugong, pero ilang gina-remind lang nga dapat ligunon ang pag-tukod sa structures. Kaya wala takabalo one of these days basing mukalit og kuan. Basing mukalit og tayog na sa bagay. Nagsunod-sunod na manggod. Di ba?
0: Basta aduna gani usa ka fault line nga mo lihok na diha ka K5 jong. Labi nagkusog kayo. Kusog kayo sa Jensen. Apektado, sunod-sunod na na siya.
1: Gani.
0: I-anticipate na ta na siya nga naadyo mo sunod nga linog.
1: Oh, and then ang pinaka intro sa kinini ang kuan sa explanation kanina ni Sir Joe. Nganong gaya kahitabo ni siya? Because it's nature, mo gini siya.
0: Yes, nature.
1: Oh, nature, mo gini siya.
0: Di hamang na purma ning mga bukid. Yes. Mo yung mga palawman ng science. Di hanim na purma na ay uban gani nga mga area nga wala may bukid. Sa so, unang ano na
1: yes,
0: tabuag
1: mga bukid. Mo lang ni Galit, nalang usahay, mahimong collateral ba?
0: Hmm.
1: Kay, tungod ga-expand bangun punta. So, dili po din na to siya mapwedeng pungan. So, nalang gini siya kay, mula gini, according niya, kaganina medyo katawanan paminahon, pero ang liki mong daw, buot pasabutan na kinabuhi. Kung wala'y liki, wala'y kinabuhi.
0: Bitaw. Mawanjo na siya. Di ba? Dili mabuhi kung wala'y liki. Tinood na siya. Ay, even sa elementary level nga mga klase sa science, madiscuss na ang...
1: So para ka, dili mamiligro atong kinabuhi, likayan na to ang liki.
0: Ooh.
1: Aliki sa linog.
0: Importante sa baba na kayo ang liki. Diba, Kentoy? No, hihing agree si Kentoy. Si Kentoy taga-jansa ni siya. Diba, Kentoy?
1: Nah, ayun lang, oo.
0: Di ko kadungog ni mo, Kentoy. Mamaya tayo magtutuo si Japit sa So, muna siya mga langga. Again, importante nga maging aware kita o importante nga musunod kita sa mga announcements o sa mga pahimangno sa mga otoridad labi na sa CDRMO kay tungod sila ilahan ang trabaho nga estudyuhan. That's why sila ang mas kahibalo kung unsaon, kung paano. Kay tungod deha sila ga-focus sa ilang pag-study. Kita, yes. Kung busy tas tong panginabuhi, busy tas tong trabaho, sila busy sab na sila para studyuhan ang mga butang nga kabahin ana. So if they have announcements, if aduna sila yung mga pahimang no, atong tumanon because dili man sila mo pahimang no siguro para ikalubong nato sa yuta. Mahimang no na sila para ma-secure kita, ma-safe ba?
1: Yes.
0: Na safe ba?
1: Balita para mo din ako.
0: Ano na siya, no? T-shirt.
1: Sumarila na siya.
0: Ako ano siya? Ang kabuuan ng kwento. Pero ang detalye talaga ay i-discuss po, pag-uusapan bukas. Kaya abangan, ha? Abangan. Holiday bukas, wala si DJ Barbie. Pero akong tinguhaon, kung di man lang ko makauli, makaprogram ko dali. Kung wala, it's probably si KK5 pa mga inyong makauban. I'll just inform you. Earlier.
1: Thank you.
0: Thank you, K5.
1: Thank you, Miss Barb. Nga, pirmin ako masaypan nga si Sir Bob.
0: Bitaw. Maumanggod na siya hinungdan. Kung sige kag inom og butong. Bahala ka diha. Alas 2:29 na sa kahapunan mga K5. I'm gonna give you a song. This is from Simon. And I want you all to relax because life is so... it has a lot of mga uncertainties. Even though ga-worry na ta kita karon sa tong safety. Takahibalo kung basin taod-taod or ugma. Makabasyag taog linog or uban pang kalamidad. Ito ginapangayo. Wala na na ito ginapangayo. Pero dili na ito siya malikayan. Okay? So I want you to relax. Do not worry a lot, Jude. Okay? Pangamuyo lang yun sa Ginoo. Mauna ang ato ang angay nga himuon. Kay, di na ito malikawan nga doon yung mga kalamidad. Pero we can ask God for our protection. And for the protection of our family. For the protection of our loved ones. Relax diha. Pagpangapig di TX Coffee Mix. Nagpamainit na diha nanay-tanay. And mga kaigsuunan na mo dalis kahangin.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistange, sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang napilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

situation by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kung unsa inyong mga gikabalak andi ha, just read Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Kung unsa ang inyuhang mga ginakabalakan, ipresenta na nimong pangamuyo sa Ginoo. And ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo will guard your heart ug ang imuhang huna-huna uban kaniya. Also mga langga sa 1 Peter chapter 5 a verse 5 a chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Diba kentoy? So, dili na to matag na ang kaugmaon mga palangga. Karong hapuna, wata kahibalo, basin og mulinog, wala na to ginapangayo, no? If we are not asking for it, wala na na to ginapanganduy ng mga katalagman. Pero what, anong ginasulti ni na to? Kaya tungkol para dili siya mawala sa tungkol na una, aron maging preparado kita. Para kay kung matamaan rajuta sa pakampante, di na ganita mo sunod sa mga gina-advise sa ato mga lokal ng otoridad. Kahit kay tag-ulo, di juta mo evacuate. Dilita mo save sa mga important nga mga hotlines. Ay, by the way ha, I would like to remind you, 911 helps. Dial 911 kung gapanginahanglan mo mga langga. That's our emergency number jud nga inyuhang madalang. Daghan kay tagihapon makit-an sa social media. For example, adunay aksidente tapos mag-live ang usa ka social media content creator, sige, let's say. Mag-live sa Facebook niya, "Uy guys, pagayo magtabang, pagayo magtabang," o magyoyo diha sa live stream. That's okay, that helps, pero kinahanglan mga langga kahibalo pud ta og unsa jud bang angay natong unahon? Unsa jud ba ang proper nga pagtawag og tabang? Kung wala tayong mga numero sa ato ang mga local nga mga authorities mga langga, for example, adunay sunog, tapos wala takabalo sa hotline sa BFP, just dial 911 kay i-connect ramo na nila. 911, dili na nimo kinahanglan og load. For example, sab nawala imong cellphone or wakakabisado sa mga numero mga emergency hotlines na to, just dial 911. Pwede mo diha makapanghulam og cellphone sa inyong tupad. Ma'am, pwede sa ko ka-dial 911 kadali lang jud ma'am. Nabitaw. That helps mga langga. And also, dili ta angay nga mabalaka di ay para sa tong kaugmaon. We just prepare for tomorrow, pero ang kining tanang kabalaka mga langga, ato na naning hatag kay Lord. According to Matthew chapter 6 verse 34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Karong adlaw pa lang daghan na takay gibit-bit. Daghan na tag problema karong adlaw. Not only problema, daghan sab tag kalipay. And we also have to acknowledge that. Dili lang man ang kalisod ang angay na itong i-acknowledge itong kinabuhi mga langga. Kay kung aduna tayong gipasaan nga problema, aduna po tayong gipasaan nga blessing, na di na nato usahay matalupang dan, di na nato usahay ma-appreciate, kay tungod mas nangibabaw ang ato ang focus sa ato ang mga kakulangan sa kinabuhi, sa ato ang mga gusto nga wala pa naabot, sa ato mga kabalaka, sa ato ang mga problema. And sometimes, mura bitog mahabutangan na taog blindfolded na ta sa mga angay na tong pasalamatan. So mo ito mga langga, no, ang ato ang balita nga ginahatag once again or ginapakita sa publiko, especially about sa mga sunog, mga katalagman, may umaabot nga bagyo, nga angay kahadlukan, angay preparahan. Dili jud na maiwasan nga mabalaka mo, nga manervyos mo, makulbaan mo, magpanik mo. Di jud na mo i-invalidate kay tungod human as we are, makabatsyag jud tagkahadlok mga langga. Pero let us appreciate all the information provided for us na maging well-informed kita. As I watch you. Pasalamat ang adunay media.

0: Yeah.
1: Cross.
0: Nga mo'y magsukit-sukit sa mga otoridad aron mahanay kung unsang dapat nga ihatag nga impormasyon para sa katawhan. Oh. Diba? Kumbaga ang media, mo'y partners ninyo o partner sab sa otoridad. Oh. Kumbaga ang media, nagsilbing naa sa tunga-tunga mga langga para mo gather and mo spread og information. And gusto sab namong i-remind na ang media personalities, mga media personnel, mga tao sab. Kung aduna mo'y makita na errors mga langga, feel free to message. Feel free jud nga mo approach professionally. Nganong man, when these reporters conduct interviews, gag data gathering sila bisag asa. Adunay usahay ma information nga ma-feed sab sa ilaha. Nga di sab mao. So sila ang nagpatunga para mo gather, mo hanay, mo investigate mga langga. Especially kung ang ginapakita nga balita diha is developing story. Makita na ninyo sa caption eh. This is a developing story. Pag developing pagani mga langga, that only means gapadayon pa ang investigasyon. So expected nga dili pa tanang impormasyon na ana diha. Kay kumbaga, ginaluto pa ang impormasyon. Diba? Kumbaga, ang naadha nakapakita na sa inyo nga available nga mga detalye, mga ingredients pa na siya. So, aduna pa na yung mga musunod pagyud nga mga impormasyon. So, please be patient. Kay kinatinguhaan man na. Sakay din na, gani sila mangaon. Pina na sila mangaon, labi na akong naidag ko, jud kayo nga mga balita. But for now, let us pray for our brothers and sisters dito sa Mindanao, sa Jensan, sa Rangani, Davao, sa tanang mga naapektuhan, sa bag-ulang jud nga kusog nga linog. And let us pray for their hearts kay karon mga langga, according sa ato ang friend nga naa dito, nag-away-away na tungod sa ayuda. Magsubo kayo huna-hunaon nga maabot paghihapon sa punto nga mag-away-away sa ayuda. Kahit tungod pipila lang ang mahatagan dito ra sa evacuation center, how about the other people na affected sa... So, inaot pa nga masolusyonan o inaot pa nga mahatagan o kalinaw ang ilahang una-una o ilahang kasing-kasing. Nga sa ingon ani nga panahon, mas gakinahanglan ta sa tuang pagtinabangay. Oras sa K5 News FM, alas 2:55 na sa kahapunon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa padayon yung pagsuporta sa K5 News FM. Sa tuang technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Jenny Nicavera, ka K5 Engineer Monje, ka K5 Shanin Hilapon, and sa Fabulous Tabosa Radio Click FM, to 100.1 K5 News FM Canlaon. Especially to the station manager, Sir Steve Flores. And of course, dari naman kung asa ko karon galingkod sa studio mismo sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Nagipangwiluhan sab ning estasyon ni K5 Brian Morden, the station manager. To Doc Ramil Itang-Uy, our CEO and President of 5K Broadcasting Network Incorporated, nga nagtuo nga a cheerful giver lives long. Kini ang inyong DJ Barbie mga langga, magkita-kits ta og mga adlaw gihapon ni ako ang paningkamuton pero kung di ko makaabot si K5 pa mang inyong makauban. Sa afternoon heartbeat diri lang gihapon sa K5 News FM and I'm gonna give you this final song Stuck on You requested by our favorite listener. I love you all mga langga.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
2: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
3: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nga gigikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kini pod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
2: Correct.
3: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
2: Kadako di eh.
3: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
2: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
3: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
2: Kana
3: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og trans fat.
2: Kana
3: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 og MyTC.
0: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.
2: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
3: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
2: Yes.
3: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra baho gyapon.
2: Of course.
3: Kaya kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka.
2: Of course.
3: Kay man, maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
2: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
3: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX ITX 500 o MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 o MyTC. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
2: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog, habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin ninyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
10: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang eh. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
11: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station. So.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
11: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
1: D3 Bio.
13: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumain diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapo mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
4: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ora sa K5 News FM Philippines, alas 4:39 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Mangapon! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Adlong Miyerkules karon mga ka-K5, ikapit siya 11 na sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador! Hapit ko wala ka-programa, bay. Ha? Hapit ko wala ka-programa. Ha? Dugay ka kamata, bay. Ah, siyempre, gahapong adlawa, alumni, manggod. Alumni, no, mga batch-batch ba, oh. Mag-alumni, gahapon ang TNHS, Toboso National High School, o East Negros Academy, as part of the fiesta celebration dari sa lungsod Toboso, bay. Ay, naula. Sus, maula. Og wala na akong pugni akong kaugalingon, Ma'am Roda. Murag mabuntagan ta, Ma'am Roda, purtimbog atas kong lawas. Ha, alas 12 na kuning uli. O, siyempre, di ba? Sana all, alas 12. Ha, purti sayuhan ako na uli gabi eh. Lipay ko kay wala gyud ko nahubog kaayo, Ma'am Roda. Tipsy lang, ha, tipsy lang. Amato nga nakaprograma, gid na. Happy trawala, ah. Oh, anyways, manghapon, once again, kauban nyo karong hapon na ka-K5 Bobby Valencia. Manghapon sa talan, manghapon sa itong primero distrito, sa itong mga kaigsunan karon nga naka-tune in na sa Fabulous Toboso Radio Click FM, 92.3 at the same time. Sa K5 News FM San Carlos DYGM 95.7, manghapon sa tanan. Karong adlaw, mga ka-K5. Magasugod na gyud ang pipila ka mga activities, mga official activities, no? Sa kapiestahan sa lungsod sa Toboso sa diin karong gabi una. Ma'am Midelina Yamazaki, good afternoon diha, all the way from Japan. Shout out Lourdes Birha diha sa may Kalampisawan, Calatrava. Sa mga apo ni Nanay Lourdes Birha, good afternoon. O, karong gabi unahan, naataroy DJ. Nga mo pasundayag diri sa lungsod sa Toboso sa Fabulous Toboso Fiesta Celebration. O, ganihag, ibuksan ni Mayor Richard Ahoko ang opening. Gibuksan ang opening, ha? Gibuksan ang kapiestahan sa lungsod sa Toboso, pero wala ko nakakover, bye. Wala ko nakakover, ganihas, laro to ni Sir Randy Kangke. Kaya kanang mga orasa, mangod ka ng tag-alas 7, alas 8. Dili nating matas, pare, bay. Dili nating matas, pare. Alaing pari, ako ba? Oh. Mura mataan ni obispo. Di mata mo, bumataan ng mga orasa, so wag kita kakover ganiha. Pero at least, no, nakakuha na yun, nakabukas na yun, Ma'am Roda. Ha, Mary Jane Sabanal, ha, nadabuksan na yun ang atuang kapistahan. So karon na nga adlaw daghang mga activities diri no sa lungsod sa Toboso. Ha, kining anam-anam na mo ha sa mga kaigsuonan ato nga kinibang gaplano nga moan is Toboso. Anam-anam na mo bay, ha, anam-anam na mo. Hingagaw na mo sa inyohang pag-anhi sa Toboso kay karon. Ha, talent night sa unsa ni sa Miss Toboso 2026. Ang mga nagagadahan na promo to mulantaw ba kung kining Miss Toboso di raguro ko mulantaw ba ato na ko magpahipi skillet at tagay-tagay ginagmay og sanmig light wala mamiyan ng red horse ron sanmig taron ba ala-ala lang skillet-killet sa storya chill-chill Mora gina ang mahitabuan ng adlawa ah, karong gabi una ah. Yan pag magsugod na galing ah, hudyaka ang mga DJs karong gabi una. Murampan ako ha. Oh, see you later tonight, everyone. Lola Ibyang ha, see you later tonight, Lola Ibyang. Kaya mo lang tao, meron si Lola Ibyang o kining Miss Tuboso. Maghapon na sa mga taga, usan eh, taga Ninang Snack House. Nakita ko sa post ni Tipay, ganihan Lola Ibyang, akining Jayco nga donut. May tagpag-humans program ro na apa na ha, kay aminin nyo sa kong orasan ng matarong hapuna, alas 4 untop. Pag wala ko tawag ni Sir Romel Dayo, tanga to ang principal sa Kanubgan Elementary School, wag yung ko kamata in town mga kakifive ha. Oh, ang miss call ni Sir Romel Dayo, ta alas 4 untop oh. Bob, shout out niya ongoing ang football festival sa Toboso Central School o ang Dajon Artwork Exhibit sa Old Municipality, no, sa lungsod sa Toboso. O may football naman ang sa TCS Men's Open og Women's Open ha. Okay. Sir Romel, thank you so much ha. Sige lang, pagka-humans program ro mo ato ko sa Dajon Artwork Exhibit, no. Mulantaw taana ha. Pag after sa program kay grabe dali-dali na ko Ma'am Roda. Hindi di mo si Ma'am Roda oy no. Paman in comment si Ma'am Roda. Sir Emil Hieronimo, good afternoon. Shifter Ganang, good afternoon naman. Sir Emil, kumusta ni happy fiesta ko no Sir Emil Hieronimo. Manghapon sa mga taga Dulis kila Trava ha. Manghapon sa mga taon, murag kaloyan ni taon ang atong kalangitan ha, murag di kita ulanon siguro ani kay nagplano ra ba ko magsapatos rong gabi imulaan. Ya basig ulanon ta. Adi na lang guro ada, magchinilas ta oy. Anyways, tonight Virgie Salgado, good afternoon, watching all the way from Takuling. Ay, mga hapon, napakain ka og lechon, Sir Piesta man. Uy, kinuog. Abi nimo Sir Emil, sa una pa ko ana ha. Kada piesta, Sir Emil, wala dyan ko'y handa-handa. Wala, gimighanda ba sa piesta, Sir Emil? Siguro maghanda, goro silang mama. Dito na kumangumbira ka, mama, Sir Emil. Ang bisita to aman dito tanan magtapok sa balay god sa main house muna kas balay na ko dito mismo sa babaw. Wala jukoy handa-handa di Sir Emil, dito lang mga aon lang dito sa kuan ha, sa balay nilang mama basing naay mga seafood sa Japan. Ako kani murag mangumbira rage ko diri sa Fabulous Toboso Radio, magtapok kami diri Honey May Lariosa. Maghapon sa Lariosa family ha. Honey May, good afternoon. All the way from San Carlos City, ha? Honey May, good afternoon ninyo di, ha? Lariosa family. At the same time, ang hapon po sa mga taga-Nataban, Prosperidad, Quezon, sa mga taga-Valle Hermoso nga naminaw karon sa 95.7 K5 News FM, San Carlos, mang hapon sa tanan. Nakoy, dala manok, sir, dako, kaayo, agoy! Sir Emil, ayaw, ay nako. Siguro, aha, katong manok na din.

ang email ug usa ginang sabor anang kape sa kila trabang. Kape sa dulis kila trabang. Anyways, oras alas 4:48 na sa kahapon ang ginadalit kinato sa may kabubuton sa D3 Bio Detects 500 ugmay TC. O tanawarong hapon na ha. Nami kay kon tulog bay kay nakatumar magugog D3 Bio Detects 500 ugmay TC. Gisigurado kinako nga mahimbing atong tulog ron nga hapon. Siesta bay. Supposed to be a siesta bay tag 15 minutos ra na bay. Pero kaniha murag lapaw-lapaw akong siesta, pero sige lang kay kaning pagkalapawas tulog nato ron. Ah, kung ano man po na kining preparasyon manis pulaw ron ah. Gikondisyon ginakos kung ako lawas kay last year mang good ma'am Roda ang Hilis Night. Last year mang good daga gitrangkaso ko during gid sa fiesta duration. Ah, galing kay karon. Ah, ang ako ang hilanat og ubo atura man tong usang semana. Gikondisyon ginako Arnel Calarianes. Mauna nga wala jud ko roning wala jud ko ron nakabatsak og kining luya. Kay naka D3 Bio ta bay, dikit DTX 500 ug may TC. Hello, good afternoon sir. Shout out sa Calarianes family diya sa may Valle Hermoso. Good afternoon ha. Mga taga Valle Hermoso, good afternoon. Thank you so much sa inyong pagpaminaw karon sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa mga taga proper San Carlos, sa merkado publiko sa syudad sa San Carlos, de sa may bagsakan, may hapon sa tanan ha sa mga tricycle drivers karon. Good afternoon. Glanog-glanog ilaharong mga radyo diya sila mga tricycle sa San Carlos City. Good afternoon sa tanan-tanan ha. Mayong pag, may pagbiyahe ha. Nessa Benny, good afternoon. Nessa. Nessa Benny. Oh, bata pa kasi Nessa Benny. Oh, kabalo na siya mo Facebook ko si Nessa Benny. Alright, alas 4:50 na sa kahaponon. Oy, may hapon sa Badong Computer Parts and Accessories, ha? Naminaw po ang Badong Computer Parts and Accessories. Diri sa may Purok, Punta Cruz. Crossing Purok, Punta Cruz, Barangay Poblasyon, Tomoso. Sa mga nag-need diha o mga parts sa ilang computers, ginagaguba. Need og piso net, peso wifi. Ha? Piso tab, ha? Mapalit diha sa may Badong's Computer Parts and Accessories. At the same time, Mama Wings and Lerais, saktuhan tiyasta, bay! Mama Wings ta, ha? Siguro o na to nga makatipid ta. Mama Wings ta, ha? Siyempre, kung 12 mo kabuk, 13 mo kabuk sa pamilya, laag mong tubo, sumahadlok mo, mugasto og rice, arita sa Mama Wings. Ang Mama Wings and Lerais, nasa may Purok, Malinawon, Tupad, sa Fabros, Liempo, and Lechon Manok. Parting Lamia po sa Liempo, ang Lechon Manok. Oo. Sige ah. I-check na to mga K5 ang mga report nila ni K5 Jong Bersales. Ingan man ni K5 Jezebel Barbetso. Okay, matod pa ni Jong Bersales. Sanin oh. Ang, unsan ni? Rice subsidy daw, posibleng ipanagtag sa LGU San Carlos. Alang sa mga pedicab drivers nga naapektuhan sa El Nino phenomenon. Wow! At the same time, LGU San Carlos naman gipangandam ang duha ka weather hazards nga mao ang El Nino ingon man habagat bay. Grabe no? Laliman kang maubin ito kong giingon gahapon nga ang habagat bay nagpabilin. Pero ang hagit o halit naman ang hulga sa El Nino sa diin gi ingon gili ni gi usan ni gi identify or categorize as super El Nino, ha? Maupo ni ang usaron sa mga challenge sa itong mga LGUs kinatay super El Nino. Napay habagat wata kasabot kay murag ulan init pistas langit yun. Ha, Nanay Rosa Delgado, ulan init pistas langit, ha? Oh, Junjun Mahilom, ha? Murag sako-sako na ro sinong Junjun Mahilom diha siyang litsunan. Galitsyon, murag unom kabok litsyon inong Junjun Mahilom ron. Ambot ila katatay Rogelio Impanto kung unsa kadaghanon ron, ha? Nanay Tessie, ha? Murag hurto-hurto ang puso po Nanay Tessie. Sige ah. Sige, ungot naman po ng computer siya. Isa siya nin ha, kining ungot ang keyboard dagway ni dili mo kuan no. Ah, ang keyboard gidi ay ang

0: Ungot ay siya nin. Kaya usay, dili siya mo kuanin, dili mo... Dili mo detect ang unsani tawag ani ang unsani ang keyboard kinaka bluetooth mo gani among keyboard siya nin o dito ganihan natagbaw itawong ko gliso-liso mo to gi-restart ta ko siya nin no Ronelin Boscado kumusta mo diha ni Lola Milagring ha sa may punong sa Punta Cruz likod sa Toboso Central School. Ronaldin, na ako nung nagkuhan diyan ingon si Sir Romuel Dayot, na ako nung nag-football diha ron sa may Toboso Central School, ongoing ang football, ongoing po dagway ang kuhan, aniha ang kining motocross dito sa may Mascubado. Oo, nin ha? Ay pa nin, kining ugot ang kuhanin ha? Giconnection ako ang Bluetooth na mo nga kuhanin ha? Nga keyboard din kay para maka-ads ta siya nin. Tagbog kita giyaw-yaw ani ron siya nin. Oh, tayo pa siya nin kinuga ko a device ako siya nin kay aron maka-connect tas Bluetooth ani ato ang unsa ni siya nin? Ha, nga to ang keyboard siya nin oh, Bluetooth finding Bluetooth device. Tayo pa. Pero nalin nakalaag na karon nalin murag naara ba toy kining giulod nga kailain, oy no. Abi ninyo atong Lunes bay nakakaunso ko ato dito sa ilahang kuan sa ilahang kinibang kiosk no tubang na may kilid sa Calvin Lim ha nakabantay jud ko grabe ka unsanitary bay naglantaw ko sa ilang food preparation napay langaw nga gakuan eh nga batog-batog ang pamaagi nila sa pag-init sa ilahang pagkaon murag ilarang butangan o kining ininit ba nga ang aso sa init no nga sa ininit tubig maoy mo pa init sa ilahang ma usani burger kana bang hotdog mura sa kining mura sa big bite sa 7-Eleven susbay pagkadaghana ipakita ko na ron sa ato ang kwan sa ato ang live no sa anyway 4:55 pa na ato'y nagpakita no natoy gapost sa Facebook nga nabiktima ni ining giulod nga hangaryan big bites diha sa may kiosk o sa atbang sa Alvin Lim. Ay, Diyos ko, Mariosep. Anyways, ato sa ding paminawon ang mga importanteng pahibalugi ka sa Klinika di Alternativa Medicina. Standby, haya mong biya, kaya ito nang ipakita kaninyo karon ang mga developments, mga kaigsuunan sa current nga kung saan kalihukan rin sa lungsod sa Tubos at the same time sa syudad sa San Carlos. Standby, balik ko dugay.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
6: Mm-hmm.
7: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir JP?
6: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
7: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
6: Gusto.
7: It's all about mental disorder, Sir JP.
6: Correct.
7: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
6: Unsa man.
7: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
6: Kayang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
7: Wala na ipili, Sir JP.
6: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
7: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo dyan kung imong painumon o D3Bio.
6: Correct.
7: Unsa may ganahan mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang D3 Bio, ang kitons nga naan ini nga dili ni mo makita sa print D3. Grabe kayo mo fuel og munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
6: Yes, Doc. Husto. mao na epekto sa D3-bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini, during child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet, ketogenic diet.
7: Mm.
6: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
7: Wow.
6: Tungod anang mga intervention sa diet.
3: D3-bio.
2: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
7: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon.
6: Hmm.
7: Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3-bio. Unsa may keto diet?
6: Unsa man?
7: Imong kaonon puros mga good fats.
6: Mm-hmm.
7: Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
6: Kanang mga nuts, avocado, BCO.
7: Siyempre,
6: D3-bio.
7: D3-bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
6: Oh.
7: Pwede dyan ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
6: Gusto.
7: Balik ta sa patol, Sir JP.
6: Oh.
7: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan attack yun. Unsa may atong mabuhat.
6: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo dyong hawanan ang lugar.
7: Hmm. Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir JP?
6: Gusto.
7: Hmm. Dili gyud unta na pwede.
6: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili gyud nimo siya gapuson.
7: Oo, kay kasagaran, di man dyan mo abot og 5 minuto ng atake.
6: Ayaw dyan gapusa ang gipatol.
7: Mm.
6: Tanawa og bantayer siya. Nga, og siguraduha nga safe kayo siya. Kung mahimo, naakay ibalabag si ang baba. Bisag gamay ra, aron dili niya mapakan, ihang dila.
7: Mm.
6: Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
7: Correct.
6: Og wala ra siya'y katumbahan.
7: Mm. Usa pa, Sir JP, kaning magi-atake sa ilang patol, mubula ang ilang baba o galaway.
6: Bitaw.
7: Kinahanglan patakiliron ra nato sila, aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
6: Dili matukan.
7: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3-bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok og kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
6: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3-bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3-bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3-bio. D3-bio. Health News. D3-bio.
4: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3-bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3-bio.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3-bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500. Kada aga. DGX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500. DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatino sa imo dugo. Kag nagapampakot sa imo mga ugat. Sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkautod sa imo tiin. Pagkagubas sa kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DGX 500 na kamo. DGX 500. DGX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DGX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DGX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DGX 500 kada adlaw. DGX 500. DGX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Ganagapanubo sang level sang imo blood sugar. DGX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mar. DGX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sang hapon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng hapon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng hapon tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
3: Baiti C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Baiti C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi na ang Baiti C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag Baiti C na, makatawang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Baiti C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Baiti C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Baiti C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C, og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa
17: mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C of Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
18: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
19: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
22: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitan dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang nagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
23: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
22: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
25: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
25: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
27: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay.
27: buhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend. Food supplement for men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend. Food supplement for men.
2: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
2: Ang labahan.
4: Nakasumpay na.
2: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
0: Ganito ako.
4: Tigasi.
0: Tigalapa.
4: Tigasay.
0: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
0: Sa gabi, ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko.
0: Ang extend.
4: Supplement for men.
0: Lourdes.
4: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men.
4: Extend
0: food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali.
1: Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend
4: food supplement for men.
0: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!
9: Oras, alas 5.15 na sa kahaponon. Balik kita mga ka-K5. Juliet Chu, bye! May hapon di, bye! Happy Fiesta di sa inyo, ha, bye! Thank you so much, Sir Juliet Chu, ha? May hapon nyo di sa may Barangay 3, San Carlos City. Oh, Elizer Pandak, may hapon! Shout out, Tita Liza Asesor Ortez! Ingaman, Tito Toto Ortez, gikan ni Ronalyn Boscado. Karon paunta mi mula ang sirbab kaso giluod ko sa hotdog with ulod. Paborito ra bagin unta to nako. Adamaka sa atong nalinda. Oy, gipalawang langawan raman na dapat gisulod og stante ilang baligya. Actually, maabita to atong Lunes dito ko. Nakapalit gali ko usa ka kuha na to. Usa ka kinibang mahala na ba si 35. Nakabantay naman dyan ko gilangaw to siya. Ning batok na kitang langaw. Galing kitungod si 35 pesos. Ikaw na lang ginako, Ma'am Roda. Ronaline, ha? Ikaw na lang ginako. Eh, saan taman? Sa 35 pesos, din mo kanon? Mauday to atong ning aging Martes, medyo lain na ako ang tiyan. Bunga na dito ato, dahil nga ikaw na to sa may kilids ka, Alvin. Naliman ka! Ang gaserve pag yun sa pagkaon, gisipon pa, walay mask, walay hairnet. Anya, purti pang nubua sa short. Ginoo ko. Ay nako, anyways, 75 pesos pero free ulod ko ni Ingon Sir Ronaldin. Ay nako, Diyos ko. Magaling kagipasarado ni Mayor. Kagipasarado tong Mayor, kinaamay daghan ng reklamo. Tapos daan pa dyan ko ning chat dyan ko ni Tourism Officer Sir Rob Kangke, anang adlawa, kung laina po, GPM ginako, ano, kay duda dyan ko sa food handling. Ha? May pagkahiman-himan, pagkasunod adlaw, tuwagin, ko na, ito ay joining post. Gusto, suwagin ko masipyat sa akong duda. Mahok yun. Ay, Diyos ko, Mariusa. Anyway, sa dili pata mo pa dahil mga K-Fan, kay total na, gabantay-bantay, mag-itaros dagans panahon, ato sa paminawon ang DOST Pag-asa mga K5 sa pinaka-latest nga dagans panahon. Saan ba itong paminawon?
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at patuloy ang magdudulot ng maulap na papahurin at may chance o mataas na chance ng mga halos tuloy-tuloy na pagulan at pagkidlat pagkulog, especially po dito sa Ilocos Norte, Apayao, maging sa lalawigan ng Batanes at sa Babuyan Islands. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng ating bansa, mga kalat-kalat at mga panandali ang pagbuhos ng ulan naman ang pwede pong maranasan dahil po yan sa mga localized thunderstorms. So sa ngayon, ang weather system na prevailing sa bansa ay ang habagat o southwest monsoon at wala po tayong low pressure area o bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Para sa pagtayo ng ating panahon, asahan natin ang maulap na papawurin at mataas pa rin na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagulog ito sa Ilocos Norte, sa Apayao Province, maging sa Batanes at Babuyan Islands. So, possible po ay mag-persist yan hanggang bukas dito sa Ilocos Norte, sa Babuyan Islands at sa Batanes dahil pa rin po sa habagat. Habang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating bansa o natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin. Kung may mga pagulan man, ay mga panandalian lamang ito at mga isolated lamang o pulo-pulo lamang na pagbuhos. Para sa ating forecast ng ating temperature dito sa Kamaynilaan, from 27 to 34 degrees Celsius for tomorrow, 17 to 24 sa Baguio, 26 to 31 sa Lawag, 27 to 35 sa Tungigaraw, at 25 to 35 sa Legazpi City, habang sa Tagaytay ay 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, mananatili pong bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawin doon. Hindi natin inaalis ang mga chances ng mga localized thunderstorms. Frequent po ang mga localized thunderstorms ngayon. So saan man ang ating lakad ay huwag hong magkalimutan magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Sa Puerto Princesa City, 26 to 33 ang inaasahang maging akwating temperatura, 26 to 32 sa Kalayaan Islands, 25 to 32 sa Iloilo, 27 to 33 sa Cebu, 25 to 34 sa Tacloban, 26 to 32 sa Cagayan de Oro, sa Davao City ay 25 to 33, habang sa Zamboanga ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Kasalukuyan, wala naman po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Panayad hanggang sa kantamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa halos buong kapuluan. Maliban po dito sa extreme northern Luzon or sa northern Luzon, wherein we're expecting na moderate po ang pag-alon dyan from 1.2 to 2.5 meters na wave height. In the next 3 days o kaya dito naman sa Sabado hanggang Lunes, para sa ating weather outlook dito sa Kamaynilaan, still po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin natin. Kung may mga pagulan man ay mga panandalian, pagbuhos po ito at mga isolated, yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan dominated by the localized thunderstorm. So dito sa Kamaynilaan, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa weekend hanggang sa Lunes. Sa Baguio City naman ay 18 to 25 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura at bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang magiging kondisyon ng ating kalagatan. Sa Legazpi City, may mga localized thunderstorms lang din ho tayong inaasahan any time of the day ho yan. 25 to 33 naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura doon. Sa Metro Cebu ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin, inaasahan. Same with Iloilo City at Tacloban City from weekend up to Monday or Lunes. Asahan din natin ang mga localized thunderstorms any time of the day. At 26 to 32 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Metro Cebu. Sa Iloilo ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, wala tayong inaasahan ngayon na malawak ang pagulan.
9: Alright, so alas 5.22 na sa kahapon nun. Sumato ang pinaka-latest nga dagans panahon ba, gigans pag-asa. Pero naglibog ko ba kay ang forecast ni pag-asa tomorrow kuno Huwebes. June 11, no? Look at the screen, ha? Oh. Forecast tomorrow, June 11, Thursday. Pero actually, ba, ako po mismo, nagduda ko, kabantay mo sa kung dagway ganyan while ga-forecast ng pag-asa. Puti po na akong lantaos kung rilo, kaya kung rilo, pitsa 11, manggi, nagkabot ng Ang cellphone, pitsa unsig yun ang nakabutang ng adlawang. Nya, sa computer pag idaaris kung ito bang, pitsa unsig yun yung webis naman po di ay taro niya. Narealize po na ako sa ako ang intro di ay ganiha pag ba, pagratsad na ako. Niingon ko nga Miyerkules, ha, Miyerkules nga adlaw. Webis naman di ay tabay. Hasta pag-asa o natalang. Oh, ngayon nila forecast tomorrow, Thursday, June 11. Actually, June 11 na taron ba? Webes taron. Ugma, Biyernes na, Pitsa 13. Ay, Diyos ko, Mariusef. Muraga, natalang meron ang pag-asa. Duhagin mi, nangaigo, anis katalang ron sa nina. Ika po sa nina, minaw rapo ka niya sa nin. O, Diyo ko ni mo, gikorek sa nin. O, si Ma'am Roda, ning comment na si Ma'am Roda. O, muraga. Tingala ko, wala siya ka-comment sa sugod-sugod kay Murag na anis siya sa aeroplano ron. Adonat mo kung nasa aeroplano ba ni siya ron o sa... Naba ni siya ron sa airport na gid sa Silay. Kay ang ingon niya, alas 4 man daw siya mo abot. Naabot na si Negros si Ma'am Roda. Makaapa sa piyesta. Anyways, lain pa'y ato. Kaya daw daghang kag nag-comment lagi in town. Kaya nag-trending lagi ni gahapon. Watching from the land of crocodile ko doon. Ingo si Ma'am Roda, naapagid lagi ko. Na, oh. Oh, maniingo po si Nilda Kabugwas, oh. Nakapalit po ko og sumay rice bab, panos, na suko akong bata, oh, di ba? Mga boysit nga klase nga tigbaligya. Magaling ka ako ba'y, wadyo ko kanotis kay Lunes Manggud to. Hindi ka dali-dali na ko ba? Gusto po ko mo-try. Kaya porting kong nindutas display nila. Ha, porting nindutas sa ilang display. Kaya bang ma-attract ka, yun ka ba, makuha gini mong attention, kaya gwapo ka yung presentation sa ilang ipang display dito sa may kilids ka Alvin Lim. Oh? Purting yung duta, ma-attract ka ba? Yung paaso-aso pa kuno niya, ang aso di ay dili dito gikan sa mantika nga ilang giluto, o sa panadiha. Ha? Aso ra di ay ito sa kanyang ipabukalan ba? Oh, paaso-aso ra. Ha? Unya karon sa kadali-dali na ako, gitake out na ako, maragid nga, naingon ron si Ninang Snack House, kaya may reason mo nga nang waka bukaon dere. Eh. Oh. Kaya sa Ninang Snack House, man, yung ko siyempre mo explore ko ka fiesta, bay. Moto nga gahapon, dito na, ibalik yung ko sa Ninang Snack House, porti kaon ako gahapon. Sula, ibyang, ning katawa na po, no. So, mauna nga, dali-dali ko, porti na akong kaon, kaya nag-set up ko dere sa kwan, sa studio, kay mo-ere ko ta anytime, mga 5 minutes to go, mo-ere na ko, porti na akong hamal. O saan ako pagkabalo ato, Ronaline? Nila Kabugwas nga wala to siya ulod. Wala na naman kung galantaw sa akong gikaon. Sige na naman kung hamal ato niya. Apa ko tanag, naaba to'y ulod akong gikaon na tong Lunes. Kaya dito dyan ko nimpalit, bay. Hindi na lang ako ipakita as live siguro. Kaya porto dyan luura, bay. Kaya ngayon ko muraman tao ni gikan sa mga hinampak na klaseng mga tigbaligya. Hindi pang sip-on ba? Siguro ato, pag sigma ato ni tag... Ay, Diyos ko! Lami pa kay okay-okay nila bay. Yep, sus taon ginuo ko. Feel ginako nga murag naa gitoy something ato Ma'am Roda, Anilda og Ronaline nga nadyo ko'y nakaon na to kay actually after ko ning kaon Martes og Miyerkules gahapon, lain ako ang tiyan. Medyo pero controlled siya kay siyempre pala hubog man ta. Natunaw pod gurto dayon ang kining kuan. Ha, na kining natunaw ko rin po ito na yung itong ulod sa kuntiyan. Wala kayo siya ka-attract ka. Wala siya kayo ka-infect sa kuntiyan. Kaya nag-hambig acid na kuntiyan. Kita mo ng halo? Haka na bang mga ginatawag nga Komodo Dragon? Kana Komodo Dragon dito sa usa itong islaha in town mga ka-K5. Pagkatag ko ang halo? Ha? Kita ka ng baka? Ha? Sus, siguro murag... Og muhapa, guro ko, murag maumaog ka dako ng Komodo Dragon skua? O dako panako? Dagkong klase sa halo bay. Ang Komodo Dragon, ang ilan tiyan ana na puno nag ginatawag nga grabe nga acid. Nga mutunaw hasta bokog tunawon bay. Oo. Unya kay ang ginakaon sa mga Komodo Dragon ingon man mga halo, kabantay mo anang kaning mga tawo sa bukid nga mga litag og halo nga ilang ipaon kadto nanimaho nga kining baki. Humot kay na para sa mga halubay, bisag ipang ulod. Kanon ra gyapon, ha? Kay ang ilaha man kung digestive system mutunaw bisag unsang klase nga bakterya. Buko gani, ha? Tunawon. So mauna nga, akong tiyan, maumaupod siguro ato Ronaldin Buscado. Pero wala siya'y lami, bay. Oo, wala'y lami kining Ronaldin. Abini mo ang ilahang katunghatdog-hatdog. Mura siya kining giniingon na ako ganiha. Mura siya kining big bite sa 7-Eleven. Mas lami pang 7-Eleven. Bisag ilahan ang gipatungan, burtin daghan ng lamas-lamas, napay mga cheese nga ilang gikagod o todo. Ang akong masaburan, ang Hungarian regadakatorj yung hatdog. Ha? Katungod maguna sa mga preservative anang hotdog ba, yung burtin daghan, maunang kuhan siya, masaburan, hindi mo todo ang Hungarian. Ang pan, ang katong iyahang bread nga, kuhan, walay sabor. Ang cheese, walay sabor. Ang Hungarian nga hotdog, hindi mo makaon nga, makalasalasa siya. Makaingon ka nga, grabe po ning sobraan na po ni sila, uy, no nga, na maligya sa ihon anak. Mura, usapay pagto, hiluan nila ang mga taga-Toboso? Ha? May ragyod nga ni ingon si Mayor, ipasirado ka abot kay moagi man kog nalimot kog liili gani ha basta kining udto wala toy abri abot karong hapon hopefully wala abri gapon kay ay nako nga di ta mamalit ni ha kanang mga tao diri ron sa lungsod sa Toboso kanang naay gabaligya di skillets ka Alvin nga murag pagkaon ang murag ga-tenten sila diha ayaw gyud magpalit ta porti gyud damaka.
28: El Castigador, El Castigador,
9: ha, porti gyud damaka, ha. Napay gabaligya. Ako mismo ha. Gabaligya nga gisipun. Gapanghatsing siya. Atubangan sa pagkaon. Porte yung damaka. Kayo kung usama ni silang klase nga na maligya. Uy, mga ni. Gahuna-huna in taon sa mga taong mukaon ani. Ya, kuyaw na magbata ang mukaon. Kaya ang nakakuyaw sa bata, hina pa ang immunity nila. Mas dali mataptan og mga sakit-sakit og mga bata pang ipang diarrhea oroy na intawon. Ha? May galing kay akong tiyan. Akong kaon mabuntagod ani o. Kay siguro nakatabang ang yogurt no, kay akong kaon magud mabuntag pag mata nako sa buntag, itlog na nga boiled egg nga gi kuan ra mga 3 to 5 minutes nga pag-boil niya. Nga igo-igo gyud ang katong iyahang yellow ni ang egg yolk niya. Kaya naman dili wala gagahi, kaya naman mura gamalasado patanawon. Upat, tulo ka buok itlog boiled, dayon ni yogurt na siya, mukaon ko na dito 7-Eleven, mapalit ko dito ko sa ka-yogurt. Siguro nakatabang to siya nga na neutralize siguro ang bakterya, kaya nakabatsag man dyan ko, Ronaldin, ngalain na konti yan, pero murag wala ranako, gibutang sa kung huna-huna, kaya murag na neutralize na siya sa kung ginakaon mabuntag sa'yo, nga yogurt ga full of probiotics. Mauna nga murag na control ra siguro tong time ha, nga wala ko nagkalibanga gid og todo. So mauna ha, again ha, please in tawo no. Ang aso-aso sir kay utot ratos nagmaligya. No? Sir unta ha, katurang nga isa katindahan dira sa merkado ang damak ha, hinaot nga ang uban nga kiosk diha limpyo kay sakto gyud. Ah, sakto kita sa bayad niya, hugaw ilang baligya. Correct ka sa Big Mac na lata. Correct, no? Kung ako sa Big Mac, kakaon po ko niya sa Big Mac, Ronaldin. Buy one, take one pa. Oo. Naingon gali ko nga may pagdiri na lata mamalit sa ato mga lokal, katubang mga kaila na daan niya taga-Toboso nga may mga kiosk. Diyan na lata mga haon, uy, kaya mara makulbaan, matamukaon na lang may mga tent. Ha? Bitapos ako mara kulbaan kung noong kaon na lang may mga tent, kay matay. Di man ta na to lahat ton, di man ta na to ihurot sila, galing kina murag na natagam-tagam ta atong giulod nga Hungarian. No, di ba? Ako ani, ako pa ninyo, pilian na lang ninyo ang mga local stores, ha? Ato ta sa Mama Wings, Only Rice, no, sa Fab Bros, na dito sa may Purok Malinaw, Only Rice pa, sigurado po di pang lamia sa Sabaw. Ha? Di, og mag-snacks-snacks ta, ato ta sa may Solamanca, nasa may painitan sa merkado sa Lumangka, napunta diri sa Ninang Snack House. Ha? Mauni ato pang panganan, oy, ay dita ato mga kuon, kay makulbaan man punta mga haon, anak nila, oy. Ang problema, ani, ha, 75 pesos ang ato ang Hungarian. Ang doktor nato, 50 mil. Oy! Ay na lang, oy, tawon. So, mauna, pili mo ha sa inyong kanan, ha? Sus, ginoo ko. Same ta, sir. Kulba naman. Basta mapalit ko diretsyo namang hamal. Ah, diretsyo. Basta mapalit ko. Diretsyo hamal na baya ko. Di ko pare sa una. asa kumanghod nga bulikaton pag regular. Lami po ba na bulikaton na pag-una? Ha? Ronaldin, lami po gina siya bulikaton una, usan mo siya kanon. Ano naman, lami po gina bulikaton kasi siyempre makita ta sa unod. Oo. O ako basta fiesta di gyud ko tigpalit ang mga pangayaw o niingos dakdak kabugwas. O bitaw no? Sa mga inanak nga pagkaon ba niya mga ang mga nagmaligya o mga himol sus Diyos ko tao. Ay na lang taoy. Nagisip pa ng mga balut no? Balut ni Julax. Ha? Kasi gurado guys Julax diya o. Oh. Lumaluoy ta sa ubang pangayaw in taon. Madamay-damay aning mga hinampakan eh. Ambot lang kung sinakaon nila. Anyways, alas 4 o alas 5:34 na sa kahaponon, mo break sa ko mga madam, mga sir, ha? Mo break sa ko kadiyot. Karos nung pagbalik, ito ang kwao ng mga report ni K5 Jong Barsales ingon man ka K5 Jezebel Barbecho. Stand by, balik ko dugay-dugay. K5 News FM, championing
10: the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Itainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio
14: DGX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan DGX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack mag DGX 500 kadaga DGX 500 protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500. DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatino sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DGX 500. DGX 500. DGX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DGX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DGX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy ka nun ay DTX 500. Masalikan, epektibo DTX 500. DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan.
28: DTX 500. Likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikang epic table. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpanga pay-up ang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
28: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
28: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
28: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Oxanton Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga mayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C. Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
17: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
28: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
28: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
28: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
28: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: Masakit ang tiyan?
5: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
1: mag-Clinica Max 4 Biotics.
20: Masakit manghihi? Max 4 Biotics ka! Basing UTI na ina, Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
26: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi! Sa diit ka, Pipino!
28: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
28: Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kinesis. Nang natilawan, pa-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
27: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Dayo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Dayo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! Bye, Puso!

Oras, alas 5.45 na sa kahaponan, bali kita mga ka-K5. Silula ibyang o naminaw, gida kinin chat si Ma'am Tipay, o nga, na, naglagot in taong kuno si Lula ibyang. Ha nga, pagod lagi anong mga da, dinala na ko, balik-balik ko na itong storya ng inana, bang murag ka, kuan ba kanibang ka, kaluod pa minaw, no? Pero sige na lang, at least nakakuha tag idea, nakuhaan na ito kinibang hulagway, no, ang nahitabo dito nga insidente nga to ay nakit-an nga mga ingunan ng buto sa pata itaos pagkaon ba. Pero bisag unsaon ako lola ibyang og hisgot og mga ingunan ng butanga. Dili jud kay kulod anon. Actually gigutom jud ko ron. Lola ibyang mura gigutom jud ko lola ibyang. Laban ani ron mahumaning programa lola ibyang mo anak ko ron diha. Ulis ko sa balay kadiyot kay mag-ilis. Mag-short ra ko, kaya akong short, akong gagarsunis ko ron actually. Gagarsunis ko ka sapatos ron niya. Ulis ko sa balay, ako sa ning hubuon niya, akong karsunis o sapatos. Mag-ilis ra ko kining short. Ako sinina, okay ramis nina, kay one man, kining humot pa mag-ilok ah. Nakabagihid magkog papahumot sa ilok ah. Bahala, nagpadington, nagtudog, higop sa batsoy diha ron kasa ninang snack house ah. Mahalag di takalantaw ron o kining Misto Boso. Importante, magkauntag batsoy sa ninang snack house. Nagahilab-hilab akong tiyan. Ay sabi, asa naman ito mga commenters na rin, oh. Kasi na nag-comment, ato sila dirig, naghanag ng comment, naari ha, atos ang i-check. Usap kay, happy na ba mahuman itong programa niya. Di na, ugma, mahadlok na ba dyan ko ugma, nga di ko kamatag sa'yo. Ha, kulbaan ko ugma ha, kulbaan ko siya nila. Roda ang hilasit nami mana ma'am rich in protein. O lami bitaw in tao na adyong sakto ka adyong. Rich in protein na siya ma'am Roda. Correct! Oh? Ha? Naa daw alams na og ako to makita. Oy dolls, kuberos, naka, ha? Naka anot jud ko sa live ha? Nakaabot ko rin. Nakaabot yung kos live everyday. Diyo na ako gina-replay imong programa, sir. Greetings ka. Uy, thank you so much, ha. Dulsa Cuberos, thank you so much, ha. Everyday, Diyo na ekonomiya, gina-replay ang akong program with

0: Nasa kina nanay pakko. Pero katong magkamang-kamang pa. Sus! Wa kuya pe. Ako to agion ron. Uli pa man ko ron, mag-ilis ko kung agion, kung abri ba usrado. Okay, og abri gani, i-report na itong balik. Kasi mamaligya to sa mga nahabilin pa. Okay raon ta itong mga bakukang ang ipang tusok sa stick. Basta dyan. Asa ka ito, gali, agaw Darrell. Mura sa Thailand to, di ba? Mukhaon kag kining alisiusew. Dulon. Ha? Katong uhipan. Ilang ipang tusok sa stick, ilang ibang barbecue. Ha? Mga ito'y gwapo, pero kaning mga nas corn dog with bakuk. Kakuyawa, oy! Ay, Diyos ko, Mario Joseph. Muraman og kaulanon, Sir Bob, nindot, untay, lantaw, DJ Audrey. Anilin ni Maulan, ah. Maulan, pero ka, kuha na ka-diotra. Anyways, ato sana yung i-check ang report ni K5 Jezebel Bay og ni Jong Bay kay na gamay na lang ang nahabilin ng oras. Hindi pa nato ni i-play ang report ni K5 Jezebel og ni Jong. Nakito arabak ko na ito'y kuha na. Nag-iparahan ang San Carlos City nga kining unsan eh duha ka mga panahon ang El Nino o ang kining habagat. So paminawon sa nato sa K5 Jezebel Bell, maing hapon diha Bell, go ahead Bell.
1: Yes, K5 Bob. Gibot siya sa City Disaster Risk Reduction Management Officer Jore Calix Alingasa Jr. nga duha karon ang ilang gimonitor nga weather hazards kini mao ang El Nino og habagat.
2: Forecast ni PAGASA medyo ato a drought no, dry spell experience meaning mas ubos ang gilaghanon sa ulan nga mubuo ni sa tua, so may posibilidad and then mas paintingon pa gyud ni ang kanang gitawag nato nga mga isolated thunderstorms because of habagat. Okay? Ang ato alang giampo no nga adunay pagkunhot sa gilaghanon sa bagyo maabot sa sumala sa PAGASA tungod sa El Nino apan tungod sa kainit sa Pacific Ocean na perfect nga lugar nga kung diin magtigom o kusog kining bagyo gamay ang gilaghanon sa bagyo apan mas baskom kung mas masulit.
1: Sumala pa ni Sir Joe nga gipangunayan na mismo ni Mayor Rene Agustilo aga pagpangandam sa mga drainage sa Dakbayan isip pagpangandam sa posibleng epekto sa habagat.
2: Ngunayan gina ni Mayor karon nga pagpangandam sa itong mga drainage ngayon kaso gano'n na may pagbunod sa ulan because El Nino happens to be an extreme weather phenomenon. Chances are kung kusog ang ulan, ito namang experience for past month, nga hindi na nabahaon. Tungod kay, namunag yung senior ang kaot-kaot na nagpadong to terminal. I-open lang sa siya, no? I-open lang sa, pero itunaan pa na ron.
1: Dugang butsag ni Alingasa, gani may presentation sa Drainage Master Plan karong Adlawa, ang San Carlos Development Board, id-id niya pagtuon sa Drainage Master Plan niya kinahanglang bisitahon, i-review o i-revise, gumikan sa factors nga ang volume sa ulan, dili na sama sa una.
2: Manila, together with the LG San Carlos City Engineering Department, City Planning Development Coordinator's Office, and the rest, CDRMO, City Environment Management Office, even ang City Water Works was there. Aduna rin in-in na pagtuon sa Drainage Master Plan na sundan na before but it has to be revisited and reviewed and revised. Kaya gitanaw na to karon kay ang factors karon is ang volume of rain is not the same as the previous years. So karon nga adunay experts, consultants nga nagtanaw na.
1: Mao ka na ito ga mahatag ang report alam sa programang El Castigador ka K5 Jezebel Bermicho para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Alright, thank you so much K5 Jezebel sa imong report ato mong paminahon last ang report K5 Jong Bersales last na lang gini kihapit na ginang oras ani. Pahurot tani akin ako ni madawat ng mga kuan ha mga mga pedicab drivers ha pamina mga pedicab di San Carlos drivers ha makadawat mo kaayuhan ha to paminawos Jong Bersales be Jong manghapon Jong isa kay kuan kining ning double up si Sir Joe Recalix ay nga sa usman to ha Jong take two Jong manghapon isa kay murag blayo naman ko ayo. Jong asa na Jong isa Jong ha Jong isa Jong ha kining ning double up jung ako sang kwa. Okay, Jong, take two. Oh, go.
3: Sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, doon ay pahimangnot lang sa to mga mag-uuma, nunot lagi aning prediction sa posibleng pagtumaw sa El Nino karong tuiga. Then ang iyang pahimangnot sa to mga local farmers

0: dinhi sa dakbayan sa San Carlos nga kung mahimo padayon lang makig-angot sa ato ang buhatan sa agrikultura dinhi sa dakbayan sa San Carlos. And then ang mismong buhatan sad sa agrikultura gihangyo pud ni Sergio nga ipadayon ang pag-monitor sa posibleng dadun nga impact aning dili maayong lakaw sa panahon nga gipaabot nga posibleng mahitabo puhon. Sa pikas bahin, sa natad usad sa tuwa din yung mga pedicab drivers daw, usani sa nakita sa lokal nga kagamhanan nga mo'y pinaka makaluluoy sab kaayos nga tanan kung pananglitan na moabot na ning season sa ating init. According kay Sir Joe kaganina, doon na naigi prepare po no nga kinini ang assessment ang local government unit para sa to ang mga pedicab drivers pero ipailaom nila ni sa eksido nga kinini ang pagsusi kung kinsa to ang mga deserved tagaan para ka dili po daw masayang ang ilang mga resources kay human naman daw ang kuan ang ilahang ayuda para sa fuel para sa kato mga tricycle drivers so ang ilan na pong ipanagan-an daw is ang kini na pong diri na po sa mga pedicab drivers. Sa so, morning ato mahatod nga report karong nga hapuna para sa El Castigador program nga dalit kato sa D3 Valley Tech 500 og Mighty C. Ako si Kipab Jong Barsalas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, Kipab News FM.
1: Salamat Jong sa imong report. At the same time, salamat po, Bell. Anyways, alas 5.55 na sa kahapunon. Wala kita kong oras, mga K5. Mamista na ko. Humana akong oras. Kamu na po diha, ah. Karo, mamista na ko, ha? O siya. Sige, ugma na po na po, hon. Thank you so much. Happy, happy listening ninyo diha, tanan-tanan. And, syempre, ugmang adlawa. Siguro, on, gina ko, nga mo duty, yun ko, ha? Ano ka balaka? Ligay ko ka duty, meaning, wako ka bangon. Alright, bye-bye! Maying hapon, maying gabi, istanan.

0: of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakuhang Only Bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio
5: DGX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo kag kaugatan. DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DGX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kada aga. DGX 500 protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DGX 500.
6: Masamit ka bala ang kina-allergy?
5: DGX 500.
6: Ang DGX 500.
5: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo?
6: Nga sa masami,
5: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
5: DGX 500.
6: Masalrikan!
5: DGX 500.
6: DGX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman pag-healthy sa lawa. Mga nabatsagan kung anak paawang akong panulukan.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
12: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
13: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mo na, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrihan nga naara diay sa panit sa tubo.
12: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
13: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
2: DTX 500.
14: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog og makuratan ra ka nadpog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nandiri kay colon cancer.
13: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty Sika. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo. DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals og oxidative stress ang muguba sa genes og DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
12: Correct.
13: O, kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas Sir GP.
12: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
13: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
12: Wala.
13: Advisor ni ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
12: Wa na jutay igong panahon Dok Ramil. Ta ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab si Dok Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
12: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
11: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Mapalit sa mga
16: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamaka sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Or biotics.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayu Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayu Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayu Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Kala ko iced tea yun pala, beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal. Akala ko toothpaste, yun pala glue.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: May adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
5: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
4: Wow.
5: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
4: Mm-hmm.
5: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapa jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
4: Oh,
5: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir
4: wala,
5: GP.
4: Wala,
5: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
4: probiotics
5: or good bacteria.
4: Mm.
5: Mudaghan ang imong probiotics.
4: Wow.
5: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
4: Oh.
5: Aron malikayan ang anxiety,
4: depression.
5: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio.
4: Mm.
5: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
4: oh,
5: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
4: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite. Dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
5: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ranas BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
4: Mm.
5: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
4: Oh.
5: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
4: Paborito jud na ko ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
5: Hmm?
4: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin ana sa D3 Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
5: Mm.
4: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
5: Mm.
4: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
5: ang uban,
4: army.
5: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
5: correct,
4: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
5: Mm. Maunay nakanindot, anak, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
4: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
5: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
4: Correct.
5: Hmm. Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
4: na
5: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
4: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
7: D3Bio! Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio!
9: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
9: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio!
10: D3Bio!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
2: DTX 500, mapalit sa pinakatul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga karanasan at problemang puso.
10: Ay, nato!
9: Pamilya, relasyon, at

ang iyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5

You are now listening to K5 News FM San Carlos. I am your Lady Anne, mga kalalabs. Medyo dili pa gyud maayo atong tingog. Muna giingon nga aguantahin na lang natin. Maayong gabi San Carlos and Yons. Again, welcome sa programang Love Notes. And this is your Lady Anne. Hangtod ta alas 8:30 sa tong programa. And don't forget to please do like and share sa tong live. O naka-live ta sa K5 San Carlos Digital 95.7. And naka-tune in mo ron sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga radio set sa 95.7. So, mayong gabi isa tanan sa mga naminaw, sa mga naghulat. Grabe na, wala rin ko sa kagabi. Eh, ang dami talagang nag-chat. Nasaan ka na, Lady Anne? Nagkan kayo kung ipang-replyan gabi. Eh, ang sila nga, sus gahulat good me ma'am, abinamog ni brown out, what man ni brown out ang San Carlos, ako'y mo ni brown out. Okay, so may ganyan iroon kay, thank God, nga naanagitay voice, oo, nanatay tingog, kay para makapadayon ta sa tuang adtuan. Sabi natin, niya itong mga ipang-andam din eh. Daghan kita ipang-andam, guys. Uy, mayong gabi iya, Calatrava. Nga ilang fiesta approaching na po. Karon June na katapusan. Yes, oo. Nakita na namo dito gaina kay dito miglamorings. Kay nag-celebrate ang San Carlos City, ang mga child development workers sa mo ang federation. Okay. Annual na namo nga celebrate. Pero sa Bacolod pohon karong 26 mga tumitanan, tibuok na siya in IR. So naamitanan na guys. So, tanan cities and municipalities of Negros Island na amin dito sa Bacolod unya. So magkita-kita kits tanin yung mga kalalams. Ako ang mga kauban. Pero din sa San Carlos, gain namin nag-celebrate. So nangaligo mi sa Lamaring. Ako rin wak naligo, guys. Oo, pero okay lang, kay nakaligo na magsayo. So, mo na siyang kami, busy meron sa mo ang ginabuhat. And thank you guys no sa gainang buntag kay naka-offer gamig ginaingon nga Holy Mass o gainang buntag para sa amuan nga mga child development workers. And the same time naka-celebrate good me bisan to ang uban wala kay mga may mga valid reason and may mga kakulian pero okay lang gid kaayo kay ubay-ubay ra mo pud gihapon me. So thank you kaayo and hi sa ko mga kaubanan nga child development workers din sa San Carlos. Salamat kaayo ninyo especially sa amo ang daycare officer Ma'am Dorcas Diogracias. And the same time, Ma'am Novelin, oo. Si Ma'am Novelin Vargas, ang amo ang Federation President, nga naagid na sila pirming duha ni Ma'am Dorcas, ga mo'y gaalalay na mo kung asa me. And to Madam, ay wala si Ma'am Anogena Lizelle, si Ma'am Lizelle Aligato, wala gina kay Murag na siya meeting. So, thank you kaayo sa kumakaubanan nga mga kanabitong mag-abot ni mo dito ga share-share mo mga pagkaon. Lami kay paminawon guys ba niya? Hukaran pa ka. Diba? So, lami kay paminawon nga. At least mga teachers, baga tinabangay. Ilan na naman good na good. So, thank you kaayo. And again, happy Teachers Federation Week or Day Gaina. Okay, so kanyang magod nga month is month of sa mga teachers sa daycare. And sa Monday lang, magsugod na mi. Magsugod na mi o class si Aisisyon di ay. Unya. Kanabitong padulong na ang adlaw niya, ikapod ka teacher, happy ka makamit sa imuhang mga new preschoolers nga nagpa-enroll sa imuha. Panapod, another phases, okay? Kay last year, lain naman po ito sila, nag-graduate naman. So, kwan na po, mga new faces na po na to ang ato bangon ani. Mga chikiting. I'm sure, usan ni ka, si Mana mapaus na punta ani ba?
But ako ang nagining anuhin, ako ang anuhin, o anuhin. Ang akong tingog kayo na patay gabi nga program. Okay guys, so anyways, may gabi po doon Salvador Benedicto. And diyan sa may Toboso, ng ilahang fiesta, hapit na lang. Karoon ng June na 13. Okay, siguro busy na kaya ang Toboso ron. Kay, asa na taron? 11, 12, 13. So siguro kasugod na sila ron. So happy, happy fiesta Toboso. And I hope nga makaanha ni Kuya Jingjing. Makapamitik mi dyan sa ilang lugar. Eh, para makakita na po mi ni Dudong Elias. Hi to Mami Medelina Yamazaki. Hi ma'am, may gabi ni mo din ha. Kumusta? Sorry kay mama nga gabi eh. And si mama, namutanag yun siya nga wako gabi ba? Sorry joke ayong ma'am kay tungod nga namay tayong mga kakulian nga di gina to mapugan. Anastasio Flores de Goma, diya sa may Toboso, Plariding, Salamanca, may gabi sir. Pagkato tayo lahat ka sir, ano? Anastasio, mga unta dito, basig na siya'y handa. Handa awit. Okay guys, so the time na is 7:24 na. And enjoy lang to sa tuwang programang Love Notes. And naaday tayo, as usual, naatay ginaandam nga news. Kaya magiging atong programa nung, hindi lang kay mubasi ta sa to ang programang Love Notes. So means nga naginay mga gugma-gugma. Problema sa gugma. Or you can send also your happy moments or sa panadya nga mga related sa love, okay? Hindi lang kayo sigilang tag problema ani, problemado patadaan. Kaya kabalo ba mo mga kalalabs nga at least man lang kay imugot imuhagong ko ano imuhang imong kuanon ang K5 News FM nakapackage na yan okay gikan balita ang tod na sa mga napagidi ay si Miss Barbie Pirolino, si Miss Barbie si yang lava kasi yang heartbeats bagala una sa hapon. O gugma po na iya din ha. Galing ka niyang gugma diha. Lambingon mo niya, guys. Din sa love notes, dili man lambing. Kung dili, makahatag hapon tag-advice sa mga nag-kinahanglan o advice. Ka, Miss Barb, lambingon. Kamu kay ato programang love notes. Kung di kang Miss Barb, lambingon. Ato, unsa kay ha? Kandingon. Ano kandingon? Uy, by the way guys, sa natay balita ha. Since sa K5 News, okay? So, ato yung sagulag balita kay para man lang po updated mo sa mga nahit panghitabo sa tibuok adlaw o gahapon ba or karon nga mga panghitabo, guys. So, matod sa tong balita ron, mag-amigo patay sa aksidente. Uy, nag-unungan na gud silang duha. Ato wala pa ko kabalo ani ha. Unsay ilahang unsay kwan sa maong balita pero ang iyang headlines kay mag-amigo patay sa aksidente. So mo na to ang basahon ron nga balita and the same time usa ka girl ang nagpadala nato og love problem. Usa siya ka babayi nga kana bitawng gatuo ka ba nga ang imuhang boyfriend gasulti og tinuod niya wala di ay to and then ang ending kay mo stay ba ka or imo na lang ba siyang ipaubaya sa lain kana bitang ingon ana nga kanang kumbaga naka ano eh naka kuan di ang imuha bitaw nga unsa man ako unsa may dapat buhaton ako na lang ba siyang ipaubaya sa lain or mustay ko? Kung mustay ko, mas masakitan ko. Pero kung ipaubaya na ko siya sa lain,
Okay, so muna atangin ninyo mga kalalabs. Nga nung nakaingon si sender nga, ipaubaya ko na lang ba siya DJ sa lain? Unsa kayay reason? Unsa kayay story niya? Nga nung nakasulti siya ingon, anak, kay kung selfish ka, ingon man ka nga ka ng mistake ko, bahala nang magkinaunsa. Diba? Eh, selfish ka eh. Oo, selfish ka. At the same time, kabalo nagyug kang basta guys, basahon ta na ako ng iyahang story. Kaya, di ba, kanang, usa ka kababayi bang gatuo ka? Gatuo ka sa iyahang mga ginapanulti. Pero ang tanan di ay is, dili day tinuod. Para siyang, mura kanya gigago. Unsa ba? Nga kanang, may kasiya musulti nga. Parera ko naingon nga, asa na mo? Padulong na me. Napadis, balay. Diba? Naingon nga kanang, hello babe. Ngayon din nga nguyab. Asa naman ka babe? Ngayon din nga, ay matulog na ko. Ingon pagyod nga, magdungan tag off sa cellphone ha. Na dito'y laing account. Na dito'y laing cellphone. Dito na po nag-login. Or dito na po nag-Facebook. Na. Eh, sa lain na po dito siya mag-chat. Oh, ingon si Ma'am Julietcho, kung kang Miss Barbie ko no, lambingon, ang mga naminaw, ang sa love notes ko no, kay Karatihon. Wah, nakakatihay na ni Ma'am. Hi to Ma'am Meros. Saan yung basahon ng mga... Alright, so good evening to Brian Quixote. Ma'am, unsay prefer para nimo happiness or freedom? Depende sa story. Okay? Depende sa story, depende sa dagan sa imuha nga istorya. Kinaaman mas kung gusto ka og ka ng happiness, kalipay. Okay, kalipay imong gusto. O ari po ka sa freedom, gusto ka freedom nga ka ng mura ka nag nakagawas, okay? Depende gyud na sa story. Okay, kung imuha siya nga, pero kung ako'y mo prefer, mas gusto na ko og ano happiness. Ganahan jud ko kalipay kay ngano. Kani ko may mga edad na ta ba? Kalipay na lang gyud pirmi ang atong ginahuna-huna. Di ba? So, mo na nga nakadepende, Brian. Oo. Ay, mga edad na kalipan na malang yun ang ginahuna-huna. And to Mama, ay, Dong Rizaldo Hiligan. Good evening, Lady Anne. Shout out ko sa family Malakad, family Iscanilian, family Dayuday, family Garina, family Pontera, sa family Padayugdog, family Sortigosa, gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbakon, Barangay Buluwangan, San Carlos City.

Okay, so the time now is 7:30. And sa batang pang ipang-greet na ako yung mga tao nga na adin ni. Good evening to Ma'am Julia Chu. Hello. Revens Azidi, DJ Lady Ann, good evening watching here in Riba Ridge at sa Cebu City. And to Shepter Ganang, hello Shepter. And to Dave Salimbot, good evening ma'am watching from Baviera, Sagay City. Ay wow, taga Sagay, hello. O amo HR, taga Sagay. And mayong gabi also to... Napatugain na pero di na ko makita ang iyang hanga. Eh dito siya nag-comment sa ano yun, sa Picas. Pero ako siguro no, papiliyon ko freedom and happiness. Ay kanad yung duha akong piliyon, bahala na. Ing ano, you have a freedom to choose your way or landas ba? Saan yung landas? Gani sa Bisaya. Kaya nga naman, mas, ano eh, mas may maabot ni mo ang tinuod nga kalipay or happiness. Diba? So, mauna nga, kung ako'y papiliyon, kung ako dyan imo pangutanon, kanad yung duha. Wag yung kulaing, di dyan ako iiwit ang usa. Okay, so duha yun akong piliyon. Alright, so guys, mabalik lang ko for the second gap sa tong program. So stay tuned lang mo din ha. Kaya mabalik ko para sa to ang balita and the same time ang ato ang love asunder na to karon.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extem Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extem Food Superman for Men.
1: Extem Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Nara? Okay. Thank you. Okay guys, so alas 7:50 na. And ang mga oras gihatod ka na to sa Mighty C, na alkaline based na vitamin C para sa mga adunay kataas ang inyo nga blood pressure din ha guys, para mo kunho diha mag Mighty C lang sa mga adunay samad-samad diha nga dugay maayo. Inhanglan naka Mighty C mo, parihan nako naka Mighty C ang akong ubon, wala gamay na lang nga paghot, diba? So at least nawala siya, di para tong sa unang magsigira ko ilis-ilis og tambal nyo, way alibyo. Okay? So, sa mga ka-problema sa inyong mga ubo, sipon, doon na mo yung mga diabetes, din, kinhangla na ka Mighty C mo, di ha? Kaya ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Hello sa mga naglantaw sa toang live. Yes, hello sa toang Magic Eye. May gabi ka ninyong tanan diha. Kumusta? Okay, hi and good evening to may gabi ito, Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Hi, Ma'am Lady Anne. Good evening po sa mga Ma'am diha Barbie Perolino, Ma'am Pam, Ma'am Jess, Sir Mon J, Sir Brian, Oksa. I love na lang yun ni Sir Jong. Salamat. Wow. Sana organize ni Ma'am Janet. And to Sir Junima Rodriguez, we're here again in our dating place with Miss Juliet Chu. Kanindot kitanin nilang duha, oy, pirmi, oy. Kanindot.

And to wow na play o nara ha. Wow na play ang song Maybe This Time. Among team song ni Johnny Mar Rodriguez. Unsa may kwan ani nga kanta ma'am nga nung na team song mo ninyo yung duha. Ang team song namo sa kumbana kay kuan kanang naughang sapa mo to ba? Okay, so this time ako sa ning basahon ning ato ang basahon sa nato ning ato ang balita. Kay matud pa mag-amigo patay sa aksidente. Patay ang duha ka persona human nabanggaan sa auto ang ilahang gasakyan nga tricycle sa Purok 2 Barangay Tuyom, lungsod sa Kawayan, mga alas 11 sa gabi, Miyerkules, Hunyo, Jes. Ang mga nangamatay, giilang nga sila ni Rodolfo Calibjo Jr., 40 anyos, o Dimitrio Sumanion Jr., 59 anyos, tanan, kasado, o parihong gapuyo sa Purok 3 sa Maong Barangay. Giila ang driver sa Toyota Vios nga si Robert Hill, dinagit, 33 anyos, o residente pod sa Maong Dapit. Sa investigasyon sa kapolisan, gadagan sa parihong direksyon ang duha ka sakyanan ug tungod sa kalsada sa kadasig sa pagdagan sa auto. Iyahang aksidente nga nabanggaan ang tricycle. Nano sa kustodiya sa kapolisan ang driver sa auto o gihulat ang desisyon sa pamilya kung kini mo sangat o kaso. Okay. So, maubiton na kung giingon ninyo guys. Basta naaganita sa dalan, naaganita sa highway. Ang atong pag-amping guys, ato agid na nga kanang kumbaga double amping yun ta. Kay unsahay manggodi ta kabalo nga kita gaamping ta magdrive gaamping ta sa tong kaugalingon nga dili ta madisgrasya pero naagyoy mga driver nga wala sila poangod oo mukali truck overtake kusog pa kaayo ang asa po ka mura kag mopalit sa imong motor kay peting kusugan nila mo overtake no di ba nagi mga ingon ana ba kana bitong kumbaga ilahan na lang kung anong ilang kinabuhi ba usika nila. Sumana nga di magud gina natupod malikayan god, di ba? Mga kalalabs nga buganig nga agad sa kalsada di gina maimbitar ng aksidente. Pero kung pwede lang gyud nga malikay sa aksidente, mag-amping. Okay? Tan-aw sa wala, tan-aw sa tuo. Kung mo overtake gani, tan-awon kung may sugata ba. Nabay sugata bang gapadulong kay mo overtake ka diyan wa kabalo ang usa po di ay kakuan dito nga sugata nimo ning kalit po siyang overtake aduhan na mo nag overtake amo na di ba mo na nga ako usa ako gani mag drive kog motor kuan gid ko kanang kanabitong amping ko kay ako biyang angkas akong anak ba nako akong angkas so dubli ingat gyud ko. So naging tayo mga driver nga labi na kani mga driver nga magpadagan sa ilang motor kanang gabi unya walay mga suga kanang inog kalit ra sila matingala na lang ka nga ning kalit na sila overtake nimo nya way mga suga unsay magdala pag bata una nga dili gud lalim guys nga kana bitong magmotor kanya wala kay suga iba what if nga kay ang suga usang mangkut ang suga nga makapangandam for example muliko ka sa tuo o di pasigahon nimo ang right nimo nga signal light nimo nga sa right kay tuo man ka ari po ka sa left mao na kay pangutana ninyo ani kuan lang ni ha joke lang ni ha pero this is true baya pangutana biya ni dito sa kuan sa usa ka exam. Pila ko no kaliko gikan sa San Carlos ngadto sa Bacolod. O ato kag San Carlos to Bacolod guys. Ipon nimo pila ka makaliko. Ari pa lang daan sa may urban makaliko na kadiag usa. How much more maabot kag Bacolod o oh, pila

kaya kaliko, no? Abot nag Don Salvador, pitindaghan na diag liko-liko. Pila kaliko, guys, ang Bacol, ang San Carlos to Bacolod. Si Sir, Junimar, ato aning pansiron, be? Sir Junimar, Rodriguez, patabang ni Ma'am Juliet. Ay, to Ma'am Roda, ang Hilis Night, may gabi ini mo diya, ma'am. Ay, to Ma'am Margie Silyar, Colyado. Ma'am Margie Colyado, may gabi, Sir Arnel Silyar. Hello ninyo, kumusta man mo diha? Okay, so mauna nga kita guys, na ganito sa kalsada, mag-amping yun ta. Okay, dita magdamay-damay kay suspaita. Yung tirabang tamisa sa, kuan, sa saman. Kasulad yun ko sa una, nga na-aksidente ko diha sa may, ano, sa may poblasyon, sa Valle Hermoso. Wala ko na-aksidente anang bangga-bangga, kundili na-aksidente ko sa iro nga, nag-away. Ang nakita na ba na ko sila guys sa unahan nga gaaway, pero layo pa chuka sila, uy. As in, layo pa chuka ayo. Gaaway sila. Wala man chuko kabalo guys, nga sa tanto nilang away ako gapadulong, pero nasa speakers linya ha. Pika sila linya. Wala chuko magdahom guys, nga sa tanto nilang away, mudagan ang usa ka iro ding bangga sa kong motor. Danlog kay na daan ilang balahibo. Siguro mga pila usa ka bulan kapin, duha ka bulan ba ko nga hindi na ko maisa akong dibuok lawas. Napuno ko sa pangos. Nya may gani ato nga time kay kana bitaw kanang may gani ato nga time nga kakarsunis ko. What if kung nag kay hilig ba ko sa unang mag short ra ko anang digit kung short nubo ra ba sa may ano ba may above the knee lang gamay ba. So, magani kay ko ka short ato nga time. So, dagkuha ginakog samad, ana niya, laina, gininong sa kong paminaw ato. Ayan, dahil may gani kay, nami mga kuyog before, nga mga DJ. So, magpasalamat kay kuha na ni DJ Prince. DJ Prince, diya sa maya, kung sa ganyan dapit sa, kuhaan kaninga. Kung sa ganyan lang lugar ni DJ Prince, oy, aning babaw raw. Sa, dapit sa maya Valle Hermoso. Before magvalye, diha. Ilang balay diyan ni DJ Prince. Siya in taway nagdala na ako sa San Carlos, gidrivean di ko niya. Yada yun, ano, ambalan ko atong mga listener po na ako dito ba sa may atbang. Ano si Ma'am Lady Ann? Si Ma'am Lady Ann, na-disgrasya. Sadya pag yun kayo guys, kay, wag yun sila mananghit guys, nga ila kong tambalan. Ilarang ibutangan dahil alcohol o kamunggay akong mga samad. Sus, way sakit ang hapdos, ang sakit pagbutag kamunggay o pagbutag kamunggay o katong pagbutag alcohol gabi sa kita. Alay ka bright yun ni Sir Junimar Rodriguez. Ay ang pangutan naman good na ko, pila kaliko ang San Carlos o Bacolod Duhara guys. Yes. Too o wala ra. Driver giday ka, sir. May giday guru ni mo drive si sir. Okay, kama o giday pila kaliko ang San Carlos o Bacolod. Wala ko na sila nagkopyahanay ni Ma'am Juliet. Wala, unsa ko nung nga ligid ang wala nagdapat sa karsado, inugliko ni mo. Tartek? Okay guys, alas 8, 3 na. Unya lang, Ma'am Juliet ha, kayo mo basa sa tag. Love letter.

Pasensya na mama, bahala. Balag laghaw kog tingog mama sa kay basta kay present. Okay guys, so ako sa ning basahon ning baong sender na to nang igipadala nga love problem. So here we go.

This is Karen, one of your followers. But I had really no courage to share my story. But now, I felt so heavy. I need someone to address my situation and can hear me out, for I've always been quiet about my feelings. It was mid of June in 2024 when I met Jerome, Lady Anne. And later, we become lovers. Nindot gid itong kanta gid sometimes lovers. We were okay, Lady Anne, despite sa the fact nga against akong kuya, kang Jerome. Kay chick boy daw. But as what we said, that love is blind. And a lot of times happen, Lady Anne, nga muingon si Jerome nga naara daw siya sa ilang balay. Pero na ako'y mga friend or cousins nga manugid na ako that they saw Jerome somewhere else. Ug ako siyang pangutan-on kay dili daw to siya. Wala daw siya naglaag ug muingon ra siya ingon ana gyud na basta gwapo lang ga pirmi maalaan nga makit-an pero dili di ay. Kasi dili ingon nato ni Ma'am Juliet. So nito orasad ko niya. And until one night, Lady Anne, nag-take time jud siya ug chat nako. Wow. Kasi di siya busy sa duha, Ma'am. Dugay kaayo mi nga naghuman, mga 3 hours gyud mi nag-chat and video call. At 9:30 PM, he asked me nga matulog na daw mi, Lady Anne. Kasweet lang gyud niya that night. Nga wala kong magdahom that would the last night nga ingon ato mi. 3 AM, Lady Anne, nag-ring ang akong phone. Taga-rescue daw sila. Naana daw sa hospital si Jerome kay na-aksidente sila. Pagadahom ko nga natulog na, naglaag pa di ay. Worried ko nga may dalang nga kasuko kay namakak siya. And was hour at the hospital, dili stable si Jerome. Wala ko maistorya og unsa yun ay tabo. Naka-remember ko, Lady Anne, nga ingon ang rescuer nga sila. So naa siya kauban akong gipangita. Ni anak ko sa nurse nga ang kauban aning tawhana. Ni anak ang nurse nga kanang naa sa next bed, mauna ang kauban ni sir. Akong giadto, Lady Anne, babayi ang kauban ni Jerome. Na I see you si Jerome, Lady Anne, the next day, nibalik ko sa hospital og conscious na ang babayi nga iyang kauban. I ask her, igunsa ni mo si Jerome, miss? Ni anak siya nga boyfriend daw niya si Jerome. Mura kog nahugno, Lady Anne, dili ra di ay ako ang babayi sa kinabuhi ni Jerome. Nigawas ko sa iyang room nga walay tingog-tingog. Sakit kaayo, Lady Anne, grabe akong worry nga natabo ni Jerome. But all this happened tungod sa iyang betrayal nako. Og dili lang kay kana, Lady Anne. Naagyoy babae nga naabot while na ako sa sulod sa ICU. Talking to Jerome nga blaming everything. While naghilak ko ni ana ang nurse nga, ma'am, dili pwede ma-stress ang pasyente. Kay stress nagnawag. Iya ko nga gikuyugan pagawas. Ug nasugata nako ang isa ka babae nga dako og tiyan. Og dako og tiyan. Approaching sa ICU. Kay visitor sa daw ni Jerome. Akong gipangutan na unsa niya si Jerome. Girlfriend daw siya ni Jerome, Lady Anne. Daghan di ay mi, Lady Anne. Wala na gyud ko kasabot sa akong nga gibati that time. Sala man pero baka ingnon gyud ko sa akong self nga mamatay na lang unta kang tawhana ka. Pero na-aside nga dili ko gusto mo bitaw, Lady Anne. Love na ko si Jerome. Wala to na ko nga makamata siya o makarecover kay para siya mismo ma-explain na ako. Or ma-explain nga no. Nga nung ingon ani ang iyang nabuhat na ko,
dili kay ako ra. Tulumi ka buok nga girlfriend niya, Lady Anne. Wala ko mo surrender, Lady Anne, bisan against na akong family sa ilang nahibalan, pero padayon ko nga nagmahal ni Jerome. Huwag inigugman giatay, ma'am. After 3 months, naka-recover si Jerome from the accident. But he lost his memory. Salida man eh. Sakit ka ayaw nga wala siya'y maalaala, bahin ako. O ang isa niya ka-girlfriend nga mabdos, hapit na mga anak. Ang usang kuyog niya pag-accident, wala na magpakita. Masigminyo to, ma'am. Lady Anne, unsay dapat na kong himuon? Part of me still want to hold on, but part of me says give up na lang. Okay, paubaya na lang nako sa babae nga magkaanak na sila. Lady Anne, still I'm hurting. Thank you, Lady Anne, and good evening again. This play the song Against All Odds. Wow, ha? Ang nitabo ni Jerome ba? Karma na. Grabe siya. Gidungan mong tulo. O din ang uban, walay girlfriend. Kaya naa din niya tanan. Nabiktima ka, ma'am, sa gugmang giatot. But before na to, before teka tagag advice, ma'am Karen, no, sa imuhang gipadala nga story, iplisan ako ni song Against All Odds by Phil Collins. Alright guys, so I will be right back for my final gab, so stay tuned for more only here sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa malimpyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
7: Mighty C.
6: Tambal sa tanang mga impeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag-Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
10: Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamasaga sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
17: Extend
19: Food Supplement for Men.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: Okay, Dan, Shanine. Welcome back sa programa Love Notes. And naman ginatang ito ang usa ka oras o tunga, no? With a matching husky voice. Alright, so hello to Karen, ang atong sender tonight, nga matod niya, tatlo sila ang gidungan ni Jerome. Kasi si Karen, gato umagod ni siya guys, nga kanang love guru siya ni Jerome, kaso lang si Jerome, daghag babae. Niya si Karen, balo na gid siya ngayong family again sa kan Jerome, sige lagyapon siya. Kay tungod love niya si Jerome. Niya karon na unsa na. So pangutana niya kung mo stay ba siya or i-let go na lang ba niya. O yan na lang bang i-kuan sa para nako. Wait. Namago ko diri gi napadali gamay nga gi-type ga ina. Eh, kung tulom mo sa kinabuhi ni Jerome or tulom mo sa iyang kasing-kasing na anay mabdos o katong nawala ragkalit o ikaw, try asking yourself, Karen, kung happy ka ba? Or panatag ba ka sa sitwasyon nga ingon ani? Para na ko, oo, happy ka kay naa si Jerome. Pero kung ato agyod siyang paminawon, hinahunaon na ito kadaghan. Naa ka sa desisyon nga kanabitang imbis nga malipay ka, gadungag nga gadungag hinun imong problema. Kaya nga naman, una, nakikihat, may kahati kay, may ka-share ka sa maong love. Siyempre, may asawa, mahimo na niyang asawa ang babae. Dayon, what if kung pakasla na ni Jerome ang babae niya, may anak sila. Na ikaw, gidutot, gyapon niyo, may mong kaugalingon, I love gyapon kung Jerome di na tinuon. Hindi na tinuod nga love ka anak ni Jerome. Gigamit ra ka anak niya. Kaya oh, bisang maingon pa si Jerome nga, ikaw gita kong gimahal. Nakuala na siya kay mauni-mauna anak. No, ayaw jug tuo. Kaya nga naman, ikaw gani gipatuo ra ka niya nga mauna nga matulog na niya. Asa day siya, da mirisin, aksidente. E tungod na gabaan siya. Kaya namakak siya ni mo. Kay kano, ikaw ka, imong gugma sa iya, tinud anay. Niya siya di ay, daghan siya glaing gihigugma. O di, ang sinitabo niya, karma, bad karma. Tapos yung kinaboy, amaot mo din na nung manguantag tao. Pero, lain ka ayo ba paminawon di tao nga. Kanaganing ikaw, gatinuod ka sa usa ka lalaki, kay gatuo ka nga gatinuod po sa imuha. O niya, ang sadya kay, ikaw raman di gatinuod. Niya siya di ay, daghan man siyang gitinuod po. Sumauna ka rin ang pangutana, malipayon ba ka? Or panatag ba ang imuha nga sitwasyon karon? Or nakita na ba ni mga seryoso siya sa imuha sa sitwasyon karon ha? So makaingod yung ka di sa seryoso, Ma'am Lady Anne, kay tungod daghan di ay me. Or basig seryoso siya, kaso lang, gipang bahig-bahig na niya diha ninyo. May kuyawan. Di ba? And, munsay makaingon ta nga girespeto ba niya akong feelings? Murag wa man ko niya respeto, ha? Eh kung girespeto pa niya akong feelings, dili siya magbuhat og ingon ani nga ikasuko ko, ikalagot na ko. Siya rin niya makatubag unya ni mo Karen, inog okay na siya nga, makamata na siya, dili na siya nasa coma nga situation. Kung yan na siya anak nga umaabot, si Jerome Karen. Kung may anak na siya nga umaabot po sa lain nga babae, dako na kay na siya responsibilidad. Dako na kay siya responsibilidad sa inahan ug sa bata. Ya ikaw, asa man ka mulugar? Asa man ka dapit diha ibutang ni Jerome? Mara na, yara kang kwan-kwanon ka ng lipalipayon ra ka niya. Ya ding huna-huna na siyang anak. Anak na ba na niya? Ibig naman ingon nga wala kay value, pero huna-huna po yung taon ka rin. Uy, huna-huna pagkadaghan ba? Nga, kung kumustay ba ka, unsabay kung ang impact sa imuhang part, kumustay ka, luay radyo ka kaayo. Kaya siya, may pamilya na siyang puliun, may anak na siyang puliun, ikaw. Kasi dumdumon ra ka niya, mag-away siya siyang asawa. O sa'yo man, good, kanyang ginaingon nilang kanang mo-quit ka, no? Game na ingon nga nisuko na ka sa maong laban. Kumbaga, gikuan niyo mo imong dignidad, ipili niyo mo imong dignidad, o ang freedom. Diba? Dinanarago na siya, guys. Karin, kabalo kang karapat-dapat kang higugmaon sa usa ka lalaki nga maghatag og tinud-anay diha sa imuha. Kanabitong may dili kanya kayang ikumpara sa lain. Kika nang iyang gihimo ron, compare ka na niya sa iyang mga naging relasyon. So dapat lang yun, Karen, nga maghuna-huna yung kag maayo. Hindi mo sang huna-hunaon Pero para nako ay ayaw na lang yun kagunahuna. Ay nagipadayon imong gugma ni Jerome kay masakitan ra ka. Nahimo man gani niya nimo. Nahimo pa siya sa laing babay how much more sa umaabot. Masig matingala na lang mo pulo na day mo kabuok. So, maningon ka rin nga mag-move on ka na lang. Sa karon palang daan, gipakita na niya nga dili ikaw iyang gipili. No? Dili ikaw iyang gipili. Kaya nga naman, kung ikaw iyang gipili, naman siyang itaglain. Aso lang, nabiktima kay na victims of love. So, wala talang usa siya nga siya ang mo desisyon. Kasi palang di ay. Kasi palang di ay. Pero para na ko Karen, lisod na kay may anak na siya. May responsibilidad na siya bilang amahan sa umaabot niyang anak or basig ng anak na di ay na. So Karen, daghan yung king salamat sa imuhang gipadala. Kaya hapit na ko mo bye-bye. Ako sa nga basaho ni mga greetings din eh. Okay. Hi to Mami Delina Yamazaki. Let go and pray. Submit ni God kay kung kamu gyud bisan magkinaonsa. Ito Mama Medelina Yamazaki. Kung kamu gyud, kaso lang ma'am, ikaw pud nga naana kang oo na imo siya pero bitong lain kay nga naakay katunga, naakay kahati sa maong responsibilidad. Yeah. Mas digtugid yung responsibilidad kami anak sila. Sala man ang Karen, Ma'am Lady Anne, kay wala man good siya na suon namo ni Miss Juliet nga kaming duha ang naas sa profile. Diya man na mabalaan kung dili mo sugot ang usa aus. Abitaw, no? Eh, dapat duhagid mo na sa Facebook. Eh, para paglanta pa lang sa profile, atras ta kay Minyo. Hindi ay ni. Mga profile, oh. Isog kay Gnaong ang asawa. Maana ba, no? Maana mo ginadain ang babae. Samot na si Ma'am Juliet Guro. So, guys, daghan kayong salamat. And, uban na po taog mapuhon. Same time, same station. Same Lady Anne nga inyong madunggan. Ay, thank you sa kong kauban din, hi. Misyanin Hilapon. Akong tech and among HR na very pretty Ma'am Barbie Peralino. And of course, ang ala na lang ay ako pa din anak des Jingjing Pitik na. Pag sangala na lang sa mo ang station manager Sir Brian Morden and of course, among CEO among big boss Doc Ramil Itangoy. Dagang salamat guys. Dagang salamat sa mga kaki-five na toron nga naminaw. Good night ang Ping Mop kanunay. And don't forget to pray. Bye-bye, mama.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: K3 Bio.
22: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
18: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
19: Grabe no? Mudako imo tiyan. Ang inong dan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
18: Hilikayo
19: o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw unya maniudto, daghan pud kaonon unya pag-ulis balay, kaon na pud panihapon matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana Sir JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C kay makatabang kini sa metabolism
18: matatabang,
19: sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og Mighty C katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon Sir JP.
18: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
19: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
18: correct,
19: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
18: Kana!
19: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
18: True.
19: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
18: Mm.
19: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
18: Gusto.
19: Og ang may TC Sir JP, nga maoy gapaligon sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
18: Kana moy kuyaw.
5: DTX 500.
17: Ako si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
5: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
18: So mao jud tok, mauna kong mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buy-on, sama sa high blood pressure o stroke.
19: Mm.
18: Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buy-on is type 2 diabetes.
19: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No? Bisag unsa lang radyo nga akong giyonsana, gisibyaan.
18: Oh.
19: Gabayad kong airtime sa ubang istasyon. Gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
18: Matakot.
19: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar.
18: Mm.
19: Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
18: Mabangkrap.
19: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
18: oh.
19: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification.
18: Oh.
19: Kini kong naminaw o malian pa.
18: Oh.
19: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
18: Kayo.
19: Especially kung parisan ni mo o MyTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas.
18: Oh.
19: Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
5: DTX 500.
21: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
5: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumaog MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
5: MyTC, ang alkaline nga vitamin C
20: sa mga butika.
23: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
19: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
18: Correct.
19: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og MyTC. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
18: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
19: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og MyTC aron dili ta magkalmuranas.
18: Correct. Unya ining pupo nga taas Nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bawel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
19: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imo nga hugaw ug ang color sa imo nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
18: Correct.
23: DTX 500.
17: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500 kaya nga akong ganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
23: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Adunay pito ka type sa imong nga hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
18: Dahi.
19: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
18: Uy.
19: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
18: Mao
19: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
18: Brown.
19: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
18: Munay kuyaw.
19: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
23: DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na po sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
23: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna taga Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
18: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na dyan sa ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika ka Dio Fresh.
18: Kayang-kaya,
19: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
18: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
18: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
18: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na da Sir GP sa added benefits.
18: Oh,
19: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
19: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
18: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
18: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Mo nay gingon sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
18: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
19: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
19: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian sir JP.
18: No.
19: DTX Premium Coffee for the best experience.
18: Mm-hmm.
19: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
18: ga-detox ka pa!
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
18: Good bacteria.
19: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
18: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
19: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
18: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
19: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, anaaras 37 trillionis.
18: Daghan pa
19: siya. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
18: Correct.
19: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
18: Oh.
19: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
23: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
19: Correct.
18: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
19: Mo nay superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir JP.
18: Dili.
19: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
18: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
19: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria, ana.
18: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
19: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
18: Ah, wala jud.
19: Wala jud.
18: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
19: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
18: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut

0: Iyo og IQ, wow kayo, unya, naabana sa iyong plane D3?
1: Wala!
0: Tungod sa MCT nga naasa D3 Bio or ang medium chain triglyceride. D3
2: Bio! O, oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taso dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Papalit sa mga bulika.
4: D3 Bio!
5: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C!
0: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
0: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc,
0: mm,
1: ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
0: Mm.
1: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
1: Mm.
0: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
0: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
1: mm,
0: gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
1: Mm.
0: Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
1: Mm.
0: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunolaw rin, Sir GP.
1: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
1: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo.

0: unsa may trabaho ni Keaton sa imong lawas.
1: Daghan kayo uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
3: D3Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gunga inom ra ka og plain D3. Mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
3: D3Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
0: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
3: D3Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naara jud na sa D3Bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
3: D3Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw gabusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.

0: X500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty TC. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga
3: butika. DTX Beauty Self.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: News FM. K5 News FM.
13: News FM.
14: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
14: akong tutunan,
15: salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
20: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
21: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
20: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
22: Moderna Max, Max Epektibo.
23: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
24: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
25: Mapakal sa malapit na butika.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumami.

0: ang 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay no?
0: Bragkuan ba usa ka bawol nga kanon?
1: Daghan. Niantong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Mauraw ta na.
1: Ang musunod dok mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mitc aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala kondisyon, wala kay gana. Basis sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Gusto!
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. tao. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tao.
0: Sa pagatinod Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimo og balatian or sakit. Mm.

0: Garan magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato sa GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
0: Nya mantikaon na usab sa gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
0: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa cholesterol.
0: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
0: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
0: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: 2 kapsul buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot sa GP.
1: Oh,
0: labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
0: Kumbaga sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao kanang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
0: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
1: Mm.
0: Sa mga office workers,
1: Pumpak.
0: Decision makers,
1: uh-huh.
0: Og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi. Ubon og sip-unon nako. Katik og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. asawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oihis. Guta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ipinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Ba, katong mga nai gingivitis, Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imuhang GERD.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigikag ka o mga time is Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinagi nining ditribayo. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard, ang imuang tiyan.
0: O dili ra Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
9: D3Bio!
10: Oh, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
10: Tasa dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
10: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
11: Normal lang akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
9: nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mug gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, huna-una sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusoho.
2: D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, ugupan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa Plain Vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-Plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
5: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
4: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
4: Dagan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud nako nakita sa JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3

0: Tumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
1: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Biwise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3 Bio.
2: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
2: ayaw abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Doc ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.
2: Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, pwede lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyo na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras, K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balita.

0: balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga, balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City, good morning Central Negros. Kamusta? May buntag na ito tanan, bangon na! Welcome na sa bago K5 dito sa itong pagpalayag sa Dalamanon Balitang K5 sa umaga. Kamuntaga, kauban na sa ninyo mga ka-K5, inyong kubos, ngigalas, kanginan, nga perming magpaubos. Ka-K5 ninyo, Jong, the new kid in town, Bersales. Bani ko ninyo mga igala hangtod tatag ng alas 5.50 kabuntagon mga ka-K5. Adlaw takaron nga Biyernes. Oy. Indot kay irong buntaga di mo ding sayo. Oh, sayo naman. O di nga untog kay nang manta ning uban mo ni trabaho da iron engineer. bantog ra nga galangay-langay mo diha no? Ha? Oh. Ano di trabaho di aya? Sige ah, bawi-bawi mga ka-K5 sa katong mga gipangbati o kakapoy kagahapong adlawan. Oh, relax mga igala, relax. I-relax ang ato ang lawas mga ka-K5 kay sa sunod na simana na pun. Dilanggod tapalabigod mga ka-K5. Good. Oh, dilanggod tapalabig, maing kugi mga higala kay ang kining ato ang mga plano pohon itugot sa panahon mga ka-K5. Matagan na lagi, nagkatumanan lagi. Oh. Bueno, kayang adlaw na saan karoon mga higala man sabah. Laing adlaw na sa Andres itong pagpanag-uban. Laing adlaw sa ato ang pagpa-impress ko no, Jiner. Jiner, kinamdom ka ng word, Jiner, nga pa-impress. Magpa-impress na punta, Jiner. Kaya pa-impress man ko notaan ni Jiner. O sa mga nagtanaw, di ako naka-impress mo niya. Marami niya maglagot na magpa-impress ta, Jiner. Damay may ingon engineer gagawin niya. Unsa ka klase pagkakauban? Hala, uy. Barbida, ganoon. Tatong kailay, no, engineer. Nakoy, dadon karon nga nindot kaya ka topic, engineer, nga pwede na itong marelate at itong kailay, engineer. Prepare na niya da, engineer, kaya karong buntaga, engineer. Aris ako sa pagpanimbaya, engineer. Oy, kay kalungsod sa Toboso, raba karong mga adlawa, ikanti kayo ni kagahapon. Oy, murag pista yun mga gagi-five. Oh, pista yun siyang pistaha. Sadya kayo, Jiner, kung unsa kasadya ang dula sa NBA, Jiner. Kagahapon to, Jiner, ang finals. Sadya po kayo dito ang liga dito sa Toboso, kagahapon ang lawa, Jiner. Mura po ng NBA, Jiner. Diba kag unsay NBA? Municipal Basketball Association. Okay, lungsod ang Toboso mo, di MBA, oh, Municipal Basketball Association. Ako, arab ito na, Jiner. Kaya kagabi, marag na ato'y DJ, kagabi, Jiner. Wa ko kaadto din to buang kagabi. May ganit kay piktibo kay itong ginom na kong tambal kagabi, Jiner. Abi na kung di ko kajuti rong adlawa, biya, Jiner. Ay. Wow, kagabi, nga gipanugnawan man ko, Jiner. Tugnaw, onya. Murad yung kong katrangkasuhon kagabi mga higala. May lang gani kay Unaita og DTX 500 capsule og D3 Bio mga kakipa. Mga ito ang gitumar. Nakatog ito mga higala mo. Nero nimbalik tagkapagsik pero ang mga panakits tong kalawasan na aragi hapon but naunsan niya. Sa init siguro sa panahon. Muna, kamudiha mga higala. So kinatunting paminaw nga nagkadungog karon. Ay gimog kumpiyansa sa init karon mga ka-K5 ha. Kaya ang init karon para sa kagahapon, Jiner, na hinumduman ako na taliksikan po na ako gamay. Ah, oh, pastilah nayabag ako ang lawas, Jenner. Kado kayo mangigala gyud. Oh, kado kayo. Ana di ta kumpiyansa ha, dapat mangigala palig-onon gyud nato ato ang immune system. Oh. Sama sa to ang pagpalig-on sab sa to ang kusog everyday. Dapat magdala-dala gyud ta kanunay mangigala og mga suplemento nga ginama sa Klinika de Alternative Medicine. Una ni ini ato ang DTX 500 capsule. My TC, ang mga ito ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Sige, Ma'am Gina Arcabal, good morning, Sir Jong. Always watching live from Sibukawan, Isabela, Negros Occidental. Done, like, and share. Thank you so much, Ma'am. Si Sir Roger Umandak, good morning, ka-K5 Jong. From Trinidad, Gihulngan City. Aray, buntag na mo niya, Sir Jer. Oh, Sir Roger Umandak, mga ka-K5. Gikan sa Gihulngan City. Kalayo na ng Gihulngan, pero... lipay kay ta mga igala kay diri pa gid intawon nag-monitor si Sir Roger mga kakipab sa toang programa. Bueno, check na to atong pinaka latest weather update karong buntag gabi ta maglangay mga igala, nalangay na mangitaan gid. Balag nalangay na ta pero di ta maglangay mga kakipab. Ay mao ko nga daghan ninyo diha karon nagpaabot mga kakipab unsa na may pinaka latest karon nga lakaw sa panahon. Sa gihapon, huwag kausaban mga ka-K5. Uy, maorag yun gihapon mga ka-K5. Kung unsang ang sitwasyon sa panahon kagapong adlaw, maorag yun gihapon sa pagkakaroon. Oh. Na ang gihapon, localized thunderstorms mga higala. Mao na nga ay mong kaibong diha. Ganong diha sa inyohang lugar, gitaligsik. Diha sa inyohang silingan nga dapit, wala. Kay tungod ni siya sa gitawag nga localized thunderstorms. So katag-katag nga pag-ulan mga ka-K5. Diri ni uwan, dito wala. Dito sa Pikas, perti inita. Inana ba? Kapag mag-inani ang panahon, grabe ni magkapabuang mga ka-K5 na. Tanawa rin ito kagabi. May gani kay na ay D3 Bio o My TC. O wala, sus, pastilan. Wala tayo programa karong buntaga. Localized thunderstorms gapon mga ka-K5 mo ay moapekto din itong lalawigan according ni sa 4 AM forecast sa DOST Pag-asa karong adlaw nga Biyernes mga ka-K5. Hunyo 12 Independence Day mga ka-K5 manday karon, no? Sakto Jenner, Independence Day, no? Adlaw manday ron sa kinini ang kuan araw ng kalayaan manday ron mga ka-K5. Hala, oy. Oy, palayain nyo na, oy! Palayain nyo na ang inyong mga puso. Na hindi pa rin naghihilom sa matagal ng panahon ba? Kaya araw ng independence, araw ng independence day, nagkabuo aga. Independence day ba yakar? So again mga ka-K5, money ang atong latest weather update karong buntaga. Basta sa katong mga dunay lakaw karon, dala mong payong mga ka-K5 ba? Among payong, among kalo, ana ba? O protection diha sa inyo hang kaugalingon mga ka-K5 para nga di mo makuan, di mo diha maambunan. Kado mo guni pag maambunan ka god, lisod kaayo. Alas 5:14 na mga ka-K5 sa Pikas Bahin. So man pa nato mga balita karong nga buntaga mga igala. Sa to mga balita nga lokal nga pagadadon karong mga orasa mga ka-K5. Oy, ka ganinang kadlawon dayo or atong nakalabay nga kadlawon day mga ka-K5 usa ka drug by bus operation ang gialusan diha sa may kuano diha sa may barangay Patun-an mga ka-K5 sa lungsod sa Calatrava Jenner. May nadakpan ba ang ato ang mga otoridad baya Jenner ay? Yes, may nadakpan ang ato ang mga otoridad mga ka-K5 diha sa lungsod sa Calatrava sa gihapaygayon nga drug by bus operation ni atong nakalabay ng kuan, nakalabay ng aghapon sa kadlawon di ayo nakalabay ba oy? Oh. Ang kining nadakpan mga ka-K5 iilarman ni sa mga otoridad nga si a certain Rumar. Oh. Taga Zone 4, Barangay Patun-an, Lungsod sa Calatrava, mga alauna 59 ni siya kagahapon sa... Adili, ganin ang kadlaon na ni tingali. Oy! Ganin ang kadlaon o gahapon sa kadlaon? June 11 man. So pag June 11, at sakto na ay, oy! Oh. gapon sa kadlawon dai mga kakipab, alas 1:59 gapon sa kadlawon. Diya siya dadakpan mga kakipab sa Zone 3, Barangay Patun-an sa lungsod sa Calatrava. Ang recoveries, according sa report, gikan sa to ang kapulisan diya sa lungsod sa Calatrava mga kakipab, mga upat ni kakuan. May upat ba ni? Upat ka sachet sa or elongated plastic sachet sa suspected shabu. Ya, na-recover sab ang 500 pesos nga bybust money. May usa ka coin purse. Ganun ay nga black and white combination mga kakipab. Ang estimated market value ani mga recoveries gikan sa suspect na asa 10,200 pesos mga kakipab. Dakuo eh. Dako da ini engineer ning kantidara da ini engineer. Adala kita niya diri sa live mga kakipab ani ang recoveries gikan atong nadakpan nga suspechado di sa lungsod sa Calatrava nga ginganlan og kuan ginganlan og rumar. Bani mga kakipab, atong ibukada sa to ang local news karong abutaga sa Pikas Bahin. Kagahapon atong nahinabi dai mga kakipab si kuano si Sir Jory Calix sa Lingan sa mga kakipab, ato siyang gipangutan na ba? Unsa man jud ning fault line? Pero karon na lang nato ni batbaton mga kakipab sa Foro de los Pueblos program, na kaya para nga mas masabtan ninyo diha. Unsa man jud ni ang fault line mga kakipab? Basta kaingon niya kagahapon, dili imuhang fault Jenner Munje, dili pud ako ang fault, dili kay Kuan, dili kay SM Bray, dili kay K5 Pam, dili kay K5 Shani. Kundi natural fault gyud siya Jenner. Nantang fault gud ko sa Bisaya, ug da sala mangguda siya. Dili akong sala, dili inyong sala. Sala sa kinaiyahan gyud mga ka K5. Una ni ini mga ka K5 kay di ba nata karon stinginit no. Kagahapon atong gisukla si Sergio Alingasa ba. Unsa ila mga pagpangandam pud sa pati man ning inita. May prediction man gud kanhi mga ka K5 ang Weather Bureau. Nga murag padung dog season sa tinginit. Na ma muinit ko na pagyud ni Jenner. Hoy. Ingon sa pag-asa mga ka K5. Ani daw ni siya mo kuan ay aning mga buwan sa Hunyo hangtod siya Agosto or unsa tong pagka explain to daw karon nangutan ta kagapon sa to ang Disaster Reduction Management Office unsa ila mga preparasyon ato tan-aon mga kakipa mga to ang pagkinabi kagapon kay Sergio Alingasa may kakipa unsa yan tubag kagapon adlaw dara ba kakipa o ang City Local Government Office posibleng magpreparar og rice subsidy alang mga higala sa mga pedicab drivers nga posibleng maapektuhan sa tuman nga kainit sa panahon. Ikaw kuno'y biyahe kuno nang pitin ang bagtika dahil nito di ba kadi mahistro maning mausan isagi padayag kagahapon kadlaw ato paminawon Jenner. Batay ko diyo palihog Jenner. From the top, Jenner, from the top.
2: Ang mga, pahimanglo lang, sir.
3: Okay. El Nino happened already before, not in San Carlos, sorry, sa Pilipinas for quite some time, 1990s, naitabo na ni, etc. And murag kita, di kaya natin magpatsagang El Nino, okay, di man tayo mag-uuma, no? Pero ganun mga mag-uuma na ito, mag-iluwi kayo, mag-isda mag-uuma. Ang amo lang yung awag is to link and coordinate with the line agencies, no? Ato ang mga mag-uuma, ang Department of Agriculture nato, ang City Agriculture Department nato, ang ato ang mga gitawag nato kining agriculturist kanunay lang yun nga nagpadayon lang yun sa ilang pag auhag sa papangandam. Ang ato apod diri pod sa ato like atong transport sector kining maluoy jud kuno kining mga pedicab drivers nato nung init tagid kayo mo gini rest assured adunay mga pangandam pod si mayor nga nauna-unaan in kaso man gyud ma-hamper nilang pagbiyahe o pag manihong pamasada adunay posible nga itong rice subsidy. No? Kinahuman naman ito sa fuel subsidy. Tuba, wala lang subsidy ang tuba. Kailangan na. Sir, kami gitugungan lagi sila sir. May tugungan eh. Di ba? May tugungan po tuba. No? So, arita sa fuel subsidy lang niya puhon. Pero ano, sa rice subsidy rather. Pero itanaw na ito nga ma-link po na ito sa uban ng ahensya na ma-identify din na ito. Kinsa gini na ito mga pedicab drivers nga tinuuray yun nga nanginabuhi. Para dili na ito masayang po ng itong resources.
1: Kadungog mo! Ang daghantang mga pedicab drivers ng mga kaigsuran nga nag-monitor man karong mga orasa, engineer. Ayaw dyan mo dihang pakita-kita o mag-inom o tuba. Kay mang CI mga kakipap, ang City Local Government Office sa katong pangtagaan ba or deserve nga hatagan mga ka-K5 o rice subsidy po. Wala ma-mention ni Sir Joe kung pila ka kilo. Pero dako na ng butang mga ka-K5 ba. Hindi pa man ito matagaan ang lakaw sa panahon. Eh bas hindi ay wata kay bawa basig pag bali sa buwan mga igala bas hindi ay mukambyo ang kwa bas hindi ay mukambyo ang klima di ba? Bas hindi ay mukambyo ang klima dahil nandi labing bintaha mga ka-K5 pero what if dili na so dako po posibilidad mga ka-K5 nga ipatuman gid ni sa ato ang lokal nga kagamhanan dinhi sa Dakbayan San Carlos. Kay para nga di pod matam-an pag-ayo ato ang mga kaigsunan ng mga pedicab drivers ba magsigig lawig di sa kadalanan may gala nga ang init. Murag mamahit jener grabe hala ina gid sa init. So para nga maka pahuway-huway po panagsa mga ka-K5 ang ato ang mga pedicab drivers ng mga igsuon nga kanang dili sila maobligar o biyahe gikan buntag hangtod hapon. Oni ang usa sa mga inisyatiba nga hunaan sa ato ang lokal nga kagamhanan dinis Dakbayan sa San Carlos. Manghatag og bugas mga ka-K5. Di pa kana. Pero basta kaya ang ipasiguro ni Sir Joe, walay ayuda para sa tuba, ha? Pasi bang mangita, pagin mo dihag, wak ni pagkapin tuba, siya. Ay, di na pwede, ha? Ito, bugas lang yun, mga ka-K5. Sige lang, basik, watak hibaw pa ko sa plano ni Mayor Rene, mga higala. Basin, napagin ni pagkapin sa bugas, mga ka-K5. Tanggap biya ni Mayor Rinidri ang mga taga San Carlos biya jineray. Sige, mauna to siya mga ka-K5 ha. So sa pagkakaroon, biyahe lang sa ta pero ang atong paimangno mga ka-K5 sa ito mga kaigsunang biyaheros, dajun mong tubig mga ka-K5. Tubig dyan. Balik-balikon dyan ato ni paimangno ninyo dito kada buntag. Dajud mo og tubig palihog lang. Tubig mainom. Kaya ang tubig mangigala mo na pinaka essential nga butang karong tinginit nga panahon. Ayaw ninyo nag-chaser diha ang tubig palihog lang. Kasi bang ang uban dyan ba nagdag tubig gichaser na sa ilim nun di ay nanabuang. Ngayon naman yung uban nga iyon man ka magdag tubig. Di, nagdag tubig. Galing kay lami, tabang man tubig, walay pares, Jiner. Way sabor tubig, Jiner. Basta walay pares, Jiner, nga ka ng kulor puwa, Jiner. Nabati, Jiner. Pagkawadyo'y ayaw ng uba na ito mga kailam. Imbes nga ma-hydrate, ning samot na hinoon, og ka-dehydrate na hinoon, Jiner. Pamugyod mga bugoy kay mo ha. Alas sige, maroon na siya mga ka-K5. Alas 5:24 naman na ini. Karon itong pagbalik mga ka-K5, punan pa rin na ito ato ang mga balita karon nga buntaga mga igala ha. Ay ubay-ubay patag kuan ubay-ubay patag hisgutan mga balita mga ka-K5 diri sa ito ang tulumanon. Nintong ura mamati sa tag mga pamalo sa Pikas Lawak. Pahimalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Onya, balik lang ko taon-taon pag humani ini. Palayong standby! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: T3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: pagpapaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver?
3: Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
3: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
3: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
3: At lawadlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia at tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman
13: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
15: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
16: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
15: Hala, naa di ATM dito?
16: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
15: Daghan magtawo dito, good.
16: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
15: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
16: Sana all na ay i-parking.
17: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
18: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Alas 5.31 mga ka-K5 sa Kabuntagon. Dahil lang ha.
20: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
19: Lingaw kog basa-basa bay dari sa mga comments diri. Good morning K5 News FM. Lanog kayo mo diri sa shipyard mga sir. Happy fiesta Toledo City Cebu. Oy, happy fiesta niya. Si Manang Aiba kumawas ka bugwas na nagtanaw sa dato mga yala. Oy, una ko malimot ba? Ay sa day ko malimot day mga K5 na sa day ko itimbayaon day bi. Kadiyot sa mga K5 ha. Eh, murag na ako'y nalimtan mga ka-K5 nga i-kuan? I-panimbaya bitaw Junior Munjay.
21: Happy birthday to you.
19: Happy birthday. Sa pinangga nga apo ni Tatay Aurelio o nanay. Pasita sa tinggansin may gala nga si Inday Evelyn Biating mga ka-K5 Inday, happy happy birthday ni mo Inday Onya, kinini ang alawa, mong ko'y gift ni mo Inday. Oy, oh, saon man nato ni oy. Stay buutan ng Inday o ay sundog si mo ating Abulyago. Aminaw mo rin ng ate ba? Again, happy birthday kang Inday Evany. Dara lagi wajib ko masip. Nagtanaw dyan niya. Happy birthday ni mo Inday. Ay ipadungog ni Ate Han. Ipadungog ako ang greetings kay Basig Manluod turun wala na punto nga wala kalain. Wala na ikong gigreet ni Daddy. Ya may buntag na pag-usap kang Tatay Aurelio sa tinggasin o kang nanay Pasita sa tinggasin. Inday, si ate ni mo Inday ay hala, wala pong kuno siya gift kun Inday. Hala. Sa tanan ka nag-birthday today. Happy birthday kaninyong tanan. Kay naot nga mahimong malipayon ang inyong pag-celebrate sa inyong birthday karong adlaw mga ka-K5. Independence Day man day karon na. Dungan jud kaayo sa birthday mga ka-K5 ni Inday Ivani. Oh. Yeah, balik na tag-chat-cha mga ka-K5. Today I'm tanan RKSS. Happy fiesta to Boso. Salamat Sir Zong. May buntay niyo niya Madam Dakdak. Ayon na sa mga balita mga ka-K5 kay alas 5.34 na. Oy, sa mga kagsuna na to diya skwan ba? Diya sa may tong taga-asa ning mga sige mga gahig ulo daw. Nasuko na si Kapa Marti Junior Munje, Kapa Marti Kwe, aning mga gahig ulo. Sige kalkal aning na kanal day diha sa South Villa day General South Villa 1. Ang simento Junior nga flooring nawa Junior oy. Oh, nawa yun. sige kalkal abot kisi sige pangalkal diha og bus nga may bus day na diri dapita day wa man tingali. Wala na malibil jiner. Oh. Wala na maojod. Ang sugpon aning kining makita pa ninyo diha sa live ba kay K5 na apa? Pero napa ang cemento rather ambot pasabot ba? Napa ang flooring. Ang purpose ana nga gi flooring na siya diha kay para nga ang kana kining yahang walling sa kilid mga ka-K5 and tubig manggod sa kadugay sa panahon mga ka-K5 magsige na siya ab kung walay flooring diri sa mga kuan diri sa ihang saog mga ka-K5 flooring gani gituyo na sa kuan sa I don't know kinsa nga ang leading agency nga nag construct ani mga K5 maybe DPWH or kuan parang DPWH siguro kay murag dala pa man siguro ni sa flood control project oh karon oh tanawan ninyo din now murag wala na flooring mga K5 on yang magbaha magsegit ang pangbasol sa gobyerno. Let's plan na malagkat. Orig na, may ganit kay Ligon yung pagkatukuran siguro mga K5 oh. Wala po diya siya matumpag pero ang kabalakan ani manggos na ito mga otoridad pag magdugay ang panahon ah, bato gani mga K5 kagahi ana sa siging bundak sa uwan ay gamayin trivia lang ha. Bisa kung sa kagahi sa bato Jiner sa gidugayon sa panahon ulanan initan tunaw gani kini na kahaga permanent na humod sa tubig. And please come to think of it kay bao ba mo mga K5 nga ang ato ang yuta gikan po na siya hinoon na sa bato sa prosa paragon marag nalayo magay ni oh. Ari lang gunta sa kini ni ang sigig kaot good. Kaghapon among gi kuan among gi pangutana kaghapon mga K5 ba si kuan si Cap Martiqui mga K5 unsay yahang masulti kabayan aning sige kubkob diha mga K5 aning ambot kinsa di pa pud matimingan do. Kuan ay kanang 15 na, sige dahi daw na ilang pagpanakop. Ano mga sige panguhag balas ba nga walay saktong kuan? Walay saktong walay saktong pananghid. Pero naaara yun gihapoy mga gahian yung gayog olo. Ang looy ani pagpagsige ni mga ka-K5 na inaanig niya pagmulaon pag yun nigtaman. And there is my kwan ay, there is my barangay 5 kay rikta mani diha mga higala. Sila may manawad ani tanan ning tubig parang litan kung mo abot ang panahon sa tinguan mga K5. Wala may kwan ni, wala may. Imbis nindot ang flow ang tubig ana. Mag-pugol na diha mga K5 kay na. Nalaw man din niya dito sa tumoy na namabaw. Barangay 5. Dili gyud ay South Bilya gyud ay mga igala. Di naman ni kailig madugay. Diyan ni magpugol na lang ni diha madugay kung hindi ka po maminaw ni mga sige pangkaw itong base. Kasabot man tana pang buhi na inyo. Pero ayaw po mo diha po sa naay mapagan pohon. Oy, simba ko palayo lang. Tapaw dyan mo na muyo diyan. Diya po mo sige kub-kub. Pagkasabaan mo na rin. Ano nga saba naman dahi taan din. Alam ninyo ah. Suko ta kayo sikap kagahapon mga ka-K5 oh. Buha nga gining uban eh oh. Dito lang gud mo pang-out og bus gud sa kanang kuan. Sa katong walay mahalitan ba? Oh. Dito lang mo sa kanang mga lugar mga ka-K5 nga kada ganing sinay. Walay maamong pohon kung panalitan doon ay mo tumaw nga kalamidad mga ka-K5. Ayaw mo diri? Basta mauro na ito ang paibang no, mga kikibab. Sir, shoutout na jud kuno ang Strait of Hormuz. Uy, kisa ingon, sir. Wa pa may balita na, sir. Ay sa sir ha, kay ipaanto na ko dito kang kikipay pam. Karun taon-taon. Ay, kung katawa, man's good. Kay, uy, shutdown ko na yung tinood. Ha? Ano siya lang? Gapon? Uy! Patay mo mahal na siyang krudo, gasolina, aning kalakihan eh. Natay, tinuon na ikunong siya hardworker eh. Shutdown na pong usab. Abi man akong okay na ito ilang sabot-sabot ni Trump og ni Kuan. Ni Trump og ni Kisani. Kisa gini bago ganing Prime Minister sa Kuan man. Sa Iran gani man. Ang anak man ito ni Kuan ni Kisingan Antonia gani. Ay sa akay, ingon ni Sir Hardworker, muraga, niya man siguro na, aniya man siguro na, sir. Inighumog sa yuta ng ibabaw, sir, hugno dyan na, kay wala na'y kusog ang base, ana. Tension and compression if ang isa absent sa structure, aw, hugno dyan. Putlan kamot ang mga mangawat, ana, sir. Na. Na ako'y mga pagduda ba, si Dili Tagadiri ba ang mga... Kuan dili nagpuyo diri na pita ba si pangkubkuba ni panghalit gini ilang kalaki ni guys. Ay naibong kung anong nawa ang siminto giunsan nila ni pagkuan giunsan nila ni pagminiobra mga ka K5 nga nawala jud ang siminto giapil ko nila naghalo sa balas siguro jud ni pulpog siguro nila ni ga taman siguro mo ni nga nawagtang nga dugay ang flooring. Buguya gining atong ubang mga kaigsuunan oy on. Sakto ni ingon ni sir hard worker nga sa structure kun dunay usa ka material diha nga absent or wala na ba? Nawala na. Ay, asahan mo mahugno yan. Ani suko kay gapon si Cap mga K5. Oh. Kay lagi uban lagi daw gapon nga mga bail lagi ka rin kay mga ah, alam ninyo, ah, nabahala mo niya. Oh. Di bitaw ako'y makasamaan ni Cap. Bitaw pag pananglitag maaktuhan mo niya. Nga, sige mong pangout. Oh. Basta kay, inon, kagapon, gilimpiyohan na kagapon sa engineering office, mga K-5, kay, tagang kay mga tinumpok. Mga tinumpok nga kuan ba? Tinumpok bito mga K-5 nga mga dagong bas, mga igala. Oh, dagong bas, mga graba di ay! Dan kay kagapon, ito yung ipangwahing mga igala kay panagana ba? Sa pananglitan o maabot ang tinguan mga K-5, hindi maing pag-ilig stupig. Sa pikas bahin, uy, atensyon sa itong mga kaigsunan ng mga San Carlosan News, oh. Ala, ready na ang mga rides, engineer, oh. Para na ni sa charter day? Induta, ani, oy. Ready na mga kakipab, dara, oh. Oh, na. Anay, sa Malaysia? Kasi tawag, aning, roller coaster man siguro, ni. Gapo naman napiktan mga kakipab diyan sa may luyo sa Annex Building. Aw, luyo sa Annex Building. Aw, lagi, luyo sa Annex Building. Lagi sakto, Mads, no? Mads, Jess. Luyo sa Annex Building ni ang mga rides, no? Luyo, no? Oh, naanam mga kakipab. Oh, ginanam-anam nag-install. Ah, ninduta ka. Ayaw, ano, ay. Oh. Asa yung mong favorite sakyan, the engineer? Ha? Nagita ko gahapon og naabay ka ng octopus ride bitaw junior ba kanang magkindang-kindang bitaw junior wala man junior eh pero ka mata to kung ganahan sakyan junior kay para mga wagtang ni akong panood sa kalawasan junior gilabyog tang tinuod mong ko kita eh, Ferris wheel may naa junior Ferris wheel dayon kining usab o sa Manisha Vikings. Biking sakto kanang barko nga magtuya-tuya ano no? Ah. I-survey mga balay di sir mailhan ang ilang mga salog kay nailumot.

0: Sina ni matray si Roy, piti daghanay mamalitay, sir. Oh, nga ba? Asa nila ni pang-deliver po nga. Ay, ah, basta kay balik ta diri mga kakipay. O, ready na ang kuan. Ready na ang mga rides. Prepare na mga kakipay. Unta, mag-cooperate lang dyan ang panahon. Morgan to'y hangyo kagahapon. Or kini mga pangaliya kagahapon ni Sir Joe, mga gigala. Morgan nila hanggi kablakan dyan. Ang kinibitawang posibleng pag tambyo sa dagan sa panahon ba para sa itong miaging tuig nga dako kay glugi mangigala atong mga kuan ato eh. Ato mga vendors ug ato ang mga kuan kay mga operator aning kuan aning rides mga gigify wa man kayo manuroy kay perti ulan na gabagyo oh suroy ka so, karon niya ha na ito. Ah, hugno to tanan engineer pag ko ano eh. Murag himayang nahunlak jinir. Ha? Ha? Karon? Wala pa may na-install. Pero maybe basig ko ano. Basig one of these days. Nadyod na. Isumpay rapo na siya daari sa may ko ano rapo daari sa Atbang. Niya kuan by the month of November ato balik na sad ni sila mga ka K5 oh. Ana ragud ni God oh. Ma'am Emeline Talidong, good morning. Suka sa oras ay 5:47 na mga ka K5 sa kabuntagon ay sabi arita sila ing balitang special na ito karong buntaga mga K5 or malimta na ito dida oh. Ano ba tayong i-prepare kagahapon nga sa ka special nga balita mga kakipag. Kinsa ninyo diri ang kanang muto ugan kana bitaw nga mga multo-multo bitaw jini dito manggod sa kuan mga kakipag dito sa area sa Pampanga dunay mga grupo bitaw mga higala sa kuan mga grupo sa kining trabahante sa Osaka punerarya tingay ni Engineer Munjay. Ba naman nilang trabaho, naglipay-lipay sila Engineer kay di ba alali magsiga tubang aning patay ba Engineer. Atol silang pagtagay-tagay Engineer Munjay. Sus! Ning andar ang ilahang sakyanan Engineer Munjay, bisag walay tao niya ipangdasmagan sila Engineer. Sa i-like na ko Engineer pa makita ni Munjay Engineer. Okay na? Oh, tanawa ninyo mga kakipay diri sa mga live ragod. Oh, tanawa, i-play na mo diri ni Engineer. Ah. Tanawa, oh, na. Butay audio palihog, Engineer. Oh. Awa.
1: Ina tiya, bago ni Mali, Halloween. Kaya ko na naman yung regodo, ah.
0: Lingaw ka isla ng tapok-tapok. Na. Kining sakyanan ni makita diri sa kilid mga kakipab kining na ay ulo nga nag-capture sa kamera. Mao na ang kuan, mao na ang ningkalit og andar tanawa ra gud. Obserbahi pag ayaw Engineer. Oh. Na. Pasti lang kuyawa o kini ang pag-andar largo na yung butsog Engineer ba? Okay, asa man siya napita na hitabo ka kay Pabzong. According din sa report mga higala, dito daw ni sa may lungsod sa Santo Tomas, Pampanga. Ang sakyan aning kalitraga andar so sa gitrabahoan aning kini mga nagtapok na nagtagay-tagay mga higala. Kuan dai ni siya dai kini dili dai punerarya kundi buhatanan og lungon Engineer Munjay. Ang kining sakyanan ni andar bisag walay driver. Hapit mabungguan ang kini mga nagtagay Engineer kay matay dili kaduha ning sakyanan na hangtod garon beti pa naghana nagpangutana og unsa kay hinungdan ini nganong naingon ni ini man Engineer Munjay. Ingo ba nagtuo ba ni sila tingali Engineer ba nga matay hubog raman siguro ko para matay gibungguan man jud mi hubog ani ba. Naumpawan sila sa ilahang kahubog dinero nga gidusmog na sila galit sa kinan bisag walay nagbaniyo nga tanya ni andar pa jud. Guy, kadelikado dinero mun. Arang-arang tatag ning dagan lang kanang patayang makina bito pero bation jud kay nga ning krang jud dinero niya ning abanti gikambya pa jud dinero. Ang lesson diri Jiner kay Bao kag unsan? Ayaw pagtagay at tubangan sa imong sakyanan. What kay Bao? What if ning kalit oroy ning kinini ang sibad oroy? Hulos gyud sila tanan Jiner. May gani kay hinay ra ang aginod ding kaya ngon gano'n yung sagiran nga matay kamukha mo raman diha o papila po ninyo diha. Mga kalag na ang gadala ada sir. Tayo Razuela, 551 na mga igalas kabuntagon. Okay, salamat kayo sa inyong pagsunod sa mga nag-monitor ka na ito karumbuntaga via Facebook Live. Standby sa musulod nga programa ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Kauban si K5 Jezebel Barbetchog, si K5 Pam Perantel. Hangtod sa sunod, higayon po na saan sa itong pagpanag-uban sa mga takta sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mga station manager, K5 Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Eljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Hinoroso, sa mga CEO Doc Ramil Itang Uy. Salamat po sa mga taga-Tuboso, sa mga nag-monitor na kanato via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ang buntag na kang Kuya SM Randy Ken, ang Vicky Kangking sa toa karong technical partner si Dudong Busho Militado mga ingalan. Okay. Kaba na ito sa technical side, KK5 Monjay, The Ipitom Karanza. Ako ang inyong kabus ng igalas kanginan, KK5 Ninyo Jong, The New Kid in Town, Versalles. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP na sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Munay kuyaw.
4: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojudok!
4: Dako jud akong pasalamat sa mighty Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
6: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako po niya kusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
8: Tulong po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
4: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
5: Husto!
4: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.

0: pod ang imong malyok, pila naman ka tuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-detect 500, mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug kininasab si Dok Ramil oy, sing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglipyo sa atong atay.

0: 또
1: 하이로 레코멘드
0: 사방 엑스퍼트
1: DTX 500
2: 사방 부디가
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-ahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, San Carlos, Las 6:01.
11: Live mula sa Bulwan.

0: Do na hot straight over mo sublinggi sirhan sa sports New York Knicks sa gima largest comeback sa kasaysayan sa NBA Finals manyamida og sa game 4
1: sa showbiz anak ni Dennis Padilla nagfile og petition para tangtangon ang apelyido sa iyang amahan
0: sa balitang wow ginang sa South Carolina gideklara ang patay apan kalit niya nabuhi. Bao kato atog mga headlines si kabutago sa adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, Independence Day. Kami ang iyong mga tigbalita, KK5, Jezebel Barbich.
1: Ako sab si KK5, Pamela Perater.
0: Oras alas 6:02 so garon sa higpit niya detalye sa atog mga balita dahil yan ato sa DTX Coffee Mix. Sa balita lokal. Naapil ang San Carlos City sa gibaden karon sa mga otoridad may labot sa linog kini Momana. Aga 7.8 magnitude niya itabo sa Mindanao ni adtong Lunes, Hunyo 8. Sumala pa sa Office of the Civil Defense, dun ay pulo ka lugar nga may aktibo nga fault lines sa Negros Island region kon Enayara. Ang mga lugar mao ang Southern Negros Fault, Manhuyod Pamplona Fault, S Negros Fault System, Bindoy Gihulngan Fault, S Negros Fault System, Binokawan River Fault, S Negros Fault System, San Carlos Fault, S Negros Fault System, Calatrava Toboso Fault, S Negros Fault System, Cebulan Fault, Central Negros Fault, Canduni Fault, ug West Negros Fault. Atod pa sa opisyal kini nga mga fault lines, pwede mo igo og magnitude 6.9. Ginabantayan pod aga Negros Trench. Tungod ni ini, ipagayon na Disaster Risk Reduction Management Office og simulations sa matungaan og komunidad.
1: Subay sa mga balita, active fault sa San Carlos, dugay ng natukiban sa DRRMO sa San Carlos, adunay mahinungdanong pahimangno sa publiko. May kampiyon nga balita, si K5, Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gibutsag ni San Carlos City CDRRMO head Jure Kaliksalingasa Jr. nga dugay nang natukiban sa FIVOX ang active fault line dinis Dakbayan San Carlos. Sigun sa pangulo sa DRRMO kaniudto pa aduna na sila gihimong pagpangandam sa posibleng sangputan kun pananglit mo tumaw ang pagtayog. Pero taliwala nini may giluwatan nga importanteng paimangno sa Alingasa sa publiko. Sumala pa nini nga naangay nga dunay go bag matag miyembro sa pamilya, unod nini ang ilang mga kinanglanon, handheld radio, tungod kay wala na ibili ang cellphone, kung wala na signal, og na-seminar sila sa mga posibleng may tabo sa linog, nga magkaabot sila sa usa ka lugar, human sa linog. Kini, si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang sa dugang pa madagkong balitang lokal tungkol sa kapakyas o galangan sa pondo gikan sa nasudnong kagamhanan, ipayag ni Kongresista Julio Ledesma IV sa Negros Occidental 1st District nga andam niyang gamiton ang iyang personal nga kwarta nga mukabat sa 3.5 billion pesos aron matukod ang dugay nang ipaabot niya airport sa San Carlos City. Matod ni Ledesma, dili niya gustong tapuson ang iyang katapusang termino sa 2028 na wala masugdi ang maoga dakong proyekto. Dili kini i-appeal sa gobyerno sa 2028 National Expenditure Program CONEP sa na mismo aga mupatuma ni ini. Pinaagi siyang kagalingong pondo o posibleng pakigtay timbayungan sa mga institusyon sama sa International Finance Corporation kon IFC. Iklaro sa kongresista nga ang maong pondo na katala na siyang Statement of Assets and Liabilities sa Network Consultant itong Hulyo 2025 o Abril 2026. Ang iplanong airport mupahimutang sa 55 to the 60 ka hektarya ga luna o luna kini runway nga may gitason niya 1,800 hangtod 2,000 ka metros. Gawas nga makatabang kini sa ekonomiya o transportasyon sa Negros Island region. Dako sab kini nga ikatabang sa paghatag o trabaho sa mga lokal nga residente sa Yaga District.
1: Samtang gipahayag ni Alingasa nga duha karon ang ilang ginamonitor nga weather hazards kini mao ang El Niño ug habagat. Gibot siya medyo gani may presentasyon sa Drainage Master Plan karong adlawa ang San Carlos Development Board IDED nga pagtuon sa Drainage Master Plan nga kinahanglang bisitaon, i-review o i-revised gubikan sa factors nga ang volume sa ulan dili na sama sa una. Iyang himugatan nga tungod sa nisinati nga dry spell mass gamay ang bagyo nga moabot apan kusog.
0: Samtag mga gahi gyapon og ulo kini ang gitugaan ni Barangay Palampas Kapitan Marty Cui human masuta na nagkalaom na ang portion sa kanal sa May South Villawan human niya ginakawatan og balas inguman graba. Mato ni Kapitan Cui nga nagsigi na og panakop sila sa mga manguha og balas og graba sa mga dapit gani man nasampula na kariado pero gahi gyapon og ulo. Imugatan ni ini nga bawal gayo na magkuha og balas sa sapa bisan asa ilalom sa balaod. Dugang butsak ni Kuya nga dili sa mahimong abutangan og watcher tungod kay impractical kini. Sa samtangan, ipakigangutan pa sa K5 News FM San Carlos ang City Engineering Office kung usaw na magkaral o madunay luder nga naglihok sa baog lugar.
1: Samtang sa dungang pabalita lokal, gibutsak ni San Carlos CDRRMO Head Drew Recalex Alingasa nga posibleng magporma og rice subsidy ang lokal nga kagamahanan sa San Carlos alang sa mga pedicab drivers. Nunot kini sa posibleng hulga sa El Nino nga mahimong makaapekto sa biyahe sa mga pedicab drivers gumikan sa grabing kainit sa panahon. Lalom sa liderato ni Mayor Rene Gustilo, dako ang posibilidad nga may giumol ng daan nga programa ang syudad alang sa mga labing maapektuhan sa gilauman nga ting-init sa panahon. Subay niini, miaw hag-usab ang Pangulo sa DRRMO ngadto sa mga mangunguma nga padayon lang nga makigangot sa buhatan sa agrikultura alang sa assessment.
0: Samtag mag-amigo patay sa aksidente. May kampiyon niya balita si K5 Brian Mordin.
2: K5 News FM Live Report.
4: Patay ang duha ka persona human mabanggaan sa auto ang ilahang gisakyan nga tricycle sa Purok 2 Barangay Tuoy Lungsod sa Kawayan. Mga alas 11 sa gabi, Miyerkules, Hunyo 10. Ang mga nangamatay giila sa pangalan nga sila ni Rodolfo Calibho Jr., 40 anyos, og Dimitrio Sumanyon Jr., 59 anyos, tanan kasado, og parehong gapuyo sa Purok 3 sa maong barangay. Giilapod ang driver sa Toyota Vios nga si Robert Hill Dinagit, 33 anyos, og residente sa maong dapit. Sa investigasyon sa kapulisan, gadagan sa parehong direksyon ang duha kasakyanan og tungod sa kadasig sa padagan sa auto, iyang aksidente nga nabanggaan ang tricycle. Nangalagpot ang duha, hinungdan sa ilang kamatayon. Naana sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa auto, og ihulat na lang ang desisyon sa mga pamilya sa mga biktima kung musangat ba og kaso. Kining balita, hatod kaninyo sa DTX 500 Coffee Mix. Ako, si K5 Brian Morden, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa Maroon, ang usa ka construction worker human makurintihan samtang nagtrabaho sa usa ka building sa pickleball court dito sa Barangay Lutaw, Bakong, Negros Oriental. Mga takna alas 3:40 sa hapon itong Webes, Hunyo 11. Ang biktima gira sa kapulisan nga si Janjan, 29 anyos, ulitaw og residente sa Barangay Balaas, lungsod sa Himalalod. Sumala pa sa initial nga investigasyon sa Bakong Municipal Police Station, nagtrabaho ang biktima sa ibabaw nga bahin sa steel frame sa gitukod nga struktura sa pickleball court. Sa diyang aksidenteng naigo ang linya sa kuryente. Tungod diini na kuryentihan siya og naigo sa kusog nga power sa kuryente nga miagi sa metal nga mga gamit. Tungod sa panghitabo, nahulog siya gikan sa iyang posisyon. Apan tungod kay nagsulob siya og safety harness nga nakahigot sa iyang hawak, wala kini nahulog sa yuta. Ang maong harness mao ay nakapabilin kaniya nga nagbitay og nakalikay sa direktang pagkahulog sa yuta. Ang biktima gidala sa Bakong Municipal Ambulance sa Siliman University Medical Center alang sa dugang nga medical og insaktong pag-atiman. Giawag usab sa mga otoridad ang mga construction worker og contractor sa kanunay nga mag-amping og pagsunod sa mga safety protocol labi na kung nagtrabaho duol sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang parihong panghitabo.
0: Sa pikas bahin, 52 anyos nga mag-uuma ipatay sa kilat. May kampiyon niya balita si K5 Anson Rabinakia.
2: K5 News FM Live Report.
5: Did on arrival sa ospital ang usa ka mangunguma human maigo sa kilat sa sityo crossing Barangay Mahalang, siyudad sa Himamaylan ni atong Martes sa hapon Hunyo 9, 2026. Giila ang biktima nga si alias Lito, 52 anyos o residente sa Nesgutang Dapit. Sumala sa investigasyon sa kapulisan sa Himamaylan, ang biktima paingon unta sa kampo apan mipauli kini tungod sa kakusog sa ulan o sa dihang naigo kini sa kilat. Gisulayan pa kini pagdala sa tambalanan apan wala na kini makaabot pa nga buhi. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Wanted person sa Escalante gisirbihan og warrant of arrest sa kaso nga attempted homicide. May kampiyon nga balita si K5 Jong Barsales.
2: K5 News FM Live Report.
6: Gisirbihan sa mga awtoridad og warrant of arrest sa kaso nga attempted homicide ang 23 anyos nga lalaki sa Sitio Amparo, Barangay Babini, Escalante City, Negros Occidental. Ang maong lalaki, gila lamang sa mga awtoridad nga si alias Dave, residente sa Sitio Cruton sa Barangay Mabini, Sinesgutang Siyudad. Milusot ang warrant of arrest batok sa akusado pinitsahan Nobyembre 21, 2025 nga gilagdaan ni Honorable Enrique Maria Santiago B. Barcelona, ang acting presiding judge sa MTCC Escalante City. Ang hukmanan, mitanya kong 36,000 pesos nga piyansa bugti sa kagawasan sa akusado. Ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa balitang nasyonal, dahil ka nato sa DTX 500 sa mga diabetic patient, mag-DTX 500 na. Naka-under maintenance karon ang opisyal nga website sa Senado. Webers Unyo 11, human giingong giatake kini sa mga hacker. Sa kagrupo nga nagpailaga, activist niya Nosek PH, ang miangkon niya may responsable sa pag-deface sa mga panid sa website sa Senado. Sa pahigyag ipagawa sa grupo na itong Miyerkules sa gabi, Unyo Jess, ilang giingon niya ilang gibantayan ng mga panghitabo sa gobyerno kung nanawagan alang sa mas dako nga transparency o accountability gikan sa mga opisyal sa nasod. Matod sa grupo, ang transparency o accountability mga importante aro mapaligon ang pagsalig sa katawhan o masiguro maayong pagdumala sa gobyerno. Gina-monitor o sab sa mga otoridad ang naitabong insidente samtang gilauman ang opisyal nga payag gikan sa Senado o sa mga may kalabutan nga ahensya.
1: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, gipakigbahin ni Senador Win Gatchalian nga gipirmahan na niya ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines o giaprubahan ni ini ang pagpagawas og sweldo ingon man benepisyo sa mga kawani ni ini sa Senado. Matod pa ni Gatchalian, giilan na siya sa mga financial institution isip authorized signatory alang sa financial transactions sa Senado. Taliwala sa kasika sa politika, padayon ang trabaho sa Senado. Ilalom sa iyang pagdumala, lakip nini ang pagpatuman sa obligasyon ngadto sa mga empleyado. Gihimugatan ni Gatchalian nga adlaw-adlaw nga nagserbisyo sa katawhan ang mga kawani sa senadora. Mao nga responsibilidad ni ini nga siguruhon nga madawat nila ang angay para nila sa insaktong oras.
2: International.
0: Sa balitang international, dahil kinato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Gipaybalo sa Iran na Webas, Hunyo 11, nga gisira na usab ang Strait of Hormuz alang sa mga oil tanker o commercial ships uman sa bagong pagpangatake sa Estados Unidos. Gipasidanaan sa Iran nga bisan unsang barko nga musulay sa pag-agi sa mga ruta may mong posilon, hinugda sa pagtaas sa tensyon sa Riona. Apang giyong sa Estados Unidos nga mga commercial ships, dahil Japon niya makasalud o makagawas sa Strait of Hormuz, o giinsister usab nga walay U.S. warship nga naigo. So, kuhay sa mga report sa Iranian state media, nag-iatake kini o missile drone. Tungkol sa mong kahimtag, misaka dahil ng presyo sa lana o $2 matag barrel.
1: Samtang napatay ang 12 katao sa nahitabong pagpamusil sa informal settlements Johannesburg sa South Africa. Base sa report, dili maubos sa 10 karmadong suspect ang miatake sa lugar nga miresulta sa pagkamatay sa 12 ka individual. Kasamtangan, padayon pa ang manhunt operation sa kapulisan batok sa mga suspitsado o gihibalo pa ang motibo sa krimen.
0: Sa balitang sports, dahil tirato sa Mighty Sea Alkaline Base niya Vitamin C. Araw ka nun ay ligod ato ang immune system mag Mighty Sea. Gikulit sa New York Knicks ang usa ka makasaysayanon niya Milagro. Humanya, gibangon nila ang 29-point deficit aron pakuratan ng San Antonio Spurs sa score nga 107-106 sa Game 4 sa NBA Finals nga gipagayon sa Madison Square Garden. Kini na aga dailhan niya largest comeback sa kasaysayan sa NBA Finals. Manya gilubog maayo sa Spurs ang Knicks og mitala pagani og 29 puntos galabaw sa score nga 81-52 sa third quarter. Apan wala na luya ang New York Knicks sa panguna ni Jalen Brunson na nagpakatag og 36 puntos. Nagika ng final seal sa kadaugan sa usa ka saktong tiempo niya put back tip in ni og ano na boy niya mitala og 33 puntos. Doon na'y 1.2 segundos na lang ang nabilin niya oras. Tungon ini, doon na'y 3-1 series lead ang Knicks. Og usa na lang kadaog ang ilahang gikinahanglan aron makuha ang ilahang unang kampeonato. Sukad di atong tuig 1973. Ipahigayan ang Game 5 aron umabot niya Sabado kon ugmang adlawa sa baluarte sa San Antonio.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa balitang showbiz, nag-file og petisyon si Claudia Barrito K5 Jess aron opisyal nga tangtangon ang pliyedo sa iyang amahan nga si Dennis Padilla. O gamito na lamang ang pliyedo sa iyang inahan nga si Marjorie Barrito. Samtang sa Instagram post ni Padilla, iyang gipahayag ang iyang kasubo tungod sa desisyon sa iyang anak. Apan matod pa niya kung ang iyang kasubo mao ang kalipay sa iyang anak, iya kinindawaton o magpabilin gyapon ang iyang gugmakan Claudia. Gipakita usab sa aktor ang kopya sa legal nga dokumento nga nakapangalan ni Claudia Isabel Barrito Valdivia, isip petitioner nga mihangyong tangtangon ang apelyidong Valdivia.
0: Valdivia dahil ang apelyido? Diha o, sabay merkado?
1: Para si Dines, ang tinuod niyang pangalan ay apelyido kay Juan Valdivia. Pero dili po nga si Dines. Murag-ira nagikuan si ang amahan ba?
0: The screen name na. Screen name. Basta artista gani, mag-screen name na sila.
1: Valdivia.
0: Valdivia. Dennis Valdivia.
1: Dugang pa sa caption. Dili na siya si Dennis?
0: Asa da?
1: So, dugang pa sa... Igoan mo. Dugang pa sa caption ni Padilla, iyang girespeto ang desisyon sa iyang anak, bisan paman og sakit para kaniya kay 5 Jess.
0: Ay, kaluoy po daan na. Dennis, oy. Usa man ang anak ka, oy!
1: Gani...
0: Ko pa lang anak ko, nag-i-curate ko na nabugan.
1: Ay, sakto din, Dennis de Japon, si Dennis Esteban Dominguez Valdivia.
0: Ah, okay.
1: Esteban din.
0: Pagkaloy, kabalong ka kay Pam, kana si Claudia, ang naminyuan ana niya is pinakadato sa nasod Pilipinas. Pagkaswerte niya, pero wa siya'y batasang pag-anaka.
1: Maudi, ay no, kadato na din siya.
0: Dato naman good siya kay Pam, niya iyang amahan. Tanaw niya, pobre kay guro ina iyang amahan. Sige, kuha nila ba? Murag nagpakilimos. Ugog mga doon nila kay Paypam. Tuoy kayo na si Dennis, eh. Sige, si Kuan Pod, kanang usa. Sige, nang uyab ni...
1: Julia.
0: Oh, si Julia Barrito. Utro po na! Mga way po angod niya mga anak. Bisan pa, ugunsa man ang sala sa ginikanan, guro kay Paypam. Dili man guna mortal sin guro nang ing anak kay Pai Pang nga nang magpakilimos kag kwan ngadto sa imong mga anak. Ambot na lang gini mga bayan ni.
1: Sorry, usay gud basta mga dagko nang malipot, mga limot na sa mga sakripisyo.
0: Yeah, wa sila ka
1: wala ba sila kabalo, wala sila naka kuan dire sa kalibutan, wala sila mitungha kung wala ang ginikanan.
0: Wala sila matao kay Pai Pang. Yes. Wala sila dalasa kuan sa ilang papa.
1: Buat sila ni kugihan og himo.
0: Kugihan. Grabe gi kugihan man jud.
1: Ito. Oh, dito.
0: Bawlaw po na nila, oy. Si Julia,
1: mm-hmm,
0: ang igsuon ana sa bana po ni Claudia, mupoy iyang uyabron ki Pepam. So, dato po na iyang mabana.
1: Ay, dato. Ige, puro na sila dato. Padayon sa pagpakalakto.
0: Maitag, magabaan mo po. Maitag, magabaan.
1: Pagkakalakto sa ginikana, no?
0: Lawa. Lalombro ba siya kayo nagaba ang ginikanan ki Pepam? Lesson learned niya na pohon.
2: Balita!
0: Ay, tas to, balita wow ay. Hala, di ay ginang sa South Carolina kakipay pam. Nagideklara ang patay niya na buhi. Kasi, ang ngalan na niya si S.E. Dunbar. Masa ka babae nga gikan sa Blackville, South Carolina. Nga na yung sentro sa Osaka katingalahan niya istorya. Bahin sa iyahang kamatayon na niadtog tinginit sa 1915 sa edad niya 30, giatake tungod sa epilepsy o gideklarar nga patay sa usa ka lokal nga doktor kay wala dai makita ang kinabuhi sama sa paginhawa o pulso kay Pepam. Gipaygayon dai nang iyang lubong sa sunod adlaw aron makatambong iyang igsuon nga nagpuyo sa laing lungsod. Bisan pa man ni ana miabot ang igsuon human na siya gilubong sa pagpangayo sa igsuon nga makakita og makakita kaniya sa katapusang higayon. Lagi buksan niya ang kuan ka kayo sir gen ang
1: lungon.
0: Ala dito nakita niya si Isi nga naglingkod dunya na kumpoy. Og nagpaiyog.
1: Grabe no.
0: Regi dangat niya no may
1: ta. Buhi man.
0: Di kay kanang natulog siya. Kakipay pam, gitawag og deep sleep ba? Ah. Kaya tungod sa iyahang sakit nga epilepsy.
1: Ay, mabdi ay. Kuin na naman.
0: Aga, mga ministro, good kakipay pam nga nagkatapok ng alisang.
1: Alisang.
0: Onya ang pipila, may layat sa lubnganan o ang uba nakasustain pa og niya nangabali.
1: Sala, gusto rin yan, mabali ba?
0: Ano, maring gilubong, may nyo nang buhi.
1: Muna.
0: Bray gidangat arita sa to ang kuan kay hapit
1: mga greetings.
0: Greetings.
1: Good. Naki una dia.
0: Oh. Ha? Hi greetings guru si Francisco Chavez Guari. Siya nga good morning ni mo dia sir Francisco Chavez Guari.
1: Good morning ni Ana Marie Mahina Imperator. Maing buntag sa tanang taga-Malangsa ni Madam Julie Chu. Good morning. Madam Medelina Yamazaki. Good morning everyone. Shout out ko ni Lourdes Birha din ha sa Kalampisawan, Kalatrava. Ina iyang mga apo. Ina iyang mga apo na naminaw ninyo. Ma'am Jezebel and Ma'am Pamela, thanks a lot.
0: Isa to?
1: Si Yamazaki. Si Kuarn. Yang gigreet. Si Lourdes Berha. Si Madam Medelina Yamazaki.
0: Oy, good morning, Ma'am Medelina.
1: Good morning ni Madam Janet. Janet Dakda Kabugwas. Good AA, mga guwapa, Ma'am Jess and Ma'am Pam. Happy Fiesta Toboso. Kaway batasan ng mga anak. Di sila mataw sa kalibutan. O, wala ang ilang amahan.
0: Okay.
1: Nga naong kwarta. Salamat.
0: Mga naong kwarta. Oy, happy Fiesta Toboso.
1: Happy Fiesta.
0: Wala tayo igo oras kipay pa. Musunod na ang programa ng Forod Los Pueblos. Kauban si SM Brian Mordin o K5 Pam. Ibabay.
1: Pagkawin naman sa akong halin.
0: Ganda wala tayo igong oras sa pagpadayin pa sa ito ag Tulumanon DTX sa Morning Newscast. Sa Lunes na po't po na magkita-kita o magdug-dug ta sa sama istasyon di lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibok ag puwarsa sa K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Toboso. Kami inyo matik balita ka K5 Jezebel Berbich.
1: Ako sa si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: News FM. The lives of the Filipino.
7: Filtry Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
3: Patay ka butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ng ubukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, San Carlos City, Philippines, Lasais, 38.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For whom? A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
8: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
9: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
8: Ako sa si The Queen of All Media ning Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo every morning. This is K5 News FM, San Carlos City.
8: The K5 Country.
7: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Karong adlaw kay Biyernes na. Nanata sa Hunyo 12 na 2026. Karon kay Independence Day, K5 Pump.
8: Yes, K5 Braya. Ari na din ta sa lakaw sa atong panahon. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, o Davao Region. Masinati ang mapanganod ng kalangitan nga may ginagmay nga mga pag-ulan o pagpanalugdog kinitungod sa easterlies, K5 Bray. Apan, posible kining magdala og pagbaha o landslide. Mm-hmm. So, kanunay nga mag-amping. Pero una, ang ipaybalo sa pag-asa nga wala pa rin tayo low pressure area.
3: Okay.
8: Walay LPA nga na monitor. So, sa Metro Manila o uban pang lugar sa Nasod, masinati usab ang madag-umon nga kalangitan. Ginagmay nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Okay. Yeah, dire sa San Carlos, K5 Bray, sa Negros Occidental, magyapon, mapanganod nga kalangitan.
3: Aha, so pero tauhay, ano?
8: Tauhay lang ang dagan sa panahon. Normal. Aha.
3: Normal ang lakaw sa panahon.
8: Kay walay low pressure, walay bagyo.
3: Walay low pressure, walay bagyo, walay tanan.
8: Walay tanan!
3: So, mayo na. Mayong balita na, no?
8: May balita ni.
3: Para po na sa ito ang mga pedicab na noon, eh.
8: Mga pedicab
3: driver, yeah. Tricycle driver, mga outdoor, nga mga trabaho, nga kinang walay ulan, walay, maayo, wala po'y init kayo.
8: Igo-igo lang.
3: So, good luck sa tanan-tanan. Start our day with a smile. And nakapangapi sa ito ang power trio naman to, DTX Coffee Mix K5 Pump.
8: So wala pa nakahigup dira, higup na mo samtang naminaw og mga labas nga balita.
3: Bitaw, ano? Kami pasensya ninyo miha kay kamera ba mag-program diri ni K5 Pump nga mga pigeon mi ani, no?
8: Yes, mga pigeon mi oh. Lami kay higup ba.
3: DTX 500 Coffee Mix, no? Kalami ra ba, no? Ang kuan ba ang yang aroma sa tuang lawas ba?
8: Lahir gid mga pita K5 Bray nga adunay mahatag nga benepisyo og ikaayo sa atong lawas, no?
3: Matagamtaman ato, matagamtaman.
8: Matagamtaman kalalom ba?
3: Laluma ato, grabe yo.
8: Hindi ko kuno ba kada kun kay mga laglom nga mga nabalal.
3: Sa inyo ha mapuna gikan labi yo.
8: Bisalis ay.
3: Oo, makuan yun ni mo ba? Ma-feel ni mo ang aroma sa kaping kape. O niya.
8: Mabangon ka talaga.
3: Babangon ka talaga.
8: Bangon tayo.
3: Ikaw, nagbabangon ka para sa unsa?
8: Para mo duty.
3: Mo duty. Pariyota.
8: bangunog sa'yo.
3: Lahira sa una, no? Nga, kinang, bata ka pa ba?
8: Bata pa ka.
3: Okay rin nga, di ka mo bangon.
8: Pero kami sa bukid, makabangon mo, kasi mama, pakusgan mga radyo.
3: Ano na. Okay rin, di ka mo bangon, pero karon. Oo.
8: Pero karon, obligar na lang yung tagbangon sa sa'yo.
3: Kinang walay klase, makahalay-haray ka diha.
8: Gani?
3: Pero karon, may klase o wala. Ay, nako. Oh, basta trabaho na, na-adjunt na direct if I pump.
8: Kinahanglan na to ang kwarta.
3: And servisyo, Jod, no? Pero kung katrabaho ka sa panggobyerno, wala d'yo trabaho ron kay Five Pump.
8: Wala, Jod.
3: Wala'y trabaho ron. Kay... Double pay pa.
8: Double pay.
3: Sa mga private institution. Mm. Pareho na to, ano?
8: Grabe. Paksip nyo doon double pay.
3: Kita, bisag kuan, bisag bagyo na, linog, duty gya po na.
8: Duty gya po.
3: That kay, is the...
8: Kung saan na ito pagpabalos, publiko nga mo na naitabo kung ito mo duty.
3: Bito, no?
8: Na, kita biyay kuan. Gilang ginasaligan
3: para source of information nila. O sa i-bash pa.
8: Mata
3: sa'yo, praga may bash da yun.
8: Sa mga perfecto nga tao.
3: Pero kita nagihuwat nila nga o, naipatay dito, naipusilanay, ni aksidente.
8: Kita gihulat nila para makakuha sa detalye.
3: Na, ang K5 na hulto nila unsa kahit nahitabo, Jod. Pero masayop gamay, bisag uras ra nabutang nga sayop.
8: Bantayan.
3: I-bash di yun, oy.
8: Bisag breaking news.
3: Ay, pang...
8: I-bash dito kay kulang detalye.
3: Pagpangapi mo diha og kuan na DTX Coffee Mix, no? Ay kalami. Salamat kayo kay Five Bonjay, ha. Start your day with a smile with DTX Coffee Mix, mga ka K5. Ayon. Today is Independence Day kay Five Pama,
8: yes.
3: No? So mingon tag Independence Day, mao ni siya gitawag na to nga Araw ng Kalayaan. Kuwarang gitagalog ang English.
8: Sa mga gipagbitang dira, pwede na mo makabuhi ron.
3: Pwede na.
8: Kalayaan.
3: Ato na i-discuss ron na, unsay Independence Day, kay daghan ra ba kaayo ang nalimot na kung unsay Independence Day kay Five Pama, no? Naay mga estudyante pod ron nga kinang burag wala na ni sila ideya jud maayo kung unsa ang Independence Day, Araw ng Kalayaan. Karong adlaw na, ha? Karong i-discuss na to na. Even though nga history or the story of the Philippines about Independence Day, naanala tanan sa libro kay Five Pam sa tuwang araling panlipunan,
8: yes.
3: History or unsa pa da, hikasi, ano ba na, no? High elementary, hikasi may tawag ana. Dili po tong ikasi bata, lahi po tong ikasi bata, lahi po na, no?
8: Lahi po na.
3: Sekarang, ikaw na to, i-discuss na to na rin. Anyway, sige, pwede na maka-monitor sa tuwang K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha, greetings and whole lot more. Kami bahala aron mo siya, gini K5 Pama. And pwede maka-monitor sa 95.7 sa inyong mga radyo diha, K5 Pam.
8: Yes, og madunggan po doon mga igala sa 100.1, Canlaon City, 92.1, Fabulous Tubuso.
3: Ayan.
8: Madunggan doon everywhere in this Philippines.
3: Uy, tibo kalibutan na ta. Grabe pang live streaming.
8: Madunggan na po talaga mga igala everywhere in this world.
3: Abinimo,
8: naabot na, abot nga sa Japan.
3: Abot na sa Japan, o. Si Kuano, Medelina Yamazaki, buntag pa kayo, ingon niya. Good morning, Sir Brian, Ma'am Pam, shout out ko ni Lourdes Berha, dinha sa may Kalampisawan, Kalatrava, uban ang iyang mga apo na naminaw ninyo. Thanks a lot. Okay, murag i-greet mo ni ganiha, no? Mao ni siya. Okay, taga-Kalatrava na ni si Madam Yamazaki di ay.
8: Pero nasa siya sa Japan.
3: Nasa Japan.
8: Osaka, dili duha. Osaka, Japan.
3: Osaka sa Japan.
8: Osaka, Japan. Osaka, Japan.
3: Sige. Dinenta sa mga dagkong balita nga dapat ito hisgutan aning buntaga mga ka-K5. Gahi! Preparar! Paldo, interest, gipulihan, grabihan, no? Bima, usa to gahi kay Five Pam?
8: Gahi, dagan magbining ng gahi, God.
3: Bito, gahi ng imuhang ulo,
8: gahi,
3: diha.
8: Ulo, ubo.
3: Ang LGU sa Dakbayan San Carlos, I'm sorry. Ang LGU sa Dakbayan San Carlos, gipa-check kay Five Pam. Kining usahay kining mga igsuon nato bang gibuhatan na og maayo nga proyekto sa gobyerno gub-on K5 Pump. Na ay trench dila o, trench man dyan, na ay kanal. Nga gibuhat ang lokal nga kagamhanan diri sa San Carlos. Gisemento pa dyan ang kanal K5 Pump ha, dira sa may South Bilya. Palampas na, barangay Palampas, pero sa Center Mall na siya. No?
8: Mm-hmm.
3: Na ay manguha ay og balas diha K5 Pump. Unya, pagpanguha og balas, gaamat-amat og
8: kalalom.
3: Kalalom. Nga mo naguba ang burag ang semento diha nga gibutang sa gobyerno mga ka K5. Burag nasuko na diri si Kapitan Kwi o. Kay ingon niya diri mga gahi og ulo na ingna naman na sila nga undango na sige manggihapon drag pangutkot aning balas. Ah, check na to na wag ka K5 Jezebel Barbicho kay aron maundang na siya K5 Pump, no?
8: Ito.
3: Okay, ulan-ulan na biya.
8: Delikado kaayo.
3: Mm.
8: Uba na din uroy.
3: Pero daghan na ining comment pa dito nga ahaw balas ra na ipakuan pa jud. Mm, ana ba?
8: Wala sila kabalo sa posibleng epekto.
3: Oo, importante man na siya.
8: Importante kay naoy.
3: Di man pwede good. Pwede man manguha dito sa sapa, ana, dili lang dira sa kanal nga gibuhat. Balong, balong ayon na anay balas.
8: Dagan mo sa pag February nga dagag balas.
3: Oh, balong nga dira mga burag nga may balas man na diha oy. Hindi ko ka reconcile sa kong mind kay burag kuan man na diha, yuta man na dira nga kuan gyud kining pulang yuta. Oh, na dira sa may South Villa. Kahapon gi kuan na to, gi patrabaho na. Anyway, sige, unsa man ning preparar? According to Sergio Alingasa, Recalex Alingasa, ang tagpamuno diri sa ato ang disaster sa San Carlos. Nga preparado, no? Ga preparar ang San Carlos sa eventuality or eventualities. If in case man yo, just in case na ilinog, na nakapwesto na sila kay pambat kita, nga muyo jud ta nga wala lang.
8: Mas maayo magigwala.
3: Mas maayo gwala, mm-hmm. No? Kumaga sila, ang ilang trabaho as igobyerno,
8: mangandam.
3: Nangandam sila. Mm-hmm. That's normal. No?
8: Bitaw.
3: That's normal. So, ato nang hibaw-on ron, ano? Mm. Onsa man ni ang paldo. Yay. Congratulations sa mga athletes, ha? Sa Palarong Pambansa 2026 K5 Pam.
8: Mm-hmm. Nakapaldo?
3: Nakapaldo na sila.
8: Wow.
3: Kay kaniadtong Miyerkules, ning adto dahil sila dito sa provincial capital sa Bacolod, kay ilahan ang gidawat ang mga insentibo para nila. Onya, kung imong nakay gold, grabiha ang gold, K5 Pam.
8: Uh-huh.
3: 15,000.
8: Ayoy.
3: Na.
8: Grabe.
3: Kung duha imong gold,
8: 30,000.
3: Jabihan, no?
8: Duta, good.
3: Ninduta. Di na lang ta si, ato ang, kina si Rina Himarangan.
8: Paldo dito si Rina.
3: Paldo. Ito ang Miyerkules.
8: Ito ang Miyerkules.
3: Gold medalist, K5 Pam.
8: Grabe, no?
3: Aha. Ato asyang balikon dito, kay gi-feature man na to siya, no?
8: Mm.
3: Galing kay wala na ako, ma, wala na to padungog, no? Ipadungog na to na ang atong feature na to niya.
8: Sige.
3: Oo, okay. Kini ba si Rina Himarangan, nga usa ka buta? Oo. Nga nakadaog og duha ka gold sa 2026 Palarong Pambansa. Ang iyahang pinaka-inspiration sa pagdagan bisag buta sa K5 Pump, nga mapalitan niya og mga scene ang ilahang balay kay guba na K5 Pump. Imagine mo ha, kung unsa ang iyahang imagination inborn ang iyang pagkabuta K5 Pump.
8: Sukad pag-anak.
3: Sukad pag-anak. In short, wala yun siya kakita kung unsa ni ang kalibutan. Unsa ang mga nawong sa mga tao.
8: Nga iyang na atubang.
3: Nga iyang na atubang. Unsa ang nawong sa mga hayop sa bukid. Inborn siya eh.
8: Gani?
3: Oh, pagawas buta na. But, naa siya ay gitawag na to nga ambition.
8: Pangandoy.
3: Pangandoy sa iyang kabuhi, K5 Pump. Na, iyang balay na palitan na og mga sin because sa iyang pag-appeal aning mga aning pagdagan og shotput K5 Pump.
8: Grabe no. Oh. Nindot kay niya yung kuan ato. Samtang nagdagan siya, ya naguna-una siya siyang
3: balay. Kay matuluan daw siya kung nay ulan K5 Pump. Syempre, di man yun na mutulo og way ulan.
8: Correct. Wag ko ato kasumpay da.
3: So daghan na siya napalit nga sin, may napasimento na niya ang ilahang balay tungod sa iyang pagdagan bisag buta siya sa para games.
8: No? Yes. Imagine.
3: Aha, ato anang balikon kay kita raman the only station nga nag-feature niya is K5 San Carlos. In fact, viral na laron sa tuang FB page K5 Pam.
8: Wow.
3: Aha. So balikon na to siya dito, i-feature na to usab.
8: Mm-hmm.
3: Kung unsa ni sitwasyon sa iyang balay. Oh, gipatrabaho niya. Mm. Muna nag-ingon kay Five Pam gan nga. Dili hindrance. Dili babag.
8: Babag.
3: Oh, dili babag ang sitwasyon.
8: Sitwasyon.
3: Sa usa ka tawo kung naa kay mga pangandoy.
8: Correct.
3: Sa ibuhang kaugalingon. Kada lang. Sige, unsa man ni ang interest? Uy. Balita ni sa National ha.
8: Aha. Uh-huh.
3: Katong duha ka mga basketball players nga nangamatay sa Baler, Aurora na ay mga persons or person of interest ang mga ang CIDG and NBI K-5 Pam.
8: Agoy.
3: Whoa!
8: Hindi, murag doon na lang ni.
3: Naanay, nangawala ng mga tao.
8: Hala?
3: Oh, gipangita na ron kung asa na.
8: Agoy.
3: Oh, karon ato aning istoryahan dyan na kay nganuman, may mga reports nga base biktima sa hazing. Ning mga basketballista. Oh, ana ba no? So, pero galing ang initial and report sa autopsy o post-mortem mga higala, gagawas nga nalumos radyod sila. Nalumos radyod. Pero, wala gaundang ang ato ang mga authorities to investigate. Aron hibaw-on dyan kung lumos ra ba dyan ba? Or may other thing nga nahitabo pagka na may mga activity
8: mga
3: nga uban.
8: Hinungdan, oo.
3: Oo. Nga mga ito hinungdan sa ilang gikamatay. Aning duha, mga ka-K5. Pinaka main event karon sa tuang topic K5 Pam, kining gipulihan sa apuhan og amahan.
8: Pulipulihan.
3: Og lugos ang usa ka minor. Minor pa no?
8: Yes, 12.
3: 12 anyos nga batang babae. Mga minatay ng mga tawhana.
8: Walay puangod.
3: Walay mga puangod, way ulaw.
8: Imbis mo ay mo dipinsa sa ilahang anak o gapo.
3: Maopay galugos, mga yawa. Wala na kay ubang i-describe pa ana, yawa ni mga
8: yawa
3: tawhana.
8: Yawa. Mao man mga comment ito. Demonyo, yawa.
3: Demonyo, yawa, animal.
8: Oh.
3: Oh.
8: Hudi.
3: Imagine mo apuhan. Amahan, mo ga puli-pulig lugos.
8: Ibig sila unta ang mo protektar sa ilang anak.
3: Oh, not once, not twice. Puwerting daghana na, K-5 Pam.
8: Bito, grabe no.
3: Last May lang, girape siya sa iyahang apuhan. Di na dyan niya magwantag, isugid na lang dyan niya.
8: Di na niya magwanta ang kwan, oy?
3: Ani man ni sila, oy? Mauna usay makaingon ta nga ibalik na nato ang death penalty sa mga heinous crime.
8: Kana.
3: Na.
8: Kay basi mao pa nay makasulbad sa pagkunhod sa mga ingon ana nga
3: kaso.
8: Kaso.
3: Uh-huh. Sige, pagbalik sa Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
10: Mm-hmm.
11: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
10: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
11: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
10: Gusto.
11: It's all about mental disorder, Sir GP.
10: Correct.
11: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
10: Unsa man.
11: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
10: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
11: Wala na ipili, Sir GP.
10: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni Mugidam ha.
11: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
10: Correct.
11: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa prindi tree. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
10: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3-bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
11: Wow.
10: Tungod anang mga intervention sa diet.
12: D3-bio.
13: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
12: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3-bio.
11: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3-bio. Unsa may keto diet?
10: Unsa man?
11: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
10: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
11: D3-bio. D3-bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atak yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
10: Gusto.
11: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
10: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
11: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
10: Gusto.
11: Dili gyud ta na pwede.
10: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
11: Oo, kay kasagaran di

0: kilid.
1: Yata kilid.
0: Mo na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
1: naipatol.
0: Dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo.
1: Oo.
0: Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo. Ditribayo. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ng mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Last yet ni Size.
4: Diri sa kalibutan, Kifaybray.
3: Yes.
4: Nindot kayo mabuhi kung wala tayo balatian.
3: Correct.
4: So sa doon ay gipamatay. Ati dira ato anang solusyonan para nindot ka ay mabuhi kada adlaw nga wala tay gibati nga sakit.
3: Na.
4: Aha. Mm-hmm. Bisan unsa pa mang klase nga sakit? Sama sa kay kalabanan gig fibron bray, dugo jud.
3: Wow, stroke.
4: Stroke.
3: Oo. Oh, oh.
4: Mm-hmm. Sugar.
3: Sugar.
4: Arthritis. Diabetes.
3: Na po siya.
4: Ikaw. Ato anang solusyonan mga higala, no? DTX 500 Mighty C og D3 Bio Regen ang makatabang kaninyo.
3: Uh-huh.
4: Sulayan na kayo. Wala may mawala ninyo kung inyo naman sulayan.
3: Correct.
4: Kay sa yung unang pagsulay, sulbad na yung problema. Nah. Wala dira.
3: Food supplement ha. Food supplement, gama ni siya sa mga prutas, sa mga utanon, sa mga dahon-dahon dira, mga ka-K5. Mga ka-K5, ano? And then, kini siya giusa K5 pump.
4: Mga dahon-dahon nga, adunay makatabang sa imong lawas
3: na
4: mga sakit.
3: Oo.
4: So, mo nag-iusa sila.
3: O niya, kining ato ang produkto diri nga ginasibya K5 Pam. Di jud ka ani mahadlok. Nganu man, naa ni sa gitawag nga BFAD approved.
4: Aprobado.
3: Bureau Food and Drug Administration.
4: Niagi gyud dito kay ang uban ko mga tambal, wala dito gipaagi kay delikado man.
3: Delikado na sila kinang gibuhat-buhat ra si Ilaom's Taytay diha. So delikado kay na sila diha, ayaw mo alang-alang jud diha o gamit dapat sa mga drug stores mo palit. O sa mga bisag sa mga stores nga gagmay, mga tiyanggi diha basta na BFAD approved, sigurado na.
4: Sigurado.
3: Oo, wag wala gani, oy,
4: atras
3: mo.
4: Na.
3: Delikado na. So power trio na sa tuang DTX 500, Mighty C and D3 Bio mga ka-K5. Tanan nga gibati nyo diha diron sa inyong lawas, walaon ana mga ka-K5. Yes, last 7:08 na tong oras karon. Before tawid ka K5 Jong Versales, ato sang isibya or isyagit ni mga igsuon na to, no? Good morning to Ate Len, no? Aranias Concepcion. Good morning sir and ma'am, watching gali kami diri sa Sipalay, sir. Ma'am, grabe yung Sipalay, layo ah. Aha, abi kog Sipalay jud lagi.
4: Ay Sipalay.
3: Ana Marie Mahinay Pirater. Good morning K5, always naminaw sa inyuhang mainiton nga mga balita. Gaindakal
4: na balita. Hot pa sa mga nagbalita.
3: Hot pa sa nagbalita. Okay. Si Skyman, good morning sir, kanang nang rape mao binuhatan sa mga terrorist dapat na sunugon. Kini mga reaction sa mga tao nga suko kay K5 Pam.
4: Suko kayo.
3: Ana Mari, unta na untay balaod dinhi sa Pilipinas kon makahimo og ingon ana nga krimen. Bitayon unta ni Sir Brian hinahinayon og patay ba para matagam taman. No. Matagam tam gyud og kasakit luuya sa kahimtang sa bata. Mao na galing kay kuan man gud. Actually nana tay death penalty before. Pero giwala to siya. Okay, kinang naay mga pagtuo sa tuang Biblia K5 Pam nga bawal
4: ang
3: kitilon
4: ang kinabuhi.
3: Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga ang mukitil tawo ra pod.
4: Sumaw tong giwala.
3: Giwala to siya, no? Pero sa ubang nasod K5 Pam
4: nagpadayon ra gyapon na.
3: Nagpadayon ra ni.
4: Kadasala bitay.
3: Bitay oy. Oh, actually daghan na siyang kuan dira ang bitay na bitay lang ang tawag pero daghan na ang mga
4: klase
3: diha. Ang uban kay Gorgoriok. Oh, kinang pahigdaon ka K5 Pamba.
4: Dayon.
3: Pahigdaon ka unya nay mahulog ang burag blades imong liog putol.
4: Ang uban kay Korintihan.
3: Korintihan.
4: Upawan daan no?
3: Injection.
4: Ay. Oh.
3: Ang uban
4: ang uban mipise.
3: Ang uban dili kinang i-firing ka.
4: Lo.
3: Firing squad. Oh, if I patilog patilikodon ka.
4: Patalikodon.
3: Oh, nya pusilon. Oh, mga anak, may anak na kay five pump. Yes, so. So diri sa tuwa.
4: Kangilo.
3: Grabe ya tong kwan, katong gahigda ka. Unya, mahulog rag kalit ang bugat kay nga blade sa imong liog.
4: Okay.
3: Ana, so wala pang rape pa mo diha.
4: Pero kinahanglan nang mga rapist dire.
3: Mo nay kulang diri sa Pilipinas, ano. Anyway, sige, check na to. Karon ba ato na discussan ha about that. Unahon na to si Kaki 5 Jong kay may connection gahapon ni sa ato ang discussion gahapon sa kining mga fault lines and mga trench diri sa Pilipinas. May kalabot gihapon ni sa nahitabong 7.8 na linog dito sa Mindanao. And then, sa nasultin ako gahapon that Negros Island region, most likely sa Negros Island alone mga ka-K5, we have 10 ka mga fault lines, K5 PAM, nga ang San Carlos City na-appeal yun ni sa fault lines nga giingon that according to OCD, pwede siya makaigo og 6.9 magnitude kay five pump. Kusog kaayo, no?
4: Kusog na kay napod.
3: Oh, San Carlos, Calatrava, Toboso, Vallehermoso, Gihulngan, Bindoy, mao ni mga lugar nga nasulti sa gitawag nga kining research and studies sa tuang Office of the Civil Defense and sa tuang FIBOX mga kakipay. Gahapon, nakasulti ta, kumusta si LGU of San Carlos City? Unsay mga preparation regarding to this, K5 Pumps.
0: K5 News FM Live Report.
3: K5 Jong, good morning.
1: K5 Jong. K5 Brian, may buntag K5 Pumps. Giipahayag na gahapon ni Sir Jorek Alex Salingasa, ang atoang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang active fault na din sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian, dugay na ning natukiban sa FIVOX. According sa iyang payag kagahapon, ato pa ning 2018 na diskubrehan. And then, usa sa mga measures nga ilang nga gihimo kay Pabray right after nga na-discoverhan nga dunay liki diri sa bukirang bahin sa tuang Dakbayan San Carlos, particularmente diri sa may Barangay Bulwangan, lahos nga rin sa may Sitio Medina, go dito sa may upper portion sa Barangay Palampas, rekta na dito sa may Bagunbon, padong dito sa lungsod sa Calatrava o Toboso. Ang usa sila yung measures nga gihimo is ang kining mga mga nagpuyo diha sa mga lugar kay Fabra, ila na ning gipang abisuhan nga muna ang posibleng kuan posibleng kinini ang dangatan kung pananglitan adunay motumaw kalit ng kinini ang pagtayog gipahimugatan ni kagahapon sa atoang pangulo sa DRRM tungod lagi aning subli na sad nga pagbuto sa usa ka dako kay balita gumikan sa pagtayog sa pilato 8.2
3: yes
1: na magdito galinog dito sa may bahin sa Mindanao
3: 7.8 rather
1: so karon na ang kinini ang sa bahin usab sa kinini ang mga structural buildings no diri sa tuang syudad gipakibayan ni Sir Joe Alingasa kay Pabray nga human atong nahitabo bitaw sa bugo ato nakalabay nga tuig mantinga ito.
3: Aha.
1: Ato nakalabay tuig. Ang iyang ingon is kung mamatikda na ito nga kipabray, doon ay pipila din sa mga edipisyo nga kinini ang nagkuhan, kinini ang pailawom sa retrofit or pag kinini ang reconstruct ka kipabray.
3: Renovation. I-renovate dyan na pa. O di gani, i-check dyan ang mga kinang mga delikado na pang-islan o sa nauban guro, murag total wreck guro kay Feb Jong. Oho, bag-uhon dyan.
1: Bag-uhon dyan, oh. Okay. Usat sa ilahang mga hatag ng mga pasidaan ka kay Feb Rai. Inoon, ang kining explanation ni Sergio Parti, aning active fault ba? Magdepende daw ni sa i-cause ni ining devastation sa kung unsa giladmon ang ang kinini ang motumaw nga linog
3: tectonic
1: kasamtangan di pagyud ma kani di pa matungkad kung kanus ani siya motumaw kay suma pa niya pwedeng adlaw pwedeng gabi pwedeng utong tutok pwedeng may trabaho pwedeng walay trabaho na so ang pahimangno lang ni Sir Joe sa publiko kay Kipabray kinini ang mga kaigsuna na itong mga San Carlosenos apat nang jud nga alerto kanunay og mangandam ka K5 Rai.
3: Mhm. Ka K5 Jong, nagpangutana regarding sa mga edipisyo nga imo nasulti bagura or buildings. According to him, may naaman jud diri sa Dakbayan San Carlos nga kinang napadad-ana og notice nila nga ingani ang sitwasyon sa building nila, ana?
1: Yes, ka K5, pero may dumili lang sa paghatag og specificong data si Jojo.
3: Yes. Mm-hmm. Okay.
1: Sa ang privacya po ba?
3: Mm-hmm.
1: Pero may naana daw sila gikuan, gi inspeksyon.
3: Okay.
1: Kitrin sa kanila sa kini ang kini siya nga trabaho is under daw sa engineering office.
3: Engineering office. Pero unsay action sa mga tag-iya ani? Nabay mga kabag-uhan after sa nahitabo atong linog sa Bugo nga affected ta dire?
1: Yes, kay February.
3: Aha.
1: Moto kitawag og retrofit.
3: Yeah, bibitaw naka na bag-o na trabaho na ni sa mga tag-iya so far.
1: Yes, kay February.
3: Oh, mayo. At least, okay, sa kasagaran ra ba dito sa Mindanao, ang mga nangamatay dyan kay K5 Jong, wala sa mga pamalay actually. Naa sa mga hotels, naa sa mga malls, naa sa mga stores. Murag ana kay K5 Jong, ha?
1: Mm-hmm. Gani, oo. Mm-hmm. That is why, kinini ang dugang pahibang ni Sir Jong, kay February, is magpabiling alerto lang yun. According niya, ang kining mga kuan ba kini ang mga practices bitaw how yes. to vacate during earthquake calamity is dili naman ni bag-o para sa tua.
3: Bitaw.
1: Dili kuan dili naman ni kini ang bag-o pa sa tua nga ihibalo kay
3: okay kining pala. kining mga simulation nga ginabuhat dugay na ni kaayo nga panahon kining mga hold cover okay. duck or etcetera sa Kamanago. So maybe kuha na lang guro, murag kuha na lang refresher na lang siguro ni K5 Jong ano. Mm-hmm.
1: Yes, so and naalang siya gihatag bagong technique ka K5 Rai. Kay wala kita kabalo kung unsa ka kusog pananglit sa bako palayo lang kay
3: palayo lang.
1: Ang iyang gihatag nga technique is sa kinibitaw mga magpamilya ka K5 Rai. According niya, dili magud sa tanang higayon. Kung ang usa ka kalamidad bukali pag tumaw nga ang pamilya is na matuon ba nga kining naara sa ilang kaugalingon na silang panimay.
3: Mm-hmm.
1: Na mga instances daw nga tungod kay unpredictable siya mahitabuan nga ang amahan to sa trabahoan, ang imak to sa kininiang nuday importanteng gilaktan.
3: Mm-hmm.
1: Nya naay mga ang mahibilin sa kininiang panimay ang kining mga vulnerable kaayo.
3: Mm-hmm.
1: Ang iyang paybagno is mauni sa mga pamilya nga doon na bitoy kinini ang medyo bedridden na gani ka K5 Rai, dapat as early as possible pangitaan nagpamaagi yung saon nila na K5 Rai nga dali ang pagawas ni ana kung pananglitan mo tumaw ang linog.
3: Mm-hmm.
1: Dali ang disarya pagawas gikan sa suod sa kinini ang panimay.
3: Aha.
1: Oo, okay. Kinini ang basin on ya daw o kinini ang mabutang sa alanganin ba? Kini ang kinabuhi. Kaduha is panahon sa kini ang ingon-ini nga matang sa kalamidad, dili ka K5 masaligan ang linya sa tuang komunikasyon usahay. So ang iyang gihatag nga technique is dapat sa suod sa panimay ang kini ang magpamilya adunay panagsabot-sabot ka K5 kung simbako palayo lang buto mamawil kini maulinog. Dapat naa sila murag converging point or abdanan. Let us say, for example, si Kwan, si ang amahan is tuwa sa trabahoan.
3: Mm-hmm.
1: Ang ebilin sa panimay is ang kinira ang mga bata. Dapat i-subli-subli kito grimayan sa mga bata kung asa, kung panalitan mo, tumaw ang ingon-ini nga matang sa kalamidad.
3: Mm-hmm.
1: Asa sila, panalitan, makasalbar lang man. Dapat manultol sila kay K5 Rai kung asa napita ang kinini ang lugar nga ilang iset nga diha sila mag-abot na lang kay K5 Rai kay di kita ba kumpiyansahan ang linya sa komunikasyon.
3: Okay.
1: Sa ini nga mga sitwasyon.
3: Mm-hmm.
1: Oo. Na.
3: Mm-hmm.
1: And then ito kinini ang daghan pa kay K5 Rai nga panghatag ng mga example si Sir John. Anyway, naman tayo yung interview.
3: Mm-hmm.
1: So, taas-taas na siya kay K5 Rai. Ato, tanawon ragod kay K5 Rai ang kinini ang pagpatag ni Sir John kabahin aning active fault. Mm-hmm. Din sa to ang siyudad sa San Carlos, K5 Rai.
3: Sige.
1: Ah.
5: Sikat naman po nagbalik ron tungod sa baguhay lang na itabo nga kusog na pagtayog o linog dito sa Mindanao.
3: Mm-hmm.
5: Actually, natos karagatan ang yung epicenter og may epekto gyud sa labi na sa John Santos City sa ubang dapit ni Dool diha. Kung may fault line sa tinamban nga pagkasturya mo na siya liki, no? So pero sa akong gibalik ninyo gayina kung way liki way kinabuhi. Okay? Ganuman, ang kining liki part ni sa gitawag na to fault line, part ni sa gitawag na to living planet, no? It's a geologic hazard. Although maingon ta nga nag-create po ni siya og dako nga kadaot sa ato ang mga panimalay sa atong lugar, labi na uban may makabsan sa ilang kinabuhi tungod kay dadatugan sa mga bugat, no, nga mga struktura o mga butang. Pero dapat dili nato ikalimod o di nato kalimtan nga ang simbolo sa fault line meaning nag padayong buhi ang atong kalibutan. Yeah. So it's a sign of a living planet. Okay. Kaya kung wa na siya, di na siya mag-irog, meaning ang usa ka planeta patay na siya. Okay. So it's still sign of life, no, sa ato ang kalibutan. Mm-hmm. Apan tungod sa adunay mga elemento nga na-expose, no, susama niining mga panimalay nga naduo sa mga lugar nga adunay fault line, adunay mga struktura or infrastructure, mo ni siya hinungdan nga adunay gitawag katalagman. So in short, wala gyoy natural nga katalagman. Adunay natural nga mga peligro or hazard o kay gyud nabutangan siya og mga vulnerable elements, no, susama sa tao, nagpuyo, sapat, no, kalikupan nato or the environment including all the developments coming na like the atong houses or settlements, infrastructures and institutions and apil ng productive assets, apil ng mga sa komersyo or industriya, mo ni ang epekto niini, mo ni gitawag nato og katalagman or disaster. So kung may kagnahiusugama sa so, sa katalagman, dili tungod sa natural nga hinungdan, dili tungod sa ingon nga natural nga disaster siya. There's no such thing as natural disaster. Mm-hmm. There are only disasters, of course, triggered by natural hazards. Mm-hmm. So part of the natural hazard for geologic, no, sa kalibutan, mo ni gitawag na ito nga mga earthquake, no, mm-hmm, kung mulihok na ning mga tectonic plates or kanina na sa gitawag na itong fault line. Mm-hmm. San Carlos City, tinood, adunay tayo San Carlos Active Fault. Since 2018, nga na-map out ni siya o nakita sa FIVOX, mm-hmm, ato ginilingi pa lapnag, no, sa mga concerned ng mga institusyon o sa publiko, sa mga barangay. Mm-hmm. Nga San Carlos City, adunay nakita, no, in 2018, pinagi sa FIVOX ng San Carlos Active Fault. Mm-hmm. The San Carlos Active Fault is part of the East Negros Fault System. So kanang gi-explain nila diha sa news, naa ta sa norte nga part niya na. So northern part which stretches from San Carlos going up north to parts of Toboso and partly of kanang gitawag na to na agianan niya nga area sa Calatrava. Mm-hmm. So ang atoa lang ang pangutana ninyo unsay mga pagpangandam, mm-hmm, tinuod, okay? Now, usa sa mga kalainan sa San Carlos DRRM office, pinaagi sa ato ang LGU San Carlos, ang tanan nga plano sa magtukod og mga building or struktura and even the electrical permit moagi na sa ato ang buhatan. Ang pag-agi ni niya dili ingon kay atong dugay-dugayon apan in 15 minutes atos lang hatagan sa Igunggiya kung ang ilang lugar nahitungod ba o duol sa gitawag ng fault line. Nice. Kung adunay mga geologic hazards, no, nga naadiha, mm-hmm, posible sa karst subsidence o gitawag nila mga sinkhole, mm-hmm, posible sa liquefaction, posible sa gitawag ng tremor or ground shaking or kaning pagtayo o earthquake, mm-hmm, baha or landslide, giyahan ang mga nanag-iya ni ining mga balay o mga engineers kung unsay angay nilang himuon o sila na ang mupa hiluna sa gitawag natong geotechnical interventions. Okay. So it all started during the term of Mayor Rene Gustilo. Ang gusto ni Mayor Rene na anaan naman ng DRM office na sayod naman kataon sa ato ang mga hazard o peligro dire, mm-hmm, and based on scientific data nga nung dili man nato na siya mahatag, no, ma-share ang mga information nga to sa mga gawas aning gitawag natong investor, mm-hmm, nga to yun sa mga taga San Carlos nga gusto mo tukod sa ilang panimalay. So nag-abot ni mo sa planning, aduna sila ihatag din mong checklist, pupusan na niya na moadto ka sa among buhatan o asa mi nagkuha o among gibasihan e scientific data nga gikan mismo sa ato ang ahensya sa kagamhanan kanang gitawag nato Hazard Hunter. Through online i-check nato, we get the coordinates kung asa gyud ang exact location sa imong lugar, and then mo guide ang atong hazard map kung asa dapit ug unsay makita niyang hazard nga kung diin pwedeng mahimugiya nato sa mga engineers kung saan pagpalig-on ang ilang istruktura. So that's one, wala lang minangandam. Doon na naghihimo nga prevention and mitigation. We can never prevent earthquakes to happen, but we can mitigate the possible or potential impacts. Pwede na ito mahaganaganan. Pinaagi sa pag-iya sa ito ang mga kauban din sa San Carlos o mga katauhan na dapat ang atong istruktura ligon. Dapat musubay kita sa building code. O kanang building code, dugay na sa anaan na diha 1970s pa ug ang nakanindot ana niya
3: gihatagan. Okay, Kip Jong.
1: So po to kina met tipik na to sa pamahayag ni Sergio Alinasa kay pabay sa bahin sa ilang kinini ang gihimo nga lakang nga daan ka kay Fabray. Aron na makuat maminusan ang posibleng kadaot nga idulot kay Fabray kung pananglit. Again, simbako palayo lang, tayugon ta din niya sa tuang syudad kay Fabray.
3: Yes, di man pwede nga isalig na nato tanan sa gobyerno. So dapat kita nga mga pumuloyo mismo, natay mga ideya kung unsaon dyan natin pagtabang tong kogalingon.
1: Yes.
3: Usbo na to ang mga barangay kay Fab Jong. Ngayon mo na-mention mo ganiha, nga naadira ang fault lines dyan. Ang fault line rather, kay Fab Jong, unsa ganito?
1: There is may parte sa Buluangan.
3: Okay.
1: According kay Sergio. Rekta siya there sa may upper portion sa may Sitio Medina.
3: Medina, no? Rizal. Rizal na.
1: Rizal, oh.
3: Okay. Okay.
1: Rekta siya there kay Fabray sa may upper portion sa barangay Palampas. And diretso dito sa may barangay Bagunbon. Moto nga miagi pagtayog sa linog. Doon ay portion dito sa may bahin sa barangay Punaw, muntang ito, or barangay Bagunbon nga ning liki, Kaki 5, right?
3: Bitaw, bitaw.
1: Kato nga feature ni Kaki 5, Jezebel.
3: Okay.
1: Usa to siya sa posibleng factor. Rekta na siya dito sa may lungsod sa Calatrava, langs na dito pa upper portion sub sa
3: Tuboso,
1: sa Tuboso, in parts of barangay General Luna. Maybe lapos na dito pa doon pa Tabunak, dito pa doon pa San Isidro, pa doon dito pa amo pa magtikol.
3: Okay. So, just in case kay Five Jong ha, again, waga pangamuyo yung tanga di mahitabo. Unsa ka preparado ang LGU sa Dakbayan San Carlos? What I mean is, natin mga logistics diri, na yung mga gamit, mga magamit yun, importante ka kayo kay Five Jong, ana?
1: Naaga kay Five, right? Prepare nga kinini ang mga logistiko kabahin ni ana. At the same time mga lugar kung asa dapita pwede ma-vacate at
3: yes,
1: mga mapektuhan ng mga individual. Kung kalitan mo kalitnig tumaw pohon ang wala pa nato gi-kwan, wala di pa nato again matag-anan nga kinini ang sistema sa kalamidad.
3: How about sa kwan? How about sa kwan kay Five Jong? About tsunami, may tendency ba diri sa Dakbayan San Carlos?
1: Ang explanation kagahapon ni Sergio, since naaman siya sa upper portion kay King Fibray, ang to ang fault line, which is mawaginan siya ang pinakauna dyan nga mong lihok tingali.
3: Okay.
1: Is, murag dili kayo siya, kwan, dili kayo siya peligroso, pero mawag na, magdepende pa kung unsay gilad mo.
3: Ang ako ang nasabtan dito, kay Five Jong, mauni, ang fault line, ang trench nga gitawag, naa sa yuta, wala sa tubig. Okay, dito so, manggod sa Mindanao, naman yun to, ang pinaka-tectonic nga event niya, tuad yun sa tubig ba?
1: Sa dagat.
3: O sa dagat. So, mauto nga may naihulga sa tsunami. Anyway, sige, go ahead, give him John.
1: Magdepende pa na siya. Ang prediction daw sa Facebook, kung panalitan is, matandog siya diha o mulihok siya diha kay Kipabray.
3: Okay.
1: It can create a di mo minus mga 6 point something magnitude. Pero depende pa sa gilad mo.
3: Okay.
1: Kung maglaom jud kayo ang iyahang kuan, ang iyahang isukaran sa iyahang ginibitong ipresenter kay Kipabray.
3: Aha.
1: Kung sa dansansa, ang iyang intensity nga ilabay diri sa ubos is posibleng kusog.
3: So ang kag ato na pong hadlokan ani dili kay tsunami John alone kundi ang mga posibleng landslide da kay John kay
1: Yes.
3: Dili man siya god sa Medina, te Medina kwani ang buan na baka pangpang. So bakilid ang Bagumbon, ang Palampas area. So kadelikado pa po no. So sa mga igsuon na to diha, kini wala tanang hulga diri ha. Ato ning Osbon kay Feb Jong, kini mga precautions ni ang atoa.
1: Pahimangno
3: o mga may para naa na tay mga if in case man jud na natay ideya unsay buhaton. So ang trends diri sa to or fault lines diri sa toa is naa sa mga banglid, bakilid. Oo, wala sa tubig.
1: Wala sa tunga.
3: Wala sa tunga sa tubig. Okay, bitaw. Tanong nga, Guya God.
1: Wala mo yung hinaplin, wala mo magkatunga si Pebrian.
3: Matunga. Kay, kanang kanal, John mo na delikado kay Peb Jong. Oo.
1: Mo lagi.
3: Pero dili, tanang kanal, delikado ah.
1: I get ang explanation ni Sir Jong. Basta may liki, may kinabuhi.
3: May kinabuhi. Chak no, tama na kay Pam.
4: Ha?
3: Basta may liki, may kinabuhi.
4: Yes, kay Bryce. Kaya kinabuhi dire na nagikan sa mga liki.
3: Wala.
4: Kaya ang liki ang sources sa tanan.
3: Usay makakita tagliki mo kwan mabuhi
4: ba diba, mga sources sa tanan ang kanang kinabuhi ang source anak kay liki. Ang kanang tubod liki.
3: Liki. Oh. Bitaw no.
1: So, na sakto lagi.
3: Tama, ang makakita tagliki mabuhi lagi.
4: Kasi hindi rin kung kataw anon ha, pero ako rin ginagawa.
3: Pero katawa-katawa rin nato, pero tinood na ha. No? Bulwangan, Medina Rizal, Palampas and Bagumbon. Maoning mga lugar kay kwan man sumpay-sumpay man ni Kay Pep Jong no ang liki no.
1: Sumpun-sumpun sa dito pa dong dito siya. Pa north mabito to ingon din sa Jong so, north sa east portion ba to?
3: Yes. Nainom duman ni mo katong linog 2012. Oh, February 6 to siya. 2012 nga ang igo ato sa gihulngan sa bukid to Kay Pep Jong. Mauto nga daghang kayong mga landslide nga nahitabo dito, daghang nangamatay.
1: Dati nga natampukan dito,
3: right? Oo, natampukan dito sa mga yuta, mga kuan. Mauna lagi, nako naman. Anyways, sige, at least na balo na ito sa publiko nga ang San Carlos, ako gani, di ko ganahan maminaw aning preparado na, kaya burong naghulat ta.
4: Gani.
3: Oo, pero galing kay Kuan Manggod, Kuan naman siya good, kinahanglan Manggod.
1: Oo, kinahanglan Manggod yung iba, Bray.
3: Bitaw.
1: May tagnaay teknolohiya nga nagama ba?
3: Na mag-detect. Na
1: layo pa lang, makita na nato siya.
3: Bitaw, no?
1: Eh, muna karang-arang. Wala Manggod yung iba, Bray.
3: Wala yun ni.
1: Sa is, bantay lang yung tanig yun.
3: May pagani ang kwan mo. Dili magapon mayo gani. Kining bulkan, oh, na mahinong makita na dira kay gamana na mga gadgets diha, bagyo. Ayan na, pero kining linog pagapaita wa jud oi. Wala.
1: I-share lang gapon ni Sergio is nga padayon karong gitun-an ba sa mga eksperto ka kay Fabry.
3: Aha.
1: Isang kining behavior sa mga animals pero dili pa gigani na mga kabig
3: nga. Wala man ay specific diha nga scientific study kay Feb Jong.
1: Wala pa so, ay padayon pa nila gitun-an kung aduna ba yung kuan aduna ba yung connection ang kini ang mga unusual behavior sa kini ang mga hayop prior mo tumaw ang usa ka kalamidad.
3: Oh, unsa for example unsa kay Feb Jong unsa
1: like kini ni ang kaya nahitabo daw previously sa Japan.
3: Okay.
1: Nai unusual kayo nga kinini ang event basta kinini ang mga langgam nga nang lupad nga
3: okay.
1: Hindi ma-explicar sa mga scientific na unsa. Anong unsa natugaw.
3: Ang balin sa sayaw.
1: Oo, kinana.
3: Okay.
1: And then, moto. Wala rin kayo mind sa kinini ang taga dito sa mong dapit. Pero dito day, right after pagkapipila ka, mga ginutlo doon ay nahitabong kusog kay nga pagtayog kay Fiber but again dili pa makakonclude nga to ang mga experts kung usa ba gyud siya sa kini ang factor
3: pero pwede na to na makonsider kay Fiber Jong pwede na to makonsider na kay ang senses ra ba sa mga kahayupan naa na sila yung mga senses nga wala nato kay Fiber Jong
1: correct mo
3: Yes, yes. Lahi na sila, no? Lahi na sila. So kidding aside ra ha, kidding aside, kung manggawas na gani ng mga damang diha dapita, basig mauna na. Nagkamang ini, joke ra no. Pero sa tinuod lang, basta may mga unusual tinuod nga mga galaw sa mga kahayupan diha dapita, hatag na lang tagurog kwanda yon, advance nga huna-huna unsa kani. Ano ba ana no? Ha? Aligmat na. Okay, nahinumduma na ako na sa una kinang bagyo. Ma, ako ang amahan sa una, nakakita to siyang daghan kayong nanglupan nga mga kinang pispis nga ang tawag nila, balin sa sayaw? Ana, mana? Ha? Sayaw? Sayaw? Wingon siya nga kini, burag may bagyo dyan ni. Oh, may bagyo din noon. May bagyo.
4: Manglupad ng mga sayaw.
3: Ana, ana, okay, Bob Jong. Oh.
1: Kining kuan, kining agila.
3: Agila? Okay.
1: Sa una, mo na mong patimaan. Pag may, hindi pa man kayo yun sa una kuha ng radyo, sa bukid.
3: Okay.
1: Pag matulupad ganing agila, gani.
3: Mm-hmm.
1: Murag ma-predict na na mo na yun. Kinig dili nilo pressure, bagyo. Dyan,
3: bagyo. Okay. Sige.
4: Di mailhan.
3: Okay. So, mag-amping na dyan ta once mulupad si the Eagle eagle of the South. Kaila ka na?
4: Kuko ng agila.
3: Kaila ka ng Eagle of the South? Ha? Wala ka kaila?
1: Agila?
3: Si Vice President Sara Duterte, gitawag ba na The Eagle?
1: Amin ako katugin ako pag nagkakay kaso yung matrafficking.
3: Oh, si Lulo ni mo gidakop biya.
4: Gani.
3: Lulo ni mo Chavit Singson. Amin ako, Juan. Amin ako, ang kaso ni Lolo Singson ginang attempted ano rape kay sige pa rin hikap-hikap sa mga bayi. Di ay kay cyber libel ra. Di ay, ma, mubo ra. Cyber libel ra. Mubo ra. Pilar to, 60 mil naman to ang piyansa ato. Oo.
1: Mura lang nag-photoshoot. Mag-shot mura lang nag-photoshoot.
3: Okay, Quadraman. Kinang Quadraman, murag 6 counts of Quadraman to cyber libel kay Pep Jong, no?
1: Cyber libel, ay katawaan rin sinusunoy dato. Oh, no.
3: Ay nabuang. Tag-iya na sa kuan. Tag-iya na sa... Siya pa ganing nag-upot aning Miss Universe ni Agi, di ba? Saka?
1: Ang kwarta na dili na pinita ka, kuan hinigtan ang kwarta.
3: Ay nako, but pero at least makatilaw-tilaw po siyang mag-shot. May photoshoot sa pulis ha. 60,000. Grabe ha, no? Sige, pero kwan bina, nindot bina, kay para at least ning uban nga mga vlogger diha, mga content creator and pareho na to nga mga media. Makakat on ta dira kay Pep Jong kay ang 60 mil na to bugat murting bugata na na to. Oo.
1: Bye bye na si Singson og kini ang cyber libel kay ang 60 mil kini ang sincere ra na niya.
3: Usa na kalingkod sa kananan kay Pep Jong. Onya bisag mag 1 million counts pa na iyang kwadya libel libel di kahurot sa iyang kwarta na buang na anyways. Sige, oy. Salamat kay Sergio, ha? And, oy. Good morning kay Mayor Rene Gustilio. Naminaw kay karon kay Pep Jong. Naminaw ayang mga staff, no? Salamat kayo. Ang mga staff. Salamat kayo. Si Mayor karon na, kuan taas noo si Mayor karon kay Pep Jong, eh. Ha? Taas noo. Imagine mo number 2 ka sa pinaka-masaligan nga Mayor. On, ha?
1: Survey?
3: Oh, sa survey, masaligan and top performer, mayor. Oh, sa tibuok nga Negros Island Region. Imagine mo na ha.
1: City level.
3: Ha?
1: Sa city level.
3: Gani. Sa city. Oo, sa city siya. Pero bisan pa kay, siyempre, kung hindi na mo matupong ang city sa municipality. So, anyways, congratulations. City na ha. Ang nag-number 1, of course, din naman ni Mojod matabang na ang Dumaguete, ang Bacolod, kay mga major cities maguna sila, God, mga key cities man sila, that's normal. Pero imagine mo number 2 ka. Napildi pa nimo ang mga Escalante, Sagay, Kabankalan. Oh.
1: Mo.
3: Mga dagko kay ng mga syudad kay Pep Jong. Na.
1: Gipang kwantanan gipang
3: Haros, oy. Probiha.
1: Sa kini ang brutal pa kay nga pinulungan, ipinulungan. Lampurnas na lang.
3: Lampur. Ah. Sige, Kimab Jong, salamat. Ah, good morning. Oh.
1: Sige, sumuna so, Kimab Jong, ito ang mahatod ng report karon sa tanga para sa Follow the Scholars program dahil nga sa D3 Barry Tax 500 Og. Mighty siya. Ako si Kimab Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: So, aminado si Sir Joe Alingasa nga na ay mga building diri sa San Carlos K5 PAM. Nga ipadad-an na nila og mga
4: notices.
3: Oo, notices. Kay kato nahitabong linog ni aging November ba to? Last year, no? Last year na to.
4: Mm.
3: Affected man jud ning mga buildinga. In fact, may mga pangalan ko diri pro para lang jud nakuan. Nakuan naman, natarong naman K5 PAM.
4: Ah.
3: Natrabaho naman nila.
4: Last night.
3: Oo. So dapat lang.
4: Dapat lang kay na.
3: Atong gisulti ni Sergio Alingasa nga dapat sundo na to ang mga building code, mga rules and regulations sa so pagpabarog ani mga buildings. Masabta na unta to sa mga tag-iya o mga contractor ani mga building nga need na to na para nga mas ligon ang ato mga buildings. Kini mga substandards nga mga gamit din ato ni gamiton, no? Kinaabanga patindog kang building ang need ana dapat ng 14 ang kadakon sa kabilya. 14 mm ang tawag nila ana, no? I don't know. Pero ang ikaw nga engineer para maka-save ka unya maka income kag dako, imo butangan og 10 mm ra.
4: Dili siya kanang ligon.
3: Dili angkop kumbaga. Sa kataason sa building, sa kadakoon sa building ang kabilya nga imong ibutang. Na for example.
4: Yes.
3: Na. So kung unsa, syempre naa sila feasibility study, naa sila mga pagtuon nga ing ani kadagkoa nga mga building kala kasangkaron nga mga building dapat ing ani pud ni kadagko ang mga kabilya. Di na to usbon. O kung unsa nabutang diha sa inyohang mga studies diha. Unya, kina naagi na sa mga eksperto kay Feb Pam ha. Dili na kay gihuna-huna lang ang mauguro ni. Ang mauguro na. Tagna lang. So hinaot unta nga makatabang jud ni mga ka-K5. Sige. Ingon diri ni Madam Juliet Cho, bital na lang gamita nga term ayaw nang liki. Unsa na bital liki gihapon na?
4: Trench na.
3: Ha? Bital? Unsa na bital? Oh. Ay ka bastos kay Ma'am Juliet Cho. Oo. Next time don't do it, Madam ha, kay basa na kong sayop ba. Oh. Madisgrasya. Ugani.
4: Oh.
3: Ah, si Pam wala katingog, katawa na lang. Bitak guro. Oh, bitak guro ni pero L na butang lahi pud sa kuang mind.
4: No engineer mangod.
3: Grabe.
4: Bitak.
3: Sige. According to Sir Boy Nofable, according niya driha, kina gibutsyag ni Sir Joe na sila'y na monitor nga mga ano ni, di ko kasabot mo ba, di ko kumabasa ni. Structures. Nga medyo delikado na onya iya pod nga gibutsyag nga padal-an na og mga notices daw. Pero dili na nila ibulgar ang mga ngalan sa building. Ako lang ni opinion sir ha, nga kanang mga structures, ni ang back na noon. Bitak daw, bitak ko na. Salamat Ma'am Juliet. Ako na lang ni opinion sir ha, kanang mga structures nga delikado dapat naunta na nga i-publish para ma-aware pod ang mga tao og dili magsalig. Ang mga owners nga basig kutobra sa notice o niya dili dayon aksyonan og ma-ubong lang na pod sa kalimot hangtod muabot. Teka muna. Muabot ang kalamidad, gipublish mangani asa dapit ang mga fault lines o niya ang mga building nga delikado itago lang usa. Ola. No. Si Sir Boy no Fable Sir Jong Langotana ha. So, Sir Jo Alingasa, gahangyo si Sir Boy no Fable, may tama, tama
4: sakto
3: na siya.
4: Sakto po bitaw siya.
3: Oho, galing kay kung i-publish po ni God ang kini mga building, according sa report na apektado sa atong niaging mga linog, basi wala na ni manulod, diha, pierdi ang negosyo.
4: Correct, correct. Ay, kuan naman?
3: Pero hadlock at naman. Hadlock, pero at least mas safe ang tao.
4: Correct, mao gyud na yung labing importante.
3: Oh, kay unpredictable biya ang kuan, ang linog. Anytime, pwede mo strike. Oo, ang linog. Na, may point din si Sir Boy no Fable. Dako kayong puntos dyan niya. Actually, gahapon pa lang nag-istoryahan na yung minimum Jess. Nangutana dyan ko about ana kung unsa nga mga building. Although may idea na ko, but dili ligi mapagawas. Ano nga buak ng uban diya eh. Ang kwan dito o? Ang dito o? Dito pod o? Oh, dito pod. Bag-o kayo na diha.
4: Pero daan
3: ah. Di, bag-o lagi kayo. Nangahulog atong aging linog. That's why nga dapat guro ipag... Pero galing kay for ano na lang siguro, delikadesa na lang pod guro may negosyo na. Mawalaan man yun o customer. Correct. Prangka ng istorya.
4: Sa muta na anay ko ayon ron, pasidaan ang Facebook.
3: So, kita dire sa K5, I am very sorry, Sir Boy no Fable, sir. Although nga may ideya mi, pero di mi pwede mo sulti ana. Let us wait the authority, like Sir Joe Alingasa and from the engineering office of San Carlos, kung unsa na nga mga building. Sila'y naikatungod yun makasulti ana. And hinaot unta, this panawagan of yours, K5, Sir Joe, Sir Boy, makaabot ni dito nila aron nga makaingon sila tinuod pod. Today siguro di na ta maghuna-una guro sa mga kung unsa padira nga mga friendship or mga kwan dapat huna-unaon na to ang kinabuhi sa tawo.
4: Tawo.
3: Nga safe, nga burag ana siguro. Pero na kwan naman to Sir Jong no, burag na address naman jud ni no. Oh, na address naman ko no Sir Boya. Okay na. Kuan daw ang kuan na kuno nang tawag na to okay na na usab na dako. Ingon ni Ma'am Juliet Cho, ikaw ang bastos, pinsar Sir Bray. Aga pa bla, aga pa. Di kay, kwan man, good. Pasensya na Ma'am Juliet, pero bisag kinsa mo ay mahuna-huna ato.
4: Wala na mag-grumble.
3: Hinay pagani to, nga linog, daghan kaayo, crack. Naapod o sa diring dool sa fault line nga na-mention. May idea si Ma'am Juliet. Basta kami, di ako, di lang yun tamusulti o sa.
4: Gani.
3: Okay, nagkagubot na ito ni Agi ay.
4: Bayo pong pagtakdo sa kuan.
3: Nagagubot sila, oy. Pero depende na lang nyo diha kung unsao na. Pero... ang diri sa to, burag okay ni Kipeb Jong, no? Ang building diri, no? Ligon kayo ni kita mga haligi dira, oh. Purting dagkua sa mga haligi diri, no?
4: Dinhe.
3: Okay ni, maging building dito? Na to ba? Dagko kay mga haligi, o niya, two-story ra siya. Bubo ra siya. O niya, ang iyang structure, two-story ra siya. O niya, kuan kayo siya, wide. So, kuan ba? Dili ka mahadlok ba? Kay wide kayo siya, burag, ano ba? Kita ni mo to sa Angeles, Pampanga to ba, no?
4: Oo.
3: Bura ka mga mantiw, ang kita kag mantiw nga mga hayop, kinang gagmay kag mga tiil, unya dagkog lawas. Oh, mauto, di ba? Kita ni mga haligi ato, gagmay kaayo.
4: Gagmay kaya sa babaw, taas.
3: Taas, unya. Lago. 9-story pa, Jod.
4: Hindi, pagtimbog ata, slalom.
3: Hugnoy, wala to'y linog.
4: Okay, linog. Sa muta to'y gilinog.
3: Na, ana na siya. So, dako kayo ang papel diri sa ato ang mga otoridad. Usbo na ko, kay Five Pam, gahapon, gisulti na ni nato ang duwa, no? Nga ang gobyerno nato na ay layi. Naatay gitawag nato nga ubo. Kasabot ka unsang ubo, kay Five Pam, ako nalay sulti. Ano?
4: Ubo?
3: Lai po ng ubo. Ang ubo, ighab. Ang ubo is Office of the Building Official. So, national, ang National Building Code na ana dira natinan. nga before ka makapatindog, makapabarog og building kay Five Pam,
4: dapat istudyahan daan.
3: Muubo sa ka. Oh, agi kag obo. Kay kinang obo mao na sila ang mo inspect. In fact, gani ang obo, sila na mulantaw sa imong feasibility study. Sa imong kina mga floor, kina mga rare on sa padiha, mga basta, no?
4: Ana, basta kayo, masiguro lang kuan,
3: ligon structure. Ang structure ing ani. Kay mga engineer na tanan diha ang taga obo. Mga engineer luwas lang sa mga kuan dira sa mga sa tawag na to gani kinang manong patigayon sa gawas. Mga broker diha kay dili na mga engineer, no? Kina unsa ka na kay Pab John, nalimot, no, kanang anti red tape ba nang sa gawas ba nga mangwartahay dira nga mo sila mo process. Ah? Fixers. Oh, kina dili na mga engineer, mga fixers diha, puro murag nawala naman na sila. So, ang ubo mao na makadetermine diha kay Five Pam kung ang imong building ligon or dili ligon. Na.
4: So dapat mo agi juga sa ubo.
3: Ah, mo ubo-ubo jud ka. Pero naapoy makalusot diha nga bisag nakaubo ka na, muubo jud kang tag-iyaha kay naay mga UI diha. Ah. Pero dili na talan ka murag nawala na sa panahon ni Duterte. Oh, ana ba no? So, di por importante na siya kayo. Ipa-check jud na siya sa ubo engineering office dira. Ang mga yuta nga asa kadapit ibutang, naana tanan dira kay Five Pam. Mga dula na natanan sa mga engineers na to nga matanda kayo. So, ana na siya, no? So, ang gobyerno na to may dakong katungod sa aning mga building nga problemado. Usbo na to, ha? Dito sa Bacolod, may mga building dito nga gipabakit na kay Five Pam. Gipapahawa na ang mga tenants. Gipapaundang na ang tag-iya sa pag-operate.
4: Tago na kayo?
3: Oh, kay ang building, delikado na siya. Based on investigation or inspection nga gibuhat sa mga taga-city, mga city officials.
4: Mas maayo hinuna.
3: Oh,
4: para malikayan ang mga disgrasya ba?
3: Na. So, maupod na unta sa bisag asa nga mga LGUs. Yes. I'm not referring only ano ha, San Carlos alone ha.
4: Tanan.
3: Tanan nga mga LGUs nga nakadungog karon, dapat ing-ana na siyang ginabuhat. Kaya ang gobyerno ga-govern sa tanan.
4: Mao mo ginadapat unta?
3: Oho. Ang gobyerno mao'y ga-uyat sa balaod kay Five Pam. Ang gobyerno mao'y naay katungod sa pagpabuhat ing ana aron malikaw ta sa correct, problema.
4: Correct.
3: So, karon nga mga panahon, gamito na to ang laye, ang gobyerno. Ingon nila gani kuno, ang laye is harsh. Murag sakit ang laye. Pero that is laye. That is laye kay Five Pam.
4: So, dapat gina matuman.
3: Sundon dapat sundon ang laye nga ginatawag. So, mauna ni ang panahon to avoid nga dili, kung matabo, manjo, dili matamaan, ang gobyerno na to dapat may intervention na ni. No? Kay sila mga nigasulti nga unpredictable silinog. So, kanus apata mo lihok?
4: Kanang naana?
3: Kinang natabo na?
4: Dus aman managang kanang naanasin mo atubangan.
3: Usay na makaingon po taba nga dira na tamo pagawas og mga kwartas gobyerno kung nanay na nga piang nanay na nga matay. Late na katama.
4: Late na ang pagbuhi sa namatay, di na mabalik.
3: Di na mabalik. So karon pa lang mismo kay maoman yun ang trend, dapat ang gobyerno na to tutukan yun ni kay Five Pam.
4: Maunta na dapat nilang unahon.
3: Yes. Aside from our mga private buildings diri, daghan kaayo ang mga structures ng mga eskwelahan sa mga estudyante. Ng mga daan na jud kay Five Pam. Simbako. No? Daghan kayo, unsa na lang mga estudyante na to?
4: Susluuya ra ba?
3: Walay mga ginikanan. Usahay base ang mga magtutudlo una pay dagan sa mga estudyante. Oh. Di na to na sila makuan po. Bisag 50 ka mga estudyante sa usa ka kwarto. Na, what if mahitabo na ron? Unsa una, mga grade 1 dira, mga pre-ELM dira. 14 na, wala pa na yung mga buot. So, mauna, nga ang gobyerno na to, karon, mauni ang pinaka dapat nga tutuka na to. Ha? Para siguraduhon na to ang kabuhi sa tagsa kay Five Pam. daghang kay mga eskwelahan karon sa public nga porting lasuta na dyan. Oy.
4: Sobra na kadaan.
3: Daan na kayo. Kung mahitabo man dyan, mga hugno, I'm sure. Mga hugno na yung mga eskwelahan. Atong bag-ora na to, nagbrigada ta dito nga naminta ta. Daghan yun kung nakita dito nga mga structures nga dapat dili na pwede gamiton pa. Kaya bisag walay linog.
4: Tago, tago na, karaan na.
3: Feeling na ako, burag mahugno.
4: Bitaw sa?
3: Oh. Ano ba?
4: So, pagyapon na baguhan?
3: Oh, daghan kayo. Dili lang sa San Carlos, daghan kayo sa ubang nasod, kay Fempam, or sa ubang mga probinsya.
4: Mabita na ka itong gigahin nga, pila to ka 67 billion.
3: Oh.
4: Wa pa mang yapon pod.
3: 20,000 rooms to. Pero buragula pa yung mahuman-human asa dapita na. Diba?
4: Wa pa.
3: Oh. Daghan kayo mga eskwelahan nato nangita og mga kwarto ron nga bago, kay Fempam.
4: Mm.
3: Kaya yung uban ng mga eskulahan ng mga rooms na to, panahon pa na ni former President Ferdinand Marcos Sr.
4: Pwede na pagkadugaya, pila na katuwing. Pwede na nagaya.
3: Oh, nagpresidente na lang po niyang anak. Ang mga rooms, maura pagyapon, unya, ang uban ng mga dingding na ngatangtang na.
4: Uska tayo na lang si Bako. Oh,
3: pero ligon biya atong iyang mga building. Sa tigulangon na lang.
4: Sa kadugayon, himo dyan siyang kwantago.
3: Do kay kining mga haloblocks na to, may mo maning balas sa kadugayon.
4: Bitaw?
3: Na. Anyway, sige. At least this morning, na kuha na to, nablihan na to ni mga isyo kay Five Pump. And klaro kaayo from the city disaster nga na sila'y mga gigama.
4: Na sila'y gihimo.
3: May gibuhat sila kay Five Pump. Sige. Ang pagbalik na to, ganyan mga dugay-dugay, at tangin ninyo ang discussion about rape, ano? No? Aning apuhan o gamahan? Onya na person of interest ang authorities nato as alleged tulo kabuok sa pagkapatay sa duha ka basketballista sa Ateneo kay Five Pump.
4: Tulo.
3: Oh. Og uban pa nga mga balita pagbalik ron dagiti guys sa
6: Foro de los Pueblos.
7: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio
8: ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
10: bitaw
11: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
7: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
13: tulog pud ka kapsos sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
11: Mighty C.
10: Aron mataas imong antioxidant.
11: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala na. Daghan na nagtaya ang imong utok.
10: Mojod.
11: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
11: Mao say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Oh. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
10: Mm-hmm.
11: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
10: Mm.
11: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko Sir JP.
10: Aha.
11: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
10: Mm?
11: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
10: Mm.
11: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
10: Oh.
11: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
10: Mm.
11: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa yung inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utukan,

0: Jutay igong oras ani.
1: Mm.
0: Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako si Doc Ramil Oy, seeing maayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: GTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mapalis sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasahang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend
7: food supplement for men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner.